0: Fit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating oras, 8:03.
3: Ang init.
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
4: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: Radio Kavibes on the Bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavibes! Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
2: Babalikan!
1: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: Bello Pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Good Vibes, ang Lupet. Yo, no? Classic na classic talaga. Nothing's Gonna Stop Us Now by Starship. Ito yung tipo ng kantang sobrang positibo. Sobrang alakas ng energy. Parang kahit anong pagdaanan mo, sinasabi sa'yo, tuloy lang, laban lang, kaya pa. Di ba? Kasi walang makakapigil sa atin, sabi niya. Nothing's Gonna Stop Us Now. And syempre, sobrang powerful ng message, yung commitment ng dalawang taong naniniwala sa isa't isa. Tama nga naman, di ba? Sa isang relasyon, halimbawa, meron kayong mga commitment, may mga challenges, pero naniniwala kayo sa bawat isa. Kahit may mga doubts sa paligid, hindi pa rin sila bumibitaw kasi alam nila na kapag magkasama, kaya nilang harapin ang lahat. At yan naman dapat, di ba? Kaya yung message. Anong nangyayari? Kaya yung mensahe na lang, sige. Gawin na lang nating Tagalog. Kaya yung mensahe, hindi lang para sa love story. Pwede rin naman sa mga pangarap natin, di ba? Pwede sa mga adhikain natin sa buhay, sa pamilya. Di ba? Yung mindset na walang makakapigil sa'yo kung buo ang loob mo at may mga kasama kang naniniwala sa'yo. Kaya nga napaka-importante na isurround mo yung paligid mo ng mga taong nag-i-encourage sa'yo lagi, nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. Huwag yung mga taong dinadown ka para naman na maabot mo ika nga kung ano yung mga gusto mong abutin sa buhay. And also, kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, pakinggan mo ulit yung kantang yan sa puso mo. Baka sinasabi nyo sa'yo na kaya mo pa. Tuloy lang. Di ba? Anyways, dito lang po sa Vibe Rewind. Sabi nga nila, we keep the spirit alive. Good music, good memories at mga kantang nagbibigay lakas sa araw ninyo, mga ka-vibes. Anyways, eto pa. Marami tayong mga pagbati. Lalo-lalo na sa mga ka-vibes natin nagpadala ng mga comments and or mga messages sa ating official Facebook page 92.3 FM Radio Manila. Binabati muna natin si Ronel Espina. Good morning DJ Kuya Totoy. Nakikinig po ako ngayon sa FM Radio app. Tapos pinapaingay ko gamit ang Bluetooth speaker dito sa bus. Wow! Si Ronel pala ito. Ayan. Buti na lang sinabi mo. Nakakatuwa. Naku, buti lang na nabasa ko to. BGC bus with number 23. Ayan, number 23 na BGC bus. Maraming salamat sa'yo, Ronel. Siya yung pumunta dito last time. And sarap ng hopya. Anyways, good to see you last time and I hope na makapasyal ka ulit dito, Ronel. And ingat ka lagi sa pagmamaneho. God bless sa'yo. Okay, and enjoy sa pakikinig. Pinabati rin natin syempre yung mga pasaheros mo dyan. And I do hope so nag-enjoy sila sa mga 70s and 80s sa mga timeless hits na pinapatugtog natin. Okey-dokey. Also binabati natin ng magandang umaga kay Felix Valdez. Ayan na nabati natin kanina. Magandang umaga po at maligayang Sabado, sabi niya. And La Union. Rosario La Union pala. Ayan. Kasi tinanong ko kanina, ano bang tawag nito? Anong bayan sa La Union? And eto na nga ang sagot, Rosario La Union pala. Uy, happy birthday din pala sa lahat ng mga ka-vice natin nagsiselebrate ng birthday sila today. Ngayon po ay May 2, 2026. Happy birthday kay Ruth Silakan! Siyempre, galing ito sa iyong very proud na tatay. Ayan, si Sir Dekem Silakan. Happy birthday ulit sa iyo kay Ruth Silakan. At siyempre, kay Sir Dekem, papansit ka na. Pa-ice cream ka na. Alright, and syempre marami pa dito para naman na hindi magtampo yung mga ka-vice natin kanina pa nag-antabi na kanilang mga pagbate. Binabati rin pala natin syempre si Juan Miguel D. Gamosha. Thank you so much po. So, pag-tune in sa atin. Ayan, there you go. Si John Vincent Sagrado, nakikinig naman sa atin all the way from Tansa, Cavite. Ayan, and kanina si Andrew John Habagat naman mula sa Brisbane, Australia, nakikinig habang nasa train going to work. Thank you so much kay William Mortel, Teresa Manlidi, kay Chinita Malu at kay Nelda Ventililia. Good morning Kuya Totoy, kumusta ka na? Okay na okay tayo. Hello to my family sa mga ka-vice na nakikinig. Belated happy birthday to my brother Edward Ventililia. yesterday. Thanks and more power, FMR, and God bless. Maraming salamat. Mamaya magbabalik tayo. Stay tuned. Sabado vibes lang tayo dito ha. Lalong-lalo na sa ating programang Vibe Rewind sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Ang ating oras, 8:22.
0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
3: Sahod niya na ang lupet!
0: Sabado Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-

0: Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: The Vibes.
2: Ang lupit!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Nintendo Pad!
1: Que vibes!
2: Nari 2.3 FM Radio, Ka Vibes ang lupit! Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga. Thank you po. Thank you. Oras na para magpaalam tayo pa sa matala sa ating programang Vibe Rewind. Nakasama po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, mula kanilang alas 4 ng umaga hanggang syempre mamaya alas 9. So sa bawat kanta na ating binalikan kanina, sa bawat lyrics na muling nagbalik na mga eksena sa nakaraan, eksena talaga no, at sa bawat sandaling pinili ninyong makinig, makiramdam at sumabay sa ating pag-rewind, kasi ganun talaga music no, hindi lang siya tunog, may dalang kwento, may dalang bigat, saya, kilig at lungkot, at kuminsan syempre closure. Closer yan sa mga kabais nating alam niyo, may mga pinagdaanan pagdating sa pag-ibig. May mga kantang pag narinig mo, bila kang mapapahinto. May mga kantang parang bumabalik ka sa panahong akala mo, nakalimutan mo na. Pero higit sa lahat, may mga kantang nagpapaalala sa atin na buhay tayo, na nagmamahal tayo at syempre, nasasaktan tayo at patuloy tayong lumalaban. Yun ang importante. Anyways, kaya kung sakaling may kanta tayong tumama sa puso mo ngayong araw, wag kang mabahala. Hayaan mo lang, wag mong pigilan kasi parte yan ng journey mo. At minsan sa simpleng pakikinig lang, unti-unti rin tayong gumagaan. Ayan. Sana no, gumaan tayo yung timbang. Joke lang. Ngayong Sabado, sana kahit saglit lang nakapagpahinga ka na napasmile namin kayo, napasaya namin kayo, o kahit napabuntong hininga ka habang nakikinig. Kasi dito sa Vibe Rewind, hindi lang tayo nagpapatugtog na musika, kasama rin natin ang isa't isa sa pagbabalik tanaw. Kaya hanggang sa muli nating pag-rewind next Saturday, dalhin mo na lang yung mga good vibes na malupitan. Ingatan ang sarili at huwag kalimutan, ang bawat araw ay may bagong simula. Siyempre, ito pa rin po yung mga naging companion ngayong Saturday, your throwback friend, sabi nga yung malupit na vibe keeper, ang programang Vibe Rewind. Ingat kayo palagi at salamat sa pakikinig. Wala naman kay Kuya Totoy, ang inyong kuya, ang kuya ng bayan. Adios amigos, God bless everyone. Ito pa rin po ang 92.3 FM Radio, Ka Vibes ang lupit. Alas na rin, 8:44.
3: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan.
4: Babalikan!
3: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
5: Gutom ka na naman? Ang lupet!
3: Sabado Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ang mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka Vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Agbyag kayo aming nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 9 impunto, ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang init!
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
6: Ang lupet!

0: Yoga Vibes on the Bed!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka-Vibes! Ka-Vibes! Makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo!
3: Smart 2!
2: Smart Dishwashing Paste ko!
3: Smart 2!
2: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
3: Smart!
2: Tanggaling for everyday!
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
2: Tanggaling-galing mo!
3: Smart Dishwashing Paste!
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: Ang lupet! Ang lupet!
6: Kabay!
7: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit. Magandang umaga ulit mga Kavibes. At syempre, nagbabalik po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At syempre, welcome na naman sa isa na namang sabarong puno ng musika. Syempre, kasama ng emosyon dyan. Yung mga emotional dyan. Tamang-tama yung susunod nating programa. At may tama sa puso. Pinoy Pride dito lang sa OPM Vibe program natin. Kung saan ang bawat kanta ay may kwento, bawat awitin ay may tama sa puso, at bawat tugtog ay bumabalik sa mga alaala ng ating buhay bilang mga Pilipino. Kaya kung ikaw ay may ginagawa, ano bang ginagawa mo dyan? Bagong gising lang? O di naman kaya ay nagkakape pa lang? Nagre-relax na o naghahanda para sa buong araw? Samahan po ninyo kami sa isang solid na OPM journey. Mula naman sa classic hits hanggang sa modern Pinoy favorites. Lahat yan para sa inyo mga ka-vibes. Dito lang sa inyong programang OPM Vibe, hindi lang tayo nakikinig, sabay-sabay nating nararamdaman ang ganda ng mga original Filipino music. Kaya tara na, damhin natin ang bawat awitin, ang bawat kwento ng ating sariling musika. This is your Saturday Sound Trip and this is your OPM Vibe. Dito lang sa 92.3 FM Radio, ka-vibes, ang lupit.
8: Ka-vibes, makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM Vibe.

0: você.
1: OBM vai. OBM vai. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavay.
3: Ang lupit.

0: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Real Vibes.
1: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kasama na naman ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang OPM 5. Mansamantalang humahalili muna tayo para kay Miss Kathy G. Ayan, the OG. And syempre, it's an honor and it's very humbling na mag-handle ng programa ng one and only Kathy G. Anyways, kanina napakinggan nyo yung song na Di Lang Ikaw by Juris. Ramdam din yung bigat, yung sincerity at yung klase ng pagmamahal na hindi lang basta salita, kundi nararamdaman talaga sa bawat linya. Grabe, no? Kanina pinapakinggan ko talagang Anyways, yung kanta paalala na minsan sa buhay natin may mga taong dumaan, akala natin sila na talaga, pero sa dulo, natuto tayong bitawan at tanggapin na hindi lang sila ang kwento ng puso natin. Ang sakit at malupit. Malupit na masakit. Anyways, pero habang tayo nagpapatuloy, habang tayo ay nakikinig at syempre, habang umaandar ang buhay, ang araw dito sa OPM 5, syempre ibabalik natin yung saya at ganda at ang husay ng musikang Pinoy na laging may hugot at may puso. At kung nararamdaman mo yung konting kirot o bigat sa kantang yan, okay lang, kasama yan sa paghilom, sabi nga nila. Kasama yan sa, alam mo yun, yung na-overcome mo yung mga bagay-bagay. Lalo-lalo na when it comes to heartaches sa pag-ibig. Anyways, happy tuning in sa lahat ng mga kabayan na nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung mga nagsiselebrate ng birthday. Binabati muna natin si Ruth Silakan. Happy birthday sa iyo, Ruth. Ayan, may you have more birthdays to come, sabi nga nila. And binabati rin natin ang mga kabayan na nagpadala ng kanilang mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Si William Ortel, ganang umaga ulit sa iyo, DJ Kuya Totoy. Sabi niya, thank you so much. Makakasama niyo po ako 9 AM till 12 noon. Magandang umaga po ulit sa iyo, DJ Kuya Totoy, at sa lahat po ng FMR squad members and FMR DJs, pati po sa mga okay. Si Felix Valdez, maraming salamat sa iyo. Ayan, nakikinig sa atin all the way from Rosario, La Union. Na imbag na agsapa yung amin dito. Ah, agsapa pa rin. Kala ko lunchtime na. Si Lerma Shari, ang ating Vice President or FMR Squad Vice President. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. Sabi niya dito, good morning ulit DJ Kuya Toto at sa lahat ng FMR Squad members, sa mga staff ng 92.3 FM Radio Manila at sa lahat ng mga FMR DJs, lalo na ang kanyang special someone, si Sid. Nauna yung tawa, no? Si DJ Sigel. Ayan. Grabe, mukhang bibig, no? Mukhang bibig talaga nga. In love talaga to si Lerma, ha? Pero sabi nga nila, hindi mo naman talaga matuturuan ng puso. Kapag tumibok ang puso mo para sa isang tao, hindi mo talaga mapipigilan. Kaya hayaan mo lang, magmahal. Magmahal ka lang. Si Altesa Herrera Sino Cruz, hello DJ Kuya Totoy, thank you. At ikaw ang naka-board ngayon. Have a blessed Saturday and weekend. Take care, keep safe always, and God bless you and your family. Thank you din. Maraming salamat po kay Altesa Herrera Sino Cruz. Magandang umaga ulit sa iyo, Kuya Totoy. Grabe, Kuya Totoy, nagulat ako kasi bigla kang nagsalita. Sabi niya. Okay. Sana hindi ka masyadong nagulat. Nakatutog din daw sa atin si Randy Ran Santisas. Ayan, sabi niya, listening. Okie-dokie. Maraming salamat. Nakikinig ka sa atin. Si John Vincent Sagrado. Isang malupit na morning po, DJ Kuya Totoy. Happy Saturday from Sagrado family. Always na nakikinig. Thank you so much. Anyways, stay with us, mga kamayos, dahil maraya pa tayo mga OPM hits na magpapagaan ng pakiramdam mo ngayong Sabado. Ipa-play natin. Ayan, all the way till 12 noon tayo, mga kamayos. This is your music home, sabi nga nila. This is OPM Vibe. Kasama pa rin po ang inyong kuya ulit, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupet. Naku, baka may nakalimutan pala ako. Binabati muna natin si, ayun, buti nga. Binabati ulit natin si Cherry May. Nakikinig daw sila sa atin dyan sa Project 6, Quezon City. Thank you so much sa pakikinig sa atin. And also, batiin natin ng happy tuning in. Nakikinig din sa atin ng sobra-sobra at todo-todo. si Rich. Ayan, mayaman to. Si Rich Valdez, maraming salamat sa pakikinig sa atin. Ayan, nakikinig daw sila sa atin dyan sa may Camyas, Quezon City. At mga ka-vice natin dito sa may South Triangle, buti na lang naalala ko kasi baka mamay mag... magtatampo yung mga to eh. Diyan sa may Casa Agagan Accommodations, nakikinig daw sa atin ang mga ka-vice natin dito sa may tawag nito, yung malapit na store dyan. Batiin natin si ano yung mga pangalan nila dito, si Peter, Andrea, and kay Rodel. Ayan, nakikinig daw sila sa atin ngayon habang nag-pre-prepare daw for lunch. Uy, talaga lang ha, sarapan ninyong pagluluto para mamaya masarap ang kainan. Anyways, mga ka-vibes, magbabalik tayo. Kaya tutok pa rin, like I said, dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit. Oras natin, 9:45.
0: Ka-vibes, makinig na. Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: OBM Vai! OBM Vai!
1: Chismis na naman! Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang init!
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!
4: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay Gikan sa Tuna Capital of the Philippines.

0: Radio ka vibes ang bad.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Vibes, makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: lupet!
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating oras, 10:20.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: Ang lupet!
3: Kabay!
1: FM Radio Kavives, ang lupit. Kanina yung song na The Way You Look At Me ni Christian Bautista, talagang na-enjoy natin. Isa sa mga pinaka-favorite nating songs sa nung noon. Ano niyo ba yung kanta? Minsan, hindi mo na kailangan ng grand gestures o kaya na malalaking salita para maramdaman yung pagmamahal. Diba? Hindi mo na kailangan, alam mo yun, yung parang maging malaki yung salita mo, or hindi man sa malalaking salita, let's say grandiose na I love you so much, yung mga ganyan. Minsan sapat na yung paraan ng pagtingin sa'yo ng isang tao, yung sa titig pa lang punong-puno na ng pagmamahal, ay respeto, pag-aalaga at tunay na paghanga. Yan ang pinaka-mensahe ng kanta. Yung klase ng pag-ibig na tahimik pero alam mong siguradong-sigurado. Di ba? Parang malupit lang, sabi nga nila. And also, yung kahit wala kang sasabihin, mararamdaman mo na mahal ka. At sa mundong puno ng ingay at komplikasyon, ang sarap lang isipin na may mga taong titingin sa'yo na parang ikaw na yung pinakamahalaga. Kaya mga ka-vibes, kung may mga tao kayong ganyan yung pagtingin sa inyo, naku, ingatan ninyo dahil baka mamaya makawala pa sa inyo. Di ba? Pero kung wala pa, darating din yan. Yung taong hindi lang basta yung pagtingin sa iyo kakaiba, hindi makikita ka talaga. Magiging relevant ka sa paningin niya kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon. Kaya mga kapais natin dyan, dito lang po sa OPM Vibe program natin, patuloy nating pinapakinggan ang mga kantang hindi lang basta magaganda, kundi may puso, may

0: na siguradong tatama sa damdamin mo ngayong Sabado. Anyways, may mga pagbati tayo dito. Binabati muna natin ng happy tuning in si Randy Ranz Santisa sa nakikinig sa atin. Binabati din natin si Coats Everyday. Hello DJ Kuya Totoy. Maraming salamat po. Sabi niya, thank you din sa pakikinig sa atin. Kay John Vincent Sagrado, happy tuning in sa iyo. Sa malupit na morning po Kuya Totoy. Happy Saturday from Sagrado family na laging nakatutok. Si Tristan De Los Santos. Or De Los Santos. Ayan, maraming salamat sa pakikinig sa atin. And kay Felix Valdez, thank you din sa pakikinig. William Mortel, ayan, si Jessamay Akitanya. And si Lerma Sari, good morning ulit Kuya Totoy. At sa lahat ng FMR squad members, sa mga staff ng 92.3 FM Radio Manila at lahat ng mga FMR DJs, maraming salamat. And also, binabati din natin si Altesa Herrera Sino Cruz na nakatutok din sa atin. Anyways, for those who wants to join me, pwedeng-pwede po magpadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page 92.3 FM Radio Manila dahil napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila at sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 sa Jensen. Tutok lang dito po sa inyong favorite music station, ang malupit na istasyon 92.3 FM Radio, ka-vibes ang lupit. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Oras natin, 10:24.
1: Vibes, makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika, Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5!

0: você.
1: OBM Vibe. OBM Vibe.
2: Good mood siya. Ang lupet.
1: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay.
2: Ang lupet.

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Bank.

0: 89.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin ito, mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: the bag.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Good Vibes, ang lupit. Alam nyo, si Bugoy Drilon, one of our good friends dito sa 92.3 FM Radio Manila. Ayan, and that's his song, Paano Na Kaya? Isang kantang hindi mo lang basta pinapakinggan. Pwede talagang nararamdaman hanggang sa kaibuturan. Kasi totoo naman, di ba? Darating at darating tayo sa punto ng buhay natin na may isang taong akala natin sila na. Yung tipong nasanay ka na sa presensya nila, sa mga simpleng usapan, sa mga tawanan, sa mga plano na akala mo pang matagalan na, pero biglang may magbabago. At doon napapasok yung tanong na mahirap sagutin, paano na kaya kung wala na siya? Whew, grabe no? Yan ang puso ng kantang ito, yung takot ka sa pagkawala nung tao at the same time yung minamahal mo. Yung panghihinayang sa mga bagay na hindi na maibabalik at yung sakit ng unti-unting pagtanggap na kuminsan kahit gaano o gaano mo kamahal ang isang tao, hindi talaga sapat na para manatili lang siya sa buhay mo. Dapat may rason, may purpose. Kayo yung mga ka-vice natin dyan, kapag kayo po ay papasok sa isang relasyon, alam niyo na dapat genuinely love ninyo ang bawat isa. Dahil kapag parehong mahalin niyo ang bawat isa, ako, magkakaroon kayo ng purpose. Ayan. And syempre, baka pang matagalan na talaga yan. Anyways, alam niyo, isa rin sa mga naisip ko din, kung paulit-ulit mong itanong yung paano na kaya, darating din yung panahon na marirealize mo, kaya mo pala? Na kahit mahirap, kahit mabagal, unti-unti kang umuusad, na yung sakit na dating parang hindi mo kakayanin, magiging parte na lang ng kwento mo. Kayo mga ka-vice natin dyan, ako, huwag kayo mawalan ng pag-asa kapag na-involve kayo sa isang relasyon na nag-fail, na nasaktan kayo, nagkaroon kayo ng heartache. So, huwag kayong mag-alala. Patuloy lang kayong mag-mahal. Don't lose faith in love. Kaya kung ikaw man yung nasa ganun ding sitwasyon, okay lang yan. Dahil it's a journey of love, sabi nga nila. That's when you get to learn things. Di ba kapag nag-fail tayo sa isang bagay? Or hindi tayo naging successful sa isang bagay? Marami tayong matututunan, di ba? Kaya huwag mong madaliin yung sarili mo. Hindi mo na kailangan madaliin yung sarili mo. Damhin mo na lang, tanggapin mo na lang at magtiwala ka na balang araw, magiging okay ka rin. And of course, magiging okay ka talaga. Di ba? Anyways, dito sa programa nating OPM Vibe, hindi lang natin pinapakinggan ang mga awitin at musika, binibigyan din natin ng boses ang mga damdaming minsan mahirap ipaliwanag. Kaya stay tuned lang dahil mas marami pa tayo mga OPM hits na sasabay sa kwento ng puso mo ngayong Sabado. Mga kantang magpapaya, magpapagaan at magpapaalala na hindi ka nag-iisa. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Ang ating oras, 10:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS Ka-Vibes, makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika, Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
6: Ka-vibes!
4: Ang lupit!

0: ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Ang init.
0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
4: Sa mga ka-vibes atong Dabawine og Dabawena sa Davao City og sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Alas 3 hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto, ang lupet!
1: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Radio ka vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Vibes, makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5.

0: Esse
1: OBM Vai. OBM Vai.
2: Uy, kadyatnya. Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihadag sa ating ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet.

vibes. Makinig na kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM

0: Classic.
1: OBM 5.
2: I'm the band.
3: The vibes.
4: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Ayan, magla-lunch time na. So sa mga Ka-Vibes natin dyan, nagluluto pa lang. Naku, sarapan nyo yung pagluluto para mamaya masarap ang kainan. And also sa lahat din ng mga Ka-Vibes natin, lalong-lalo na yung mga may mga ginagawa o may mga special occasions na sineselebrate, pwede namang birthday, pwedeng special occasions like mansery, anniversary, or kahit na anong celebrations ang sineselebrate ninyo. Ayan, we're reaching out to you guys with your favorite songs. Happy birthday pala kay Ruth Silakan. Ayan, yung beautiful. Beautiful tuloy, no? Pagbati mula kay Sir Dekem Silakan. Maraming salamat. And nako, oras na para magpaalam tayo pansamantala, mga ka-OPM vibe natin. Maraming salamat for tuning in. Isang sabado na naman na puno ng musika, kwento at damdamin na tunay na atin. Maraming salamat sa pagsama sa akin mula umpisa hanggang dulo. Ayan. Sa bawat kantang ating pinakinggan, sa bawat kantang pinay namin para sa inyo, dahil para sa inyo po lahat yan. And bawat mga liriko na tumama sa puso, no? Para akong, ano tawag doon? Makata? Poet? Hindi pala yun. Ito pala. Ayan. Anyways, sa bawat liriko na tumama sa puso at sa bawat sandaling pinili ninyong maging bahagi ng ating programa, maraming salamat. Grabe, no, nagsama tayo for the past 3 hours. I had so much fun. I hope you guys did too, alright? Kasi ang OPM, hindi lang basta tugtog. Ito ang boses ng puso nating mga Pilipino. Tama yan. Dahil dito, naipapahayag natin ang saya, lungkot at pag-ibig ng bawat isa at lahat ng mga emosyon na minsan mahirap sabihin na salita o mahirap sabihin sa salita. Sa bawat kanta, may kwento at sa bawat kwento, may bahagi tayo. Galing lang, no? Sana kahit papaano ngayong araw, may kantang nakarelate ka o may awiting medyo naisip mo, naalala ko si ganito. Yung mga may linyang at tumimo sa isip mo o may melody na nagbigay sa'yo ng konting ginhawa. Dahil yan, yung mga layunin natin dito sa OPM Vibe. Yung samahan ka, pwede rin damayan ka at ipaalala na hindi ka nag-isa sa kahit anong pinagdadaanan mo. Grabe naman. Habang nagpapatuloy ang araw mo, dalhin mo lang yung mga aral, yung mga alaala, at syempre yung mga malulupit na good vibes na nabuo dahil sa ating programa. Kaya masaya ka man ngayon, ipagpatuloy mo lang. Kung medyo mabigat yung pakiramdam mo, may mga pinagdaraanan ka, o marami kang, basta na-overwhelm ka sa dami ng mga nangyayari sa buhay mo, okay lang yan dahil ganyan naman ang buhay, di ba? Talagang tuloy-tuloy lang yan at dahan-dahan lang, aayos din ang lahat. Sabi nga, trust the process. At syempre, sa susunod nating pagkikita at mas marami pa tayong kantang babalikan. Next week na pala si Ma'am Cathy na pala makakasama ninyo. And like I've said, ako muna ang humalili para sa OG na si Miss Cathy J. And it's always an honor na humalili sa kanyang programa. Ayan, habang nakabakasyon pa ang ating mahal na mahal o minamahal na Miss Cathy G. And syempre, like I've said kanina, mas marami pa tayong kantang babalikan dito po sa 92.3 FM Radio. Mas maraming kwento ang mabubo at mas marami pang damdamin ang ating pagsasaluhan. Diba? Kaya hanggang sa muli, mga ka-vibes, dahil syempre, like I've said, magpapaalam na tayo pansamantala. Sinamahanin niyo ako ng 3 oras. At hanggang sa muli, ito ang iyong kasama sa OPM na Sound Trip. Ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, nagpapasalamat si Kuya Totoy, nagpapaalala at patuloy na syempre, kailangan mahalin natin yung ating sariling musika, ang musikang Pilipino. Ang OPM vibe natin, ang yung tahanan ng original Filipino music. Ingat kayo palagi, mga ka-vibes. Happy Saturday, happy weekend at salamat sa pakikinig dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupet. At syempre, susunod naman pala ang Ano mo susunod na programa? Campus Break! Makakasama na dyan sila ID, DJ ID. Dito lamang ulit sa inyong 92.3 FM Radio, Kavibes. Ang lupit. Oras natin, 11:45.
0: Uutang ka na naman. Ang lupit!
1: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Kavibes!
3: Ang finish na niya?
5: In fairness, nag-glow up.

0: ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
3: Oras ngayon sa FM Radio, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Ang lupit!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Kayo ka-vibes
1: ang lupet!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
3: School life, study hacks, at mga ganap sa campus ba ang hanap mo? Welcome sa official tambayan ng mga Kavibes students! Kasama ang musika na para sa'yo, mag-chill at matuto kasama ang iyong classmate. Tara na sa
4: Campus Break!

92.3 FM Radio, Kavibes ang lupet. 12:15 ng hapon and kayo pa rin ay nakikinig sa 92.3 FM Radio. Tama, oo, diba? Double-double tayo. Siyempre, di pwedeng makalimutan ang stasyon kung saan mapapakinggan nyo ang programang Campus Break. Kaya sa mga ka-vibes natin na nasa biyahe ngayon, isang happy Sabado sa inyong lahat. Welcome po sa ultimate tambay ng ating ka-vibe student jocks. Ako po si DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, at magsasama-sama tayo hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw na ito. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na sa biyahe, mag-iingat po tayo. Ang ganda ng weather natin ngayong Saturday, saktong-sakto, diba? Para makapagpahinga, mag-enjoy kasama ang pamilya, kasama ang mga kaibigan. So kung saan man ang gala nyo ngayong araw na ito, ayan ha, huwag nyong kakalimutan magdala ng tubig dahil napakainit ng araw natin. Mabilis ma-dehydrate sa mga panahon na to. And sa mga ka-vibes natin dyan, kung kayo ay uhaw na uhaw sa chikahan, kwentuhan at tawanan, well, eto na nga ang programa para sa inyo. Dahil nga sa ating programang ito, makakasama natin ang ating ka-vibe student jocks for today, all the way from De La Salle University and PUP Manila, Polytechnic University of the Philippines. O, diba? Sa mga ka-vibes natin, excited na ba kayo para sa ating mga challenges ngayong araw na ito, pati naman sa mga chikahan na magaganap? Ako very excited na ako malaman kung ano

No, ang handa para sa atin ng mga ka-vibes student jocks natin ngayong araw na ito. Kaya naman binabati natin ang ating mga ka-vibes dyan sa taas. 102.3 Baguio, 97.5 Gensan, and 102.3 Bacolod. Kamusta naman po ang inyong May 1, di ba? Para sa mga naglo-long weekend ngayong araw na ito. Ayun, kahasimula kahapon pala. Kamusta naman yung traffic, di ba? Grabe kahapon, nakita ko kung saan-saan na napakadaming kotse sa labas. Siguro maraming magbabakasyon ngayong weekend na ito. Total long weekend naman, di ba? Enjoy the second day. And sa mga ka-vibes natin, mag-enjoy po tayo ngayong araw na ito sa programang Campus Break at sa mga malulupit na tugtugan na handog ng 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit! Ang oras natin, 12:18. More music muna para sa inyo mga ka-vibes itong sunod na tugtog.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupet! 12:43 ng hapon and welcome back sa programang Campus Break. Kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G-Safon at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. And sa hapon nga na ito, as promised mga ka-vibes, ipapakilala na natin ang ating guest student jocks all the way from De La Salle University of the Philippines. Tama ba ako? DLSU?
1: Dasmariñas.
0: Nandito ang ating SJ Cassie for today.
2: Hello, everyone.
0: And syempre all the way naman from the Polytechnic University of the Philippines, nandito rin po ang ating SJ JM. Hello!
3: Hello mga ka-vibes!
0: Grabe. Gusto ko yung mga kasama natin na ang taas ng energy. First time ko lang sila ma-meet sa ngayong araw na ito, pero parang feeling ko magtotropa na kami for a very long time.
3: Yes, totoo.
0: Yes, and syempre pansamantalang wala muna si DJ Jaja for today, ang aking partner. Nako, get well soon. Don't you worry, dahil akong bahala sa'yo, okay? Yes. Kung bahala sa dalawang to, mukha namang madaldal sila at makulit. Diba? Tamang-tama lang para sa ating programa. So, ito na nga, mas kilalanin natin ang mga kasama natin ngayong araw na ito. Simulan natin kay Cass. SJ Cass, anong year mo na? Anong program mo? Ba't ka nandito today? Di ba dapat nagpapahinga ka Sabado?
1: Hi guys, I'm SJ Cass. I'm representing De La Salle University, Dasmariñas. I'm currently in my third year and I am a student of the Bachelor of Arts in Communication specializing in Public Relations.
0: Wow, yes! PR!
3: Grabe ha!
0: PR. Sige nga, paki-explain. Anong PR in two words?
1: PR is more of like very broad actually. It's di ba hindi siya two words?
0: Very broad. Two words naman,
1: yes,
0: siya kaya.
1: Two words pala siya. Very broad in general, actually.
0: Okay. PR. Com arts. Yun yung major mo, basically.
1: Yes.
0: Okay. So, that's second year?
1: Third year.
0: Third year. Ayan, palapit na sa graduation.
1: Yes.
0: Nearing towards na. The... okay.
1: Oh
0: hey, ikaw naman, ayan. SJJM.
3: Ayan.
0: Anong year and anong course mo?
3: What's up mga ka-vibes? I'm your student jock. Nakalog pero di papakabog. This is SJ JM, a sophomore student from PUP Manila.
0: Yeah, ano, gusto ko yung may pa-moniker siya.
3: May pa-moniker siya. Ako yung
0: home
3: arts.
0: Oo nga eh. Hindi siya nag-focus pero hindi niya na sinabi sa atin.
1: Yeah,
0: kung anong year at ano niya, course niya.
1: Diniretso.
0: Oo. So, anong year mo?
3: Ayan, sophomore student po.
0: Sophomore.
3: And Polsci.
0: Polsci, wow.
3: Sobrang layo, di ba?
0: Oo.
3: Grabe, side quest maxing tayo,
0: okay.
3: Guys.
0: Pero sa Polsci naman, di ba, maano kayo, very opinionated.
3: Yes, very matok din talaga.
0: Maraming masabi. Mm-hmm. And that's a good thing, di ba, lalo na sa panahon natin ngayon. Tama ba ako?
3: Yes, correct.
0: Maganda maging
1: very,
0: aware.
1: Very, very true.
0: Yes, so ito na nga. Diba sa ngayong araw na ito, meron tayong segment
1: mm-hmm.
0: na tinatawag nating show and tell. Yung mga introduction nyo actually, patikim lang yun, diba? Parang warm up ba, kumbaga. Dahil sa show and tell na to, ang gagawin is, i-introduce nyo yung sarili nyo naman gamit yung isang item na dala nyo for us today.
1: Mm-hmm.
0: At dahil nauna si SJ Cass kanina, si JM naman ang unang.
3: Oh my God! Okay.
1: It's about time. The pressure is on.
3: The pressure is on.
0: So anong dala mo?
3: Ayan. Ang dala ko, DJ IDS, this one, weekly planner and this mini notebook. As you can see guys, very used na talaga siya kasi palagi ko siyang ginagamit.
0: Ang cute nung weekly plan.
3: Ayan, sobrang cute. So kapag inopen mo siya, nandito talaga yung mga to-dos ko.
0: Mm-mm.
3: Ayan. So as someone na who's book and busy talaga and or girly talaga,
0: sana, wow.
3: Kailangan ko ng something na pagsusulatan ng mga to-dos ko. And then, ako kasi personally, kailangan ko ng ganito weekly planner kung saan naka-place lang siya sa desk ko talaga. Nakikita ko lang siya kung ano yung gagawin ko, kung ano yung need ko ipasa this week. Ganyan. So, eto, amas talaga siya sa akin. Ayan, nakalagay pa dito kung ano yung mga kailangan kong i-readings.
0: Mm-hmm.
3: Ayan.
0: Ang organized niya. I love
1: it. And it's the very traditional organizational way.
3: Yes, pero iba pa yung naka-input dito sa notes app ko actually sa phone. Ayan, ginagamit ko rin siya. So, sobrang dami kong notes na ginagawa.
0: Buti hindi ka nahihilo yung tipo ko saan-saan hinahanap. Kasi dati, mahilig din ako sa mga ganyan, diba? Kasi na-realize ko sa sobrang dami kong notebook. Parang naging disorganized
3: yeah.
0: din siya.
3: Ito, kaya amas to DJ ID. Uh-oh. Talagang kailangan ko tong planner na to. And kasama niya actually itong mini notebook ko kung saan, eto, Ako kasi, mahilig kasi ako mag-lista ng grocery list, mm, i-track yung mga expenses ko. Manti, ayan.
1: Parang yan yung living alone list.
3: Yes, uh-oh. Tapos, before kasi ako pumunta ng grocery, talagang sinusulat ko muna yung mga kailangan kong bilhin. So, para
0: matalino yan ah.
3: Yes.
0: Matalino gawin yan para hindi ka impulsive buyer.
3: Totoo lang. Kasi kapag loloob tayo sa grocery market, talaga nakaka-overwhelm ang daming choices, yes, ng bibilhin. So, kapag inonote mo yung bibilhin mo and then magdadala ka lang na exact amount or like may sobra lang, makakapag-ipon ka. Kasi kapag kasi dadalhin mo lahat ng pera mo, lagi ka lang add to cart. Ending, hindi mo nabili yung mga needs mo talagang bilhin.
0: Tama ka dyan. Alam mo, napakagandang reminder yan. So, diba, kung nag-iisip ka ngayon kung may dapat ka bang bilhin, ayan, sinasabi ni SGJM, check your budget. Diba?
3: Yes.
0: Check your budget muna. Bago mo i-check out
1: yan. Sobrang traditional. Uh-oh. Parang nakakamiss yung mga mommies natin na lista-lista lang. Like, anak, kuha ka ng papel, then lista mo lahat ng bibili natin doon. Para di ka malimutan.
3: Ako to kay mama eh. Lagi nagnanote si mama.
0: Sweet naman. O, tsaka, diba, at least ang gandang role model for
3: yes.
0: you. Ikaw naman, SJ Cass. Anong dala mo for us today at bakit yan?
1: Ang aking dala ay ang aking organization ID. Yes. So, part ako ng aming radio organization. So, big shout out to 95.9 Green FM! Nandito na ako sa IFM Manila!
0: So, ano naman yun? University station.
1: Yes, wow. Our university station. So, I'm currently a part of the music and entertainment department of our station. Technically, this is my whole communication journey kasi without the radio station, parang hindi ko mabibuild yung sarili ko as a communication arts student. So parang sabi kasi ng iba, if you wanted to build yourself in communications, you needed to like get some experience that is related to communications. And I really wanted to be a DJ, by the way. So, balang araw.
0: So yun talaga yung pangarap mo.
1: Yes.
0: Maging DJ.
1: Yes. And of course, working in broadcasting, so it's really a starter pack. Wow, starter pack.
0: Starter pack!
1: Starter pack! Yung media ID na naka-starter pack na lahat. But it's a lot of story din kasi knowing na matagal-tagal na rin akong nasa radio organization na to. So talagang I'm very proud, of course, with the people behind, guided by amazing station managers. So talagang it's a one-of-a-kind experience na hanggang ngayon, syempre dadaling ko na siya hanggang sa graduate
0: yes.
1: ako!
0: Alam mo, totoo yan. Habang nasa college pa kayo, really make memories and go through yung mga experiences na madadala nyo outside your courses, yes. outside your universities. Diba?
1: Yes, totoo ayan. Yan.
0: It was super nice meeting our SJs for today. Ayan si SJ JM and si SJ Cass. At mas makikilala pa natin sila at ang kanilang creativity throughout the program. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, abangan nyo po ang ating mga challenges dahil dyan, titingnan nga natin yung saan gagamitin ng ating SJs, ang kanilang mga kurso, kanilang mga experience na yan dito sa ating programang Campus Break. For now, back to more music muna tayo. Ang oras natin, 12:52.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
3: Uy, ka-vibes! 101 na!
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine! Mapakwentong college life o study hacks. Get ready! Get ready! Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-5 students! Campus Break! Campus Break! Campus Break!
1: Ang lupet!
2: Ka-5!
3: FM Radio, Ka-Vibes, ang Lupet 119 ng hapon, and welcome back sa programang Campus Break, kung saan ito ang ultimate tambayan ng ating Ka-Vibes student jocks na si
4: SJJL
5: and SJ Cass.
3: Yes, pa ating mga Ka-Vibes student jocks na galing DLSU, Dasmariñas, and PUP Manila. Ayan, kamusta naman ang experience so far? Nag-enjoy naman kayo sa ating programa? Kahit isang beses pa lang naman tayo nagkakausap, di ba?
4: Parang hindi na ako uuwi.
3: Tama, dito
4: parang
3: na siya
4: matutulog. Parang 24 hours na lang tayo dito mag-podcast.
3: Sige,
4: oh, sige,
3: gagawan kita ng kwarto dyan sa tabi. Diba?
5: Simulan na natin yung OJT ko dito. Now na.
4: Ayan. Oo. Napaaga eh.
5: Napaaga ang OJT.
3: OJT na siya agad. Pero alam mo, isa sa mga bagay na napapansin ko sa ating mga Gen Z, sa atin.
5: Yes.
3: Na talagang hardworking tayo.
4: Totoo. And very practical.
3: Tama. Uy, kaya nga pala, May 1 kahapon, Labor Day. Shoutout nga po sa ating mga manggagawang Pilipino. Palakpakan natin ang ating mga sarili, sa ating kontribusyon, sa paglago ng ating bansa.
4: O, saludo diba? Po kami sa inyong lahat. Maraming salamat sa serbisyo nyo sa ating bansa.
5: Sa araw-araw na hindi kayo napapagod.
3: Tama. Sarap sa pag-provide po sa sarili natin, diba? Sa pamilya natin. Tama. At sa ating bansa.
5: Tama.
3: Nakakatuwa naman dahil sobrang hardworking, di ba, ng mga, lalo na yung mga Gen Z din nowadays. Mm-hmm. Hindi mong napansin ko, kahit estudyante pa lang, mm-hmm, grabe na yung side hustle.
4: Totoo lang.
5: Totoo.
3: Di ba?
4: Like, it's the need to experience everything.
5: Mm-hmm. Oo. Parang diba? Hindi na kasi, yung parang pera-pera na lang yun nasa, but it's the experience itself.
4: Yes, it's the experience
5: it's
4: talaga.
5: It's not just the funds that you need to earn, of course, by yourself, but at the same time, the experience and the family you will form in that specific job that you wanna pursue din, di ba?
3: Mm-mm. Totoo yun, no? And napansin ko from before, I'm sure naririnig yung term na hustle culture, kung saan yung tipong the more you work, the more successful ka.
5: Yes.
3: Di ba?
5: Totoo.
3: Na mas makakamit mo yung success. Pero ngayon sa ating Gen Z, napansin ko rin na very work-life balance.
5: Totoo.
3: Alam mo yun, trabaho. Parang work hard, play harder.
4: Yes.
5: Totoo.
4: Hindi pa rin nakakalimutang mag-socialize,
5: yes,
4: of course.
3: Pero bakit sa tingin nyo na nowadays, mas marami sa atin na kahit nag-aaral pa, meron na mga side hustle? Bakit kaya ganun? Or parang napansin nyo ba na pataas na yung amount of people na may side hustle? Parang lahat na nami-meet ko na college student pa lang, meron na silang ganap outside their studies.
5: Totoo.
3: So, bakit kaya sa tingin nyo? As students ha, sa mga napapansin nyo sa peers nyo, sa mga classmates nyo, sa community nyo. Mm-hmm. Sige, simulan natin kay JM.
4: Okay. So, sa question na bakit nga ba mas maraming estudyante ngayon ang nagtatrabaho kaysa piliin na maging full-time student talaga? Mm-hmm. Actually, napakaraming kwento na nakapaloob dito eh. And unang-una, of course, bakit nga ba sila nagtatrabaho? So, dahil siguro sa realidad ng hirap ng buhay. Ayun. And hindi kasi lahat ng estudyante talaga ay may capabilities to support themselves sa pag-aaral, sa pamasahe pa lang, sa bills ng rent, sa pagkain, ganyan. Mm-hmm. Talagang kailangan mo talaga ng financial stability.
3: Tama.
4: Tuwing kapag nag-aaral ka. And hindi naman lahat ay talagang carry ang budgets na yon, kaya mas pinipili nilang magtrabaho. And rin, for me, kasi may experience din ako na sa past works ko. And yung aim ko naman is like socializing, networking, and experience talaga.
3: So, parang bata ka pa lang. Yes. Bata, while you're still young, in-expand mo na agad yung network mo.
4: Yes.
3: Actually, magandang way yan, no? Para paglabas mo ng university or ng college mo.
5: Totoo.
3: Meron ka ng mga nakikilalang tao from iba't-ibang industry.
5: May eye-opener na.
4: And,
5: ano yung workplace?
4: Oo. Para independent ka na talaga.
3: Yes. Start them young.
4: Yes.
3: Ikaw naman, Cass, may side hustle ka ba ngayon?
5: Ayan. So, except sa fact na, yes, freelance photographer, freelance host.
4: Wow.
5: Yun talaga yung mga side hustles ko nowadays. Syempre, di naman natin may iwasan na minsan bayad, minsan hindi. Syempre, voluntary lang din yung iba. Nakaka-fulfill pa rin eh kasi the experience is what we came for.
4: Yes.
5: On that yun kind talaga of work. Work that you wanted to pursue. Like, for example, ako, syempre, sa photography, nakamakailan lang din natuto mag-photos, mag-take ng pictures, aralin yung mga, kung paano yung mga angles. So, syempre, talagang adjustment siya. But, in, of course, not just for the fact na yung aking environment, syempre, sa com, kailangan matuto kang mag-camera, mag-ano, hindi ka lang sa radio, sa television.
3: Kailangan maraming, flexible.
5: Flexible yung sarili
3: adaptable
5: mo. Adaptable. So, parang right away din kasi kahit wala kaming specific subject for that, parang nasa adaptation na rin kasi yun eh. So, and of course, napakalaki din ng ano ng experience mo when it comes to photojourn.
4: Yes.
5: Kasi sa photojourn, you just need to snap that photo in any applicable angle.
3: Uh-oh.
5: Depends din kasi sa setup eh. But syempre, of course, hostings. Ayan, syempre.
4: Ayan.
5: Hostings eh. Madaldal tayo.
4: Madaldali.
5: So syempre, hostings. Ayan, nakaka-enjoy din na if it's not just the experience. Yung experience mo kasi mismo sa hosting, you're socializing with different kinds of people na nasa paligid mo. And of course, but syempre, you need to pakiramdaman mo pa rin yung audience
4: correct
5: mo.
4: Correct.
5: What's their vibes? Uh-oh. Like, for example, nag-host ka sa wedding tapos yung tema pang Jollibee party, diba?
4: Hindi. Pang fiesta, diba? No?
3: Pasample nga ng pang Jollibee party.
5: Ah, dito na si John. Ganon. So, parang yung introduction mo, parang mag-i-introduce ka lang ng mga performers na clowns tapos diba yung team wedding. So, parang syempre kailangan mo pakiramdaman yung workplace mo.
3: Tama.
5: When it comes to other different guys. Hindi naman lang sa photo journey, hindi lang sa hosting.
3: Sa
5: in
3: lahat
5: general,
3: naman lang.
5: Sa lahat naman. Kailangan mo pa rin ng pakiramdam.
3: Know your audience,
5: yes,
3: kumbaga.
5: Yes, know your diba audience. Totoo, totoo.
3: Oo, ayan, diba? So ngayon, nakakatuwa dahil nakita natin dalawang sides, diba? Dalawang sides ng mga tipong estudyante kung bakit nagsa-side hustle.
5: Totoo.
3: Iba, kanya-kanya tayo ng rason, no? But
4: yes,
3: ultimately, it's either para mas maging financially stable ka or for the experience siya.
4: Yes.
3: May side hustle ka ba, JM?
4: Actually, DJ
3: Ivy.
4: Ayun. Ako, personally, wala pa akong like work talaga ngayon as in. Pero I'm very open for that. Like, waiting lang talaga ako sa perfect time na free time ako to apply. And syempre, kapag training period kasi, hindi ka pwedeng mag-absent sa
3: akad
4: responsibilities mo para ma-attendan yung training session. So, it's very hard for me to find the right time for that. Pero, I'm looking forward for it kasi gusto ko na rin talagang mag-work and to support myself as well.
3: Oh, independent.
4: Ayan.
5: Yeah. And then, common din kasi talaga na pinagsasabihan tayo eh. Like, of course, you need to prioritize your studies
4: yes,
5: pa din.
4: Of
5: iba
4: course
5: pa rin yung may
4: talaga
5: natapos ng may degree.
4: Mm-hmm.
5: Yes, may hustle ka, but of course, the importance of study still
4: correct
5: remains there.
4: Yeah.
3: I agree, no? Mas mga sinabi niyong dalawa. And parang, it's a good reminder para sa ating lahat. And sa mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, kung kayo man ay nagsuspend ng inyong mga Sabado working, di ba, para sa sarili nyo. Ayan, palakpakan nyo naman sarili nyo. But also, remind yourselves, guys, na kailangan din magpahinga,
4: yes,
3: di ba? Huwag puro hustle. Minsan kailangan din natin mag-relax. Bata ka pa naman, di ba?
5: Tama.
3: Enjoy your youth, enjoy your time, and syempre, enjoyin nyo ang programang Campus Break dito lang yan sa 92.3 FM Radio.
4: Kabayan!
3: Ang Lupet!
0: Ang Lupet!

0: Ayan.
1: Ito ang 4 alas kasama ang 4 na news kupero Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 alas tuwing Sabado ng hapon. Dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Ito po ang 4 alas, hawak natin ang brief, hawak natin ngayon sa ating mga kamay ang ating kinabukasan sa nagkababagang mga balita at mga issue na kinakaharap ng mga Pilipinas. Ako po si Michael Fahatin at ito ang 4 alas, Ace of Hearts.
3: Ayun. So magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, ang ating mga alaskador at alaskadora. Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. It has been determined by this committee through a unanimous vote na wala daw pong kakalas sa 4 alas. But I would just like to put it on record. Please raise your right hands. Lahat ng mga hindi kakalas.
2: Unanimous.
3: We have put it on record for this committee.
4: Daming utu-utu rito.
2: Yung mga nakita niya, may mga record po yan sa pulisya. Isa-isayin natin.
5: Okay. Anyway, Ace of Clubs, Professor Guido David. Magandang hapon sa ating mga viewers and listeners na beloved. Professor Guido David, Ace of Clubs.
3: What's going on?
2: Nagsusuliloki siya.
4: Ronald, yeah. Liamas po. No, Ace of Spades. Napagkakamalang profesor. Hindi kasing galing nung aking katabing tunay na profesor. Ang pagbabalik po ni Roman Rapido.
2: Wala.
4: 70s yun eh.
2: Parang iba yung mga pop culture references na yan.
4: Pop culture.
2: Correct.
4: Pagbabalik ni Roman Rapido. Alam ko na bata ako nun eh. Pero at least, alam natin yung pagkakaiba ni John Lloyd Cruz at saka ni Piolo Pascual. Sana naman siya junior pag premonition Marcoleta. Brief naman siya ng mga staff. Iba si Piolo Pascual kay John Lloyd Cruz. Ito talagang fruit doesn't fall very far from the tree.
3: It rolls.
2: Huwag nga tayo gumamit ng mga pop culture references. Ang sabi ha.
3: Makapasigla
2: tayo.
3: Sino ba nagsabi nun? Na huwag daw gagamit ng pop culture.
2: Yung FPJ party list.
3: Parang
4: pop culture sa FPJ. Parang lang.
3: He ain't the king of action movies for nothing. But you know.
2: At salamat at nag-die down na yung KTV issue. Pero kaya hindi naitindihan ni Secretary Lemas. Nung panahon niya kasi kabaret ang tawag doon.
3: At siya yung
4: May ticket,
2: diba?
3: Sorry, ano yan dito? Ano yan ticket?
2: Okay,
4: well, let's not go there. Kung tayo kayo, politically correct tayo.
2: Correct.
4: Meron tayong bisita, politically
2: correct. Abangan niyo ating bisita, ha? Talagang ito, kapitapitagan at laman ng bawat inyong television at YouTube.
3: Nakakabahan ako.
2: Kahit saan-saan. Pero bago yan, syempre, meron tayong gustong batiin ng maligayang kaarawan. Lumampas, hindi man lang nagparamdam, di ba?
3: Ayun na nga.
4: Sino yan?
3: It came like a thief in the night.
2: Correct.
3: On behalf of 4 alas, sa lahat ng mga alaskador, alaskadora, last Wednesday pa,

0: Birthday ng ating beloved ace, pinakapipitaga, Professor Guido David.
1: Ace of clubs, ace of happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Happy! Parang Ave Maria yun.
2: Ano yung burol?
1: Make a wish! Make a wish!
2: Wish, ano wish,
3: wish for a better Philippines.
2: The best wish. Napaka walang kwenta.
1: I-blow mo na. Yeah!
3: Sabi ni Miss Yupi.
1: Ilan taon ka na, Prof. Guido?
3: Huwag na nating alamin.
1: I refuse to answer, but the voice might incriminate me.
0: I invoke my right to self-incrimination.
3: Invoke the fifth and the fifth.
2: Pag-equal lang po, ha? Baka... Marami kasi nagsasabi, binubuli natin. Sino yun?
0: That cloud chaser.
2: Parang bumubuntot lang dito. Pinapakain nyo na alikabo.
3: Nag-enjoy ba siya?
1: Magkagulan na ito agad, sabi ng ating viewers.
2: Welcome back.
1: Mag-jokes muna tayo, Sek. Mauna ka na nga.
2: Ha?
1: Nauna ka na ating joke tayo.
2: May bagong kahulugan.
1: Oy!
2: Ang Korte Suprema sa salitang fourth wind.
1: Uy! Ay, meron.
3: Fourth wind
2: naman. Convenient time daw, ang ibig sabihin ito rin daw ang paniniwala ni BP Sara.
1: Convenient time?
2: Bakit? Bakit? Bakit nga?
1: Bakit?
2: Aaten na raw. Sasagutin ni BP Sara ang mga hearing at paratang sa kanya.
1: Talaga?
2: Fourth wind. Ano ba kayo? Balik kayo ng balik. Tapos nung... Sabutin na. Kapan natin yung pa. Saan naman lulugar yung tao?
1: Tama.
2: Diba?
1: Dampi-bido.
0: Pero. Nakita ninyo, may probable cause raw, diba? So, susunod na yung plenaryo. Tapos, ang Senado na rin daw, handa na sa impeachment trial.
1: Talaga?
0: Oo. Dadalo din daw si Senator. Fourth wind.
2: Dami namang fourth wind niya.
1: Baka
2: may indirect contempt ka.
1: Walang abogado rin.
2: Kasama mo si Juan, Percy, at si Heydarian.
1: Si Heydarian din.
0: Nakasuhan.
1: Ikakasal na raw! Si Doc Guido David.
2: Ha? Talaga
0: ba? Wala tayong alam.
2: Ha?
1: Eh, syempre, fourth wind, a day after fourth wind.
2: Ako. Sobrang tagal nun.
1: Baka bukas lang yan.
2: Sino kaya ang napakaswerte? Dilag ba?
0: Dilag.
3: Akala ko yung best man.
1: Ako best man.
2: Sinabi.
3: Pero ang talas doon ng mga hirit ni Kong Paolo Marcolet.
1: Uy, talaga.
3: Fourth wit.
1: Fourth wit.
4: At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again.
3: Actual quote doon, I deserve an explanation. I demand a reasonable answer.
1: Wow.
0: Si Prof dito talaga ang pang-romcom natin.
1: Man, Guido.
2: Tama na ngayon. Gagawin ko nominee sa party list.
1: Sina?
2: Kukontra ba kayo?
0: First nominee.
2: Boy.
0: First nominee dapat yan. Ang
2: party list ito eh.
1: Anong party list name?
2: Sense of humor eh.
3: Pop culture party list.
2: Fourth wit party list.
3: Pero, trip lang tayo. Sino ba matuloy ang mga hamon ni Baste? kay General Torre Madriaga Atrillanes.
1: Uy, wag ako.
0: Talaga, Fort Weed.
3: Fort Weed.
2: Ay, galing ako dyan. Isang araw, ha?
3: Sa Fort Weed.
2: Nigal doon ang Fort Weed.
1: Saan?
2: Sa Amsterdam.
1: Amsterdam. Mga trip pa mga tao doon, matitindi.
0: Parang legal to use but illegal to sell. It's okay. a weird.
2: Illegal ba 'yon yung naamoy mo siya? Hindi ka tumitira.
1: Second hand smoke, second hand smoke.
2: Kasi ka pumunta na amoy mo.
3: Illegal 'yon. Victim ka nga eh.
2: Ha?
3: Victim ka pa nga eh. Oh, 'di ba? Binobombard ka ng ano?
2: Oh,
3: Fort Weed.
2: Oh.
0: Nais ko lang paalala sa mga viewers. Kami po ay MTRCB. Mahal na mahal po kami ng MTRCB.
1: Yan
0: lang.
2: Talaga?
1: Wait, what?
3: Nag-pause eh, no? Pero...
2: Wait, this shot up!
0: Merisibo,
1: merisibo. Merisibo
0: yan, merisibo. Pagkain yan. MTRCB.
1: In the spirit of
2: power. Pero dapat hindi PR ang nagsabi niya. Nagmumukhang kwan eh. Nagmumukhang kulang sa katotohanan.
1: This is the
2: spirit. Wala naman ako naisipan niya.
1: Yeah.
0: They gave us that award for it.
1: Ito ang spirit of a satirical political show.
0: Yes, that is.
1: Sek, meron ka pa joke?
3: Meron pa.
2: Hindi, ang satirical kasi kasi dapat may utak eh.
3: Paano na kung wala?
2: Sabi nga ni Tony Topacio. Perfect fit daw si Barsaga sa pagsali nito sa PDP.
1: Sabi nga, bakit?
2: Magkasukat daw sila ng jacket.
1: Uy!
2: Anong jacket yun?
0: Suit ba yan?
2: Yung diretsong jacket.
1: Anong
0: straight jacket?
2: Sino ba nagsulat nito? Sigurado ko hindi woke ito.
1: Hindi woke.
2: Ganyan, napapasama ako.
1: Naman.
2: Yan problema, napapasama ako. Papalata na naman ako dyan.
1: Wala.
0: Pero ano, napalitaan nyo ba? Siyempre, sa ating mga kasamahan sa media. Tama ko, kung matatawag pang media yan. Ano? Pero napalitaan ninyo, nahuli daw si Jason sa
1: LBI. Kagabi.
0: Hindi mo na kilala, di ba? Nahuli na.
2: Kala ko kapatid ni Edgar Mortis.
1: Sinasabi nga, brother.
0: Na si Rigol. Edgar Mortis.
2: Kaya mo dahil kamukha ni Alan eh.
0: Pero nauli na.
1: Isip sinabi ba doon, dahil siya hinuli para matigilan yung pambabara sa gobyerno? Ganun ba yun?
0: Pambabara sa gobyerno? Hindi.
1: Ano?
0: Sa lababo lang.
1: Sa lababo?
0: Sa lababo.
1: Bakit?
0: Dahil naging liquid sonsa na siya. Liquid.
2: Parang generation na natin.
1: Liquid sosa.
2: Parang order ni Miss Bagyo. Tayo na lang.
3: Commercial ba tayo niya?
0: Pili ng mapiling ina.
3: Nagpalit na rin siya ng pangalan.
0: Sino? Si Jason Sons?
3: Ano na? Jason Sons.
2: Napaka-witty ni Fort Wheel party ni sa.
3: Hindi ako Fort Wheel. Ano lang ako, Fort Wheel na ako dito. Fort Wheel.
0: Ayan.
2: Pwede ba makahanap ng ibang kasama rito?
3: Fort Wheel.
0: Namamanas. Manas. Oh?
2: Ibang-iba itsura,
0: grabe.
3: Hindi mo na nakilala, Sek.
1: Hindi naman ako GBG ito, narinig tayo.
2: Dati, icon yan eh.
1: Icon.
0: Parang mataas ang uric acid ni paring Jay.
1: Inaresto daw siya, cyber libel, saka sa pagkakalat ng maling impormasyon. Siya tayo nag-post.
2: Pero tingnan mo, kahit ikukulong na, naka-green pa rin.
3: Talagang.
2: Tingin ko, pati budhi niya, green eh, di ba?
3: Talagang. Ito, Sek, ba't naka-green ka ngayon?
2: At least si Kwan, at least si Alan, at saka si Michael, green lang yung utak.
3: Green lang.
1: Pero nung pinasok siya, yan, nakita niyo, pinasok siya sa NBI, paglabas niya, nung pinipicture na siya, dilawan na siya eh. Dilaw na yung suit eh.
3: Bak, kumupas na.
0: Naging dilaw.
1: Makita ba natin dyan? Wala na.
0: Galing, oh, tatawa.
2: Sobra ng attention niya. Ano ba kayo?
1: Mapapanood ang Patrola sa Beam Channel 31.
0: At Channel 26 para sa Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43, at General Santos 51.
1: Ayan, live na rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa TCNN
0: YouTube channel, ha? YouTube channel.
1: Raji Patrosa Estrella at iba't ibang FMR stations, kaya mag-subscribe na. TCNN, ha? Hindi DCNN.
2: Subscribe mo kayo para hindi kami masarap.
1: Yeah.
3: Mag-like at mag-subscribe.
2: Hindi kumikita to. Walang nanonood.
3: Ako, kawawa na. Mag-subscribe rin sa aming social media pages, Cuatro Alas, Facebook page, Instagram at Cuatro Alas PH, TikTok at Cuatro Alas PH, badass.studios, Facebook page, youtube.com/badass.studios, Instagram, badass.studios, TikTok, badass.studios,
2: Pwede bang i-post na lang yan? Sigurado ko, 90% nung sinabi ni Gito, wala na kaunawa.
1: Birthday niya, huy!
2: Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM, Radyo Patrol, sa Estrenta, at mga hindi pa nakakasubscribe sa PRTV. Ano pa bang hinihintay nyo? Gusto nyo pa bang gumandang lalaki?
1: Yan!
2: Si Professor Guido.
1: Yan!
2: Magandang lalaki na.
1: Serving! May serving!
0: Subscribe!
1: Bago kami mag-break, siyempre ipapakilala na namin sa inyo sinasabi magandang lalaki daw ang kailangan natin dito.
0: Yun eh. Maraming nagsasabi para mapalagas na naman.
1: Siyempre napaproduce sa selecting yung mga YouTube channels din. At kagagaling na sa hearing si Congressman Terry Rigon! Sige, konti pagbati bago tayo magkumalas.
0: Yan. Yeah. Kakalas ba tayo?
5: Hindi ko alam kung programa ba to. Hindi ako sigurado. Para ayoko na eh. Uwi na ako.
2: Actually, si Kong mas original dito.
1: Yan.
2: Ilan taong ka dito, Kong?
6: Mga dalawang taon na.
2: Dalawang taon.
0: But he's never seen a program like this, if it can be called a program.
5: I don't know if this is a program.
0: We don't know either.
1: Hindi natin alam.
5: Okay, paalam ba?
0: That makes five of us.
1: Huwag kayo kakalas, magbabalik ah!

0: Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: Ano, nabuhay na ba kayo dahil sa aming guest? Hoy, mag-Viber message kayo sa mga numero na sinabi natin kanina para sa inyong mga katanungan kay Congressman Terry Ridon. Yeah. Welcome back, sir.
1: Welcome back.
0: Yan.
2: Welcome back. Kailangan rin pakita. Yeah.
3: Parang ano ba yan? Meron ba akong...
1: Matagal lang iniiwasan.
3: Meron ba akong karton dito?
1: Baka karton network.
3: Wala.
2: Kami, mga dayo na kami dito. Ikaw ang orig dito.
1: Yeah. OG.
0: Oh. The OG.
2: So, tama naman kanina. Nagmamakahuwa pa kami na panoorin nito. Mag-subscribe, no?
3: Hindi, marami na nanonood dito. Mga ano ba?
2: Mga tambay.
0: Tambay.
2: Jologs. Alumpen.
0: Walang magawa sa buhay. Yan. Siyempre, pero yung ating napanood, ito nung nakaraang linggo, yung mga pasabog. No, yung last week, merong pasabog at may pasabog na naman ngayon.
1: Correct.
0: Siyempre, humaharap dito ating butihing congressman. Unanimous, ang unang itatanong ko kasi, unanimous.
1: Yeah.
0: Meron akong isang katabi habang nanonood ako, parang kinakabahan. Ano kaya magiging resulta? Pero walang nakakala mo. Inakala mo ba na unanimous ang magiging desisyon?
3: Wala. I think naman talaga naman pong based on evidence, based on the 3 points, no? 66.7 billion in... total transactions,
1: yeah.
3: 448 million confidential funds misuse, threats against the president na we've seen it before our very eyes again. Hindi ko naman convince po yung marami sa mga members.
2: Hindi mo pa nabanggit kong si Madriaga.
0: Oo.
3: Hindi, iba pa yun. Pero these are the numbers that are very clear. Eh.
0: Mm-hmm.
3: Walang debate ron. Eh.
0: Mm-hmm.
3: So, hindi ko convince po yung justice panel na talagang there was a reason to find probable cause.
0: Not even a hint of doubt meron sila?
3: For the members that were there voting, talagang wala ho sila.
0: Magiging salamin ba ito ng actual na butuhan sa plenaryo sa tingin nyo?
3: Pwede yung maging salamin po ito, pero I think yung pong 106, parang we have 53 na eh.
0: Yeah.
3: At probable cost.
1: Correct. 53
3: next,
1: na
3: next half na lang ho yung kailangan ho.
0: Hindi na boboto yung 53, ibig sabihin.
3: Hindi, boboto. I'm sure, boboto pa rin
0: yun.
3: Pero yung next half, 53 again, tingin kukuha na yun.
0: Okay.
3: So it's just a question of, will we still get yung 215 that we got the last time?
1: Yes.
0: Yung mahiwagang kahon, kasi yung inaabangan din ng mga ating mga kababay, yung kahon hindi binuksan, surprisingly naman, mas malaki yung bumoto na hindi siya buksan. Ikaw, anong binoto mo, kung sa tingin mo ba kailangan ito buksan o hindi?
3: Hindi, gusto ko talagang wasakin.
0: Yeah.
3: Hindi, pero gets ko rin yung wisdom. Ibigay na ho natin sa... Senate trial po yung pagbabakas. Pero anyway, may nagbigay naman ho ng actual na numero nung laman po nun. 73 million net of taxes yun.
0: Yun. What?
3: So, ibig sabihin, maliit. Compared to the 6.7 billion total transactions, 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin, it will not compare. It is based on income, a 73 billion and 88.5 million sal and net worth. How can you explain 4.4 billion going into your bank?
1: Absolutely, absolutely.
2: So kung pwede pang idagdag yan sa articles of impeachment, tax evasion.
3: Ne, tiko yun na yun. Kung ano. I mean, we will let the BIR make their kasi ngayon may tax audit na ginaga. So we will let them make that determination.
1: Yeah, at least it strengthens.
2: Yung iba pang mga assets, halimbawa properties
0: yan.
2: Na pwedeng i-check sa LRA, yung mga sasakyan na pwedeng i-check sa LTO, yung mga biyahe abroad na pwedeng i-check sa
1: DFA.
2: Sa BID.
1: BID.
2: Bureau of Immigration. So marami pang assets eh na hindi pa na isasama rito na pwedeng i-link sa SALN. Yan ba ilalabas sa Senado?
3: Well, pwede hong paghandaan yan, lalo tigit papunta na ho tayo doon. Pero I think maigsi po kasi yung ano eh, yung runway from impeaching and going into trial. Eh. But kung makuha po namin yun within that particular period, we will do so.
2: Makakasama ka ba kong sa prosecution?
0: May nagbanggit
3: Wala pa akong pagpipinal. Pero nabanggit po kasi niya Congresswoman Chairman Luis Tropo na may mga listahan po. Eh. So kami po nina Congresswoman De Lima, Congressman Joclo, and the old
1: Defensor,
3: old si... prosecution, no? So sina Congressman Chua, Congressman Zamora. So yun po yung I think more or less mga pwede po maisama. Pero the plenary will have to finalize that.
2: Pero kukuha rin kayo ng mga private, di ba?
3: Tama po.
1: External.
3: So we have to finalize the public prosecutors first. And then yung pong private prosecutors.
2: Pakiusap lang, huwag niyong kunin yung isang PR.
1: Oy!
2: Private, mapapahama kayo.
0: Fortwid, anong tingin mo sa Fortwid? Kasi may Korte Suprema nagbang... Abogado ka ba kung hindi ko skadado?
3: Your Honor!
0: Yeah! Ayan, sige.
3: Opo.
0: Ayan, of course. Kasi...
3: He's part of the prosecution.
0: Kasi, nakatatakot kasi ako. Kasi, baka hindi sagutin.
3: Parang hindi ako mga abogado.
0: Hindi.
3: Parang ikaw na sa mga Facebook, ha? Abogado ka ba?
0: Yeah.
3: Ganun ako, eh.
0: Hindi.
4: Kasi, kalaman mo na ngayon.
3: Alam mo na.
4: Kung sino ang troll, ano.
0: Hindi ako yung post doon.
3: Gumagawa ng script.
2: Oo, yan ang problema rito, eh.
0: Kasi, ang itatanong ko, naniniwala ka ba dun sa inilabas ng Korte Suprema na definisyon ng Fortwid? Yun eh, di ba?
2: Ay, depende.
0: Yeah, no.
2: Depende. Subjective and relative to sa mga senador.
0: Convenient time daw.
2: Ibig sabihin, walang kinalaman lang, Webster Dictionary.
0: Yeah. Sige nga, ano? Sige, attorney kong Terry Redon.
3: Well, ginagalang ho natin yung Korte Suprema.
4: Siyempre, dalawa yung
3: sa kanila po paninidigan.
0: Yan.
3: Pero gusto ko lang sabihin, sana ho yung pag-iingat ho nila doon sa Senate mandate. Sana ganun din yung pag-iingat ho nila sa Congress mandate on impeachment.
4: Yeah. Correct.
3: Think of that needs to be contrasted. No? Kasi I think magkaiba yun.
0: Yeah.
3: On how they did it in the Congress mandate and in the Senate mandate.
2: Ibig mong sabihin na hindi mo gustong sabihin ang sasabi.
0: Yeah, yeah, sige nga.
2: Mali sila.
0: Yeah.
2: Pero kung muna, wala ang nagsabi.
3: It was Secretary Llamas that said it. It wasn't me.
0: Yeah.
3: Who said it.
4: But, if I understand it correctly, Kong, wala naman epekto yung ruling na yun dito sa current impeachment process.
3: Well, only because it is the commitment of Senate President Soto.
4: Yes, correct.
3: To do it immediately. As soon as we transmit to them.
4: So perhaps we can say that maybe Senator Soto is more attuned to his common sense that Fortwid actually means.
0: Actually, Senator Soto
2: said... hindi siya makukudeta. Dapat hindi siya makudeta.
0: Yeah.
2: Dahil may mga masasamang nagpaplano
0: niya. Yun naman.
2: No. Parang kilala ko.
0: Easy. Pero Senator Soto actually said, kapag binigay, kinabukasan. Sabi niyang ganun daw.
4: Because is that not the very, very colloquial, common sense understanding of the word Fortwid?
0: Fortwid. Buti na, hindi ka abogado.
2: Hindi, tsaka pa nun, ha? Mahalaga yun. Dahil kung nagpaplano yung mga Duterte, na himuki lang
0: sa Supreme
2: mag-TRO sa Senado, wala silang window. Kung Fortwid ay tatanggapin kagad.
0: Yeah.
2: Ano, pag may jurisdiction ang Kongreso at saka Senado, hindi na pwedeng makialam ang Supreme Court para mag-TRO.
4: Kaya siya napapagkamala.
2: Pwede silang makialam before or after. Kung may grave abuse of jurisdiction.
4: Justice Llamas.
2: Pero pag may jurisdiction na, hindi na nila pwede makialam.
4: Tama naman.
2: Coming from a unlearned.
4: Well, maybe we should ask the lawyer. The actual lawyer.
3: Your Honor, I confirm the answer.
0: Yeah.
4: Di ba nga, once it is within their jurisdiction.
3: Yeah, but before proceeding, no? It is a challenge also today to the Duterte defense panel.
4: Yes.
3: Kasi they have a question at the Supreme Court, eh.
4: Indeed.
3: On the proceedings itself.
4: Indeed.
3: Ang sinasabi namin sa kanila, you cannot go to trial while having the Supreme Court petition. Yeah, trust nyo muna yan. Kasi ibig sabihin, you cannot commit to a trial while, hindi, kikushinin namin natin. Parang nakakatawa yun. Hindi ba?
2: Hindi, tawag doon, mga hipokrito. Mga hipokrito, hindi kayo dadalo doon sa plan dahil tingin nyo ay labag yan sa batas, sa konstitusyon. Tapos, dadalo kayo sa Senado. Ang tawag doon,
3: hipokrito. Just to make the clear distinction. Kasi wala naman ho tayong debate na ayaw nilang pakita sa Kongreso, sure. Tapos, edi magkita-kita tayo sa Senado. Kung tayo magtuos. Okay yung kung wala akong petisyon.
4: Yeah. There has to be accountability.
3: Oh, ibig sabihin, you can only choose. Go to trial or go to the Supreme Court.
4: Absolutely.
3: Yun lang ho yung kailangan nung pagpilian doon.
4: Pick one.
0: Nag-tip na si Congressman.
2: Yan yung problema sa'yo, Kong, eh.
0: Oh.
2: Napakataas ang standard.
0: Yan.
2: Pero mo, yung mga abogado, 16. Highly paid dyan, parang top 5. Tapos sasabihin, itong perang ito dumaan lang. Itong perang ito, nasa others Tapos
4: yung
2: abogado na asawa, hindi ako kasama dyan. No? Alam ba niya definition ng conjugal?
4: Nakasalin, ano yan?
2: Kung yan yung mga abogado, yan yung mga kinukuha ng mga survey fear. Katulad ng katabi ko. Hindi ko kukunin yan.
4: Di ba pro bono yung mga abogado nila, Sek? But did you read the statement? I don't know if you guys
5: wrote. Hindi naman daw government punching.
4: Hindi, it was just a categorical denial of everything. Na wala namang counter-argument ni isa.
2: Wala.
4: No, this is persecution. No, we are being targeted. This is a fishing expedition. And blah, blah, blah, blah, blah, period.
2: Parang ICC, di ba? Walang jurisdiction dito, ICC. Paulit-ulit, di ba?
4: Paulit-ulit.
2: O, di kinanto sila.
4: Nakakanto sila.
0: May tanong tayo sa audience. Ito, may nagtanong sa akin ito eh. Anong posibilidad daw, o may epekto ba, kapag nagbitiw o nag-resign sa peso si VP Sara? Matutuloy ba ang impeachment?
3: Wala naman. Kasi syempre, aside from removal, yung isa doon sa mga sinasabi ng mga abogado, yung usapin ng perpetual disqualification
0: from isa. Public office.
3: So pwede yung magtuloy pa rin yung proseso. Diyan po sa bagay na.
0: Pero is it wise na mag-resign na lang siya? Would you recommend?
3: Why would I recommend?
2: Tanggal siya sa posisyon sa Vice President. Pero ang sinasabi ng mga legal luminaries na pwedeng magpatuloy yung trial para pag-usapan kung siya ay pwede pang tumakbo o hindi na siya pwede tumakbo indefinitely.
4: Yes. Yes. Correct.
2: So, kanyan na, hindi big gray area pa yan. Kahit mag-resign siya.
0: Pwedeng tumuloy ang impeachment.
4: That's got to be
0: the by virtue of the perpetual disqualification, how about a criminal case, Sek?
2: After na yun.
4: Sek na yung nirap talaga.
2: Pagpala siya.
4: Binasaga mo ng abogado, ha?
0: Kasi siya nisabi
2: na. Na-impeach na siya. Paano sa ngayon kasi, impeachable na tao siya. So, impeachment lang.
0: Correct.
3: Pero may hiwalay na pagtingin yung NBI director. Sabi niya, hindi, pwedeng magtuloy yan, ha? Yung mga criminal cases against sa non-president, pwede yung magtuloy yun. Wala akong immunity from a suit. No? So, we will see. Siyempre, yung Duterte defense to, sabi niya, may immunity from suit yung vice president. Pero medyo constitutionally shaky. Yung ganun pong pagtingin.
2: Shaky naman kami ni Kwan, Melvin. Kasama ko lang, kasama ko lang yung inuman sa Pinobal dati. Ustirin yan eh.
4: Director Matibag, nasa Singapore yata ngayon.
0: Oo, nasa Singapore.
4: Pinabagi namin kayo. Shaky daw ngayon, sir.
0: Shaky?
4: Actually, pumayat nga ho kayo. Nung nakita ko kayo sa hearing, nagulat ako. Sabi ko, looking slim si Director.
2: Buti naman, last time nila kasama natin dito, sumasabog yung buto ulit sa tiyan eh.
0: Totoo nga. Itatanong ata si Prof tungkol sa numero. Ang numero, Kong, sa tingin mo, may numero din ba sa Senado kung sakasakali?
3: Tingin ko naman ho, magkakaroon ng numero on the basis of evidence itself. You have to go back to the Estrada impeachment,
0: yes,
3: Corona impeachment. Wala naman ho nga naniwala na kayo mag-convict at that point. Everyone else was saying na hindi niya yan kaya.
4: Papatayin sa Senado yan.
3: Diba? Pero ito ho, again, staggering po yung numbers. 448 million to return, personally, by the Vice President on confidential
2: notice
3: funds.
2: Notice of disallowance.
3: 4.4 billion. Yung bank account mo may 4.4 billion. Okay, sorry. People cannot imagine 4.4 billion going exactly into their bank accounts, even across 20 years.
2: Di pa kasama asawa mo ron, di ba? Oo.
0: Eh bakit nag-file po yung asawa po ni VP Sara na wag buksan o pigilan itong impeachment? Naniniwala ba kayo na ito'y dapat hiwala at siya'y pribadong tao?
3: Hindi, kasi una, dalawang dokumento magkakasama sila.
0: Correct.
3: Yung Salin, magkasama sila. Yung ITR, magkasama sila. Siya pa nga yung main, filer dun Dun sa ITR nila mag-asawa. So, bakit dito pwede? Tapos dito sa AMLAC and banks, hindi sila pwede? Walang ganun. Kasi nga, ang sinusukat po natin dito yung network, yung magkasama sila ron.
0: Yun.
3: So, hindi natin masusukat yung network kung hindi sila magkasama.
0: Correct.
3: Doon sa pagbibilang ng mga bank accounts, hindi ba?
4: And then, Gomteri, would you consider that a tacit confirmation? Parang it's almost a tacit confirmation na nag-file sila eh. So, parang inamin niya na...
2: Wala silang denial. Doon sa laman. Ang denial lang nila, bakit binubuksan?
4: Bawal buksan.
3: Hindi, problema talaga yun. Kasi nga, binasa ko yung petition eh. Hinanap ko, I deny.
0: Yan.
3: 6 point, hindi, walang ganun. Ang reklamo lang ho nila,
4: ba't mo binuksan?
3: Bakit yung pinakita?
2: Privado yan.
3: So, ibig sabihin, ina-admit mo basically, yung laman nung AMLAC transaction report.
5: Last and nabing perjury.
4: So, kung makahuli ka ng asawa na may kasama kang iba, tapos ang defensa mo ay, hindi mo dapat binuksan yung pinto na yan.
2: Sabi mismo. Nakaka-relate ka. Doris.
0: Doris.
6: Or, but kasi nung
2: kung Doris, maya na yung ati. Hindi ako yung bigay ng halimbawa na inawin natin.
0: Sa mga interviews na po ng abogado ng kapo nila VP Sarang, sinasabi, they're not saying it's false. They're not saying they're lying. What they're saying is it's inaccurate.
3: Oh, hindi yun narinig. Hindi ba sabihin? Na yun yung una nagsabi. Attorney Powell nagsabi noon. It is not false. It is only that it is inaccurate. Ibig sabihin, timelines lang yung pinag-usapan. Pero, you know, we can talk about timelines anytime.
0: Correct. Right.
3: For example, 2009, vice mayor siya. Ang pumasok ko into, yung total transactions po noon, 700 million. Mm-hmm. Against 18 million in Sal-Ed in 2009. Pag-usapan natin favorite nilang time period, 2022 to 2024, kasi yan daw yung panahon siya na pangalawang Pangulo. 2022, meron pong outflow, 40 million.
0: Yan.
3: Wala naman biniling property na nakalagay sa Sal-Ed.
0: Yes.
3: O, wala naman hong cash na pumasok sa Sal-Ed. Kasi nga nasa others.
0: Others, eh. Others.
3: Hindi ba? So, paano yun? So, how do you actually explain that?
5: Baka naman dinonate lang niya, yung 40 million.
3: Oh, no. She can show it during
4: the It should have had due diligence and paperwork otherwise, di ba?
0: Kaya documented dapat.
4: Kaya pati mga accountant, medyo tumatumbling eh. Medyo nahilo yung mga accountant, mga CPA.
2: Yung kilay nila, umabot sa kisame.
5: Yung kilay.
2: Pero, mag-ingat ito si Undersecretary Pua. Dati siyang tao sa gobyerno, pwede pa rin siyang habulin kung actually, yung kanyang Sal-El at saka yung kanyang kayamanan
4: actually,
2: ay nasa other.
4: Actually. Totoo yan. It opens so many question marks. Eh. Parang the more you uncover, diba, the greater the disparity comes. So how
2: alam ko, sabi mo naman, it opens a lot of doors.
0: Sino ang pinakapogi sa 4 alas?
7: The survey says!
8: Magkakaiba ng personal!
0: Nag-iinit. Si Doris kasi pinag-usapan ka, nag-iinit. Ay, sorry.
4: Matin ko muna yung mga ating friends. Sina Ronnie Holmes. Yeah. Sina Christian Esguerra.
0: Pang-bati pa.
4: Sorry. Pero ito, may mga survey tayo na babanggitin.
0: Yun.
4: Isa dito eh, ginanap nung April 29 to 30 lang. Ay Tanghere. Ang lumalabas dito, majority of Filipinos believe Vice President Sara Duterte holds billions of pesos in undisclosed bank accounts. So 58% ng respondents ng 1,200 ay nagsabi na naniniwala sila doon sa lumabas na ebidensya na may bilyones.
0: Yun sa not false but just inaccurate.
4: Vice President. So yan yung survey results. Ito naman. Isa pa sa...
2: Hindi siya lang yan, ha? Hindi pa yan nag-gestate sa tao.
4: Hindi pa yan, initial pa lang yan, eh. Ito naman sa WR, 7 in 10 Filipinos satisfied with their house rep's performance, according to WR numero. So, 70% na mataas. And yung general satisfaction rating sa House of Representatives
0: yun.
4: Ay tumaas din.
0: Tumaas?
4: By 5%.
0: Wow.
2: Siyempre, tumaas yan dahil sa ginawa nila.
4: Yes.
2: Ibig sabihin, yung tinamaan ng ginawa nila, bumababa.
0: Yun.
2: Tawag doon, logic.
4: Logic. Yes, indeed. Huling-huli na, yung singkong sikat natin.
0: Sige.
4: Ito yung mga top 5 trending,
0: sino ba ibigayan ang publiko?
4: Mga search terms na hinahanap ng ating mga kababayan. Although may dumagdag na idadagdag ko. Recently lang to, kahapon lang. Pero itong top 5 as of nung Thursday. Number 5, Francis Escudero plunder complaint.
0: Yun, back in the radar.
4: Nasa radar na naman si Senator. Number 4, Curly Discaya.
0: Yung na-hospital.
4: Nag-check out. Tsaka yata yung luxury vehicles din. Kasama. Number 3, sino kaya to? Congressman Terry Ridon. Number 3 sa mga search terms.
0: Trending.
4: Number 2.
5: Ito kilala ni ng ating ace of hearts, si Mike Defensor.
0: Binitikit ko talaga sa akin, ha?
5: Hindi, like, kilala mo lang, okay. And number one, Sara Duterte impeachment. Yan pa rin yung talagang sinusubaybayan ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Pero may nag-trending din na isa pa, recently lang, yung Jason sa ayon.
4: Yeah. So, yun, dahil nahuli na nga si, ano,
5: Liquid.
4: Si,
5: so, yun. Si so, number three, trending si Terry Redon.
3: Yun, saan galing naman yan?
5: Galing sa Google yan. Google search.
4: Marami nagsasearch.
3: Anong ginawa kong mali?
5: Yeah! Hindi.
4: Pwede
5: naman tama yung ginawa.
2: Siya lang yung positive.
3: Parang nakakabay. What did I do? What did I do wrong?
4: Tell you who you're with and I'll tell you who you are.
2: Parang ginawa yata dyan ni Prof. Guido, na mathematician. Parang ginawa lang yan eh. Parang objective na data analysis. Sino ba yung hinahanap?
5: Search.
2: Walang value judgment.
4: Walang net.
2: Di ka tulad ng 4 oras, ang daming judgment.
4: Do not judge me.
5: Walang ginawang mali. Sinesearch lang nila dahil kung may ginawa ka, kunyari, ikaw yung nag-lead ng investigation, for example, pwedeng ganon.
0: Do you feel that, Kong, that rise in popularity, hindi naman notoriety, popularity, the rise in the clamor of the people na ipaliwanag po itong mga nangyayari. Kaya kailangan...
4: Hindi mo nga alam na abogado si Kong eh.
3: Parang gusto mong bumawi ah. Wala na.
0: Sabi ko lang parang napapahamak sa Kong.
5: KTV na lang.
2: Touch move na. Pull to finish. Kaulin, di ba?
0: Kasi binabakit din sa kanina, tumataas yung popularidad no. Yung isa, yung tinutukoy na ano, bumababa. Mm. So, may ganun din ba kayong pag-aaral?
2: Tawag siya
0: physics. Pulcrum eh.
3: Then, sa bahagi naman ho namin, wala makang pakialam dyan sa mga numero-numero eh. I think, we have to focus on the work. And the work is, just do the work of the committee, no? Mm-hmm. Tapusin ho yan, and tapos na. Kung ano man yung lumabas doon, edi yun ho yung lumabas doon.
5: Tama.
3: Wala naman kaming real feelings about popularity.
5: Or at least you shouldn't.
3: Kasi it's ultimately a matter of accountability. Kung wala naman, for example, kung wala naman ho talagang laman yung AMLAC, edi wala naman kaming pipisipin.
0: Di
3: pahiya kami, halimbawa. Pero meron ho eh.
4: And it wouldn't have been a unanimous vote. Diba? People would have voted accordingly.
2: Eh. Parang envelope doon sa impeachment.
4: Correct. Clarissa.
2: Hindi pinabuksan. Ang abogado na era, wala naman pala.
0: Wala naman pala naman, no?
2: Nagamit para maging trigger.
4: Ang problema, sumayaw kasi si late Senator Tessie Aquino Reta. Sorry, Senator.
0: Pag-aalan na ilan mo eh.
5: Ito, comment galing sa live chat natin. Galing kay Charity Amparo.
4: Ano sabi?
5: Isa sa mga more than 6,000 live viewers natin.
4: Wow.
5: Hello po, married na ba si Kong Terry? Yun yung... Tinatanong lang.
4: Grabe.
3: Naman.
5: Okay. You got your answer.
4: Okay.
3: Maraming pa nanonood dito.
5: Ang dami. Nanonood
2: ako. Ang dami natin, man.

0: shortlist daw di umano, Laila De Lima and Nonoy Libanan is also part of the list, and Lord Ansuan, and of course Kong Terry. So yan yung mga tinitigdan daw nila. Binabasa ko to ano sa press release na galing kay Kong Terry.
1: Sa akin pala galing. Buti na, hindi ko nakalimutan lang yung sarili ko.
2: Correct.
3: Paano mapapanata mo na naman ako? Pero meron
2: ko. Wala, singit ko lang.
3: Sige.
2: May bumabate, nag-text din.
3: Sige, sige.
2: Si Lovely Granada. Nasa barko siya ngayon.
3: Nasa
2: barko siya ngayon sa West Philippine Sea, papunta ng Pag-asa.
3: Good luck.
2: Sa Sandy Cay, papunta siya dyan, no? At kahapon, kasama siya sa nagdiwang ng First Labor Day Celebration sa barko, sa West Philippine Sea. At ngayon,
3: correct,
2: papunta sila ng Pag-asa.
4: Happy Labor Day.
2: Sana, at nagpa-podcast siya, habang nandun siya.
0: Sana dumami pa ang katulad ni Lovely.
2: Binabati niya si Kong Terry.
0: Kaya, nagmamahal sa bansa natin. But Kong, I think overwhelmingly, at least sa, of course, in my line of work, we measure yung tinatawag nating QSS or quick sentiment scan reading. Parang natuwa naman yung mga tao, the way the committee was handled. It was very professional, very balanced. In fact, minsan si Chair Jinggi pa yung nambabaray. Binabara niya yung mga nag-overstep . So, what can you say about how you felt the conduct of the...
2: Dagdag lang. Paano yung kanilang conclusion? Very surgical. Structured,
0: yes,
2: di ba? Very organized.
0: Ganda ng latag.
2: Di ba? Ganda ng pagkatara, fax-based.
0: Correct.
2: Hindi katulad dito, walang kwentang programa na ito. Hindi naman fax dito. Puro rant, puro opinion, puro jokes. Napaka-corny. Pero yun, talagang maayos.
0: Latag was very good. What do you think of the way Chair Jinggi handled the, ano? Apart from the fact that she kept on telling people na ilapit yung
1: No. Well, intentional naman ho, I think, from the committee na kailangan seryoso tayo dito.
0: Of course.
1: And truth-seeking po talaga yung gusto natin dito, finding probable cause, hindi natin kailangan lumagpas.
0: Yes.
1: You know? And we have to give it to the Senate to determine po yung mga probing questions,
0: correct,
1: everything else. No. So, very clear naman yung standard. Let us not go beyond the affidavit.
0: Yes.
1: Let us not go beyond the documents that had been presented before us. No? So, I think talagang valedictorian si Chair Jing on that particular question. Binara nga ako.
0: Buti sa inyo na lang galing. Nag-ingat na nga ako.
1: Parang nakakalungkot. Pero buti na lang binara ako. Probing yung question.
2: Pero very rare yun, di ba? Yung may babara sa'yo.
1: Hindi, lagi. Ayaw ko magpunta dito kasi katabi.
3: Pero meron daw nakakuha ka daw ng kopya ng NBI na hindi pa natin alam . Doon sa mga sa investigasyon nila. Kasi si Attorney Melvin Madibag ay nasa Singapore. Kaya sana si Kong Terry ang tatanungin. Pero kapag babalik yan ng

0: mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: May arte? May budget? Akala nyo lang yun.
3: So-so!

0: balik natin, meron kami hanging question. Anong hanging question natin, brother?
1: Well, di ba, there's this, ano daw, may mga bago ebidensya daw na lumabas tungkol dun sa mga grave threats and inciting to sedition na activities na di umano'y ginawa ni
2: breaking ba yan?
1: Ano, ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi nga natin, wala dito si Director Melvin. Pero Kong Terry, may alam kaya tungkol dito. Ano bang
3: scoop dyan? Kinakot na nakita mo raw yung dokumento na eh.
4: Hindi, pinadala na po yan sa Committee on Justice. So, nailabas po ito sa media, I think, yesterday. No? Okay. So, mahaba kasi yung dokumento, mga 250 pages of reports. Kung ano yung ginawa nila tungkol po doon sa pag-imbestiga.
1: Right.
4: Ito po sa bagay na ito. So, I think ang main points naman ho, linatag na during the hearing, na hindi po ito, una, hindi ito pwede sabihin na conditional threat lamang.
1: Absolutely.
4: Yan yung una. But again, a threat is a threat is a threat.
1: Yeah.
4: So, whether it's a conditional or unconditional, eh, nagbanta ka eh. Dapat magpapanagot ka. Hindi ba? Yun yung una. Pangalawa, syempre, binabanggit ho yung NBI na para may mga nakausap sila ng mga tauhan ata ng VPSG. Na pwede ho daw makausap na kinontract for this particular endeavor, no? So I think yan po yung mga next leads, no, na tinitingnan po ng NBI.
3: Is it safe to say na meron nga silang kinakausap? Ibig sabihin, tinutukoy nila kung sino yung kinontrata, kung meron man po.
4: Oh, I think yan po yung mga ilan sa leads na tinitingnan po ng NBI at the moment.
3: Pero, at yung inciting to sedition, ano po yun?
4: Eh, ang important point po talaga yung linatag sa NBI na una, it was not just once, but I think twice. So, yung pinakita doon, kasi meron doon yung pagpugot sa ulo ng pangulo, at pangalawa, paghukay ng mga buto.
3: Yun.
4: Nung ama. Padala sa West Philippine Sea. And featured din po during the proceeding, yung pong speech ni Mayor Baste. Na ulo din ho yung pinag-uusapan. Isa lang ang ulong gusto namin, ulo ni Bongbong Marcos. So, kumbaga, that reflects a pattern of behavior, of an attitude, of an intention to actually do something. Kasi parang, alam mo, ikaw, ano bang gagawin mo ba yun?
3: Hindi po.
1: Hanggang KTV lang po.
3: Bulo mo baka may maniwala.
2: Hindi daw si Michael Patin yung involved sa
1: KTV.
3: Hindi, pero meron din si, kunyari si Congressman Pulong, meron din siya mga pahayag din na sinasabi na magkakaroon ng revolution, magkakagulo pag may ganun siyang mga post so ibig sabihin po ba kung ganito ang pagpapatunay po ba kung ganito yung mga pahayag ng mismo mga siblings o kamag-anak ito ay hindi dapat pinagtataman o hindi to joke, seryoso po itong usapin.
4: Hindi, ibig sabihin, kasi umpisa marami sila paliwanag dyan, una conditional, pangalawa, kayo naman, mga superlatives lang yan, hyperbole lang yan. Malalaki yung mga salita, naniniwala naman kayo masyado. Hindi ho yung ganun.
3: Hindi ganun.
4: Kasi if you keep repeating it, and people close to you actually say it, parang
1: medyo
4: kailangan ng seryosohin niya.
1: It's a pattern. Diba? Mm-hmm. And you're not threatening a Joe Schmo, di ba? Citizen X. Di ba? Ang mga binabantaan mo, Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ang asawa ng Pangulong ng Pilipinas, ang dating Speaker of the House.
5: At so, ang isang kung kaya mong gawin yan publicly, hindi lang sa harap ng Pilipinas, kundi sa harap ng mundo.
1: Actually.
5: No? Pinapatotoo mo yung charges ng crimes against humanity.
3: Oh, yung
5: Hamas, ICC. Dahil yan yung pinaka-powerful sakwan eh. Sa bansa, tinetreten mong papatayin, pupugutan ng ulo.
1: Correct.
5: Paano yung mga katulad ni Doc Guido? Paano yung mga Kian de los Santos? Kamusta na yung mga ganyan, di ba? Ibig sabihin, kayang-kaya nilang gawin yan.
1: Like
5: at willing silang gawin. Tawag dyan, katauhan eh.
3: Karakter na.
1: Tama.
3: Okay. At yung tumatak din sa damdamin ng ating mga kababayan, di ba yung sinasabi nga, sabi mo, walang conditional. Kapag ikaw ay pinagbantaan, dapat itong seryosohin. Ito po yung naging parang mensahe din ni Congressman Digamo.
4: Actually, hindi yan first time na binanggit po ni Congressman Digamo. The first time na pinsinalang po ito, binanggit na niyan. Sabi niya, yung pagkakapatay sa asawa niya, yung massacre in Negros Oriental, it started out as conditional threats. Then it became actual threats. Then the husband died.
3: Yan.
4: So, ibig sabihin, hindi yan simpleng, lang naman, conditional lang.
2: Mm-hmm. Dapat siniseryoso yung mga threats.
4: And very relevant ho yung pag-play po nung Baste Duterte video. Mm-hmm. Kasi, mahaba na ho yung panahon eh. 2024 po yung Sara Duterte threat, no? Yung pugot ulo, tsaka ho yung papatayin. No?
3: Mm-hmm.
4: Pero 2026 po itong Baste Duterte threat eh. Ang gusto lang namin ulo ay ulo ni Bongbong
3: Marcos. Oh, reset.
4: So, mabigat po yun. Mm-hmm. No? Kumbaga, meron kong continuity. Ito pong thread of threats no, against the president.
2: Yeah. Pero kung Terry, kasama din ba dyan yung ano, sinasabi ng destabilization na, na parang sinusulong ng mga Dutertes sa dito sa impeachment?
4: I think magkakasama na ho yan doon sa entire umbrella of
2: entire umbrella.
5: So, ano yung ibig mo sabihin na destabilization?
1: Bakit mumubulo?
3: Conditional threat.
5: Conditional lang. Napanggit niya, destabilization.
2: So,
5: ibig sabihin yan, kudeta ba yan? Uprising? Insurrection? Ginawa ba yan last year? Last September? I-specify ko lang yung dapat sinasagot mo eh.
2: Yes, yes.
1: Never change.
2: Ako narinig ko lang. Pero, pero itong mga ibang viewers and listeners natin, sabi, sabi ni Laila Mencia, si Kong Terry, ang tipid naman daw mag-smile. Ni Kong Terry. Nakasabi ni... Sabi ni Diomedes Seviota, ang formal naman ni Kong Terry, ang bagay na nakaka-relax sa kanya.
3: Yeah, Ano nga ba?
5: Kung kasabi niya, puro balakura. Ba't naman niya sasabayan?
1: Ano ba nakaka-relax sa'yo ko?
3: Sige.
5: Who is pag ginagawa mo sa downtime mo?
4: Ito, may kape. Quatro alas kape. Alas kape. 3-in-1 lang ito.
5: Ipagbiro ang kaba sa mga anak mo.
4: Siyempre.
5: Nilalait ka ba naman nila? No?
4: Hindi naman.
5: Okay naman.
4: Okay
5: naman. Kasi lagi ako nilalait yung mga anak ko.
4: Matanda na kasi isa.
1: Tsaka alam mo, tawan-tawa ako eh. Well, tawan-tawa na, takan-taka na, parang naiiyak na rin ako.
4: Huwag kang umiyak.
1: Sa isang congressman na favorite ni Sec. Ronald Llamas na sinasabing, hindi, out of context yung video na yan. You have to take the video in context.
3: What is,
1: clearer than literally pointing at a camera?
2: Sino yung congressman yan? Him ba yan or her ba yan?
1: It is a him.
5: Parang sinabi, parang sinabi nung vice president na, no joke, no joke.
1: Oh, no joke, no joke. Inulit na 2 times. Oo, nako, yan ang i-discuss ko mamaya sa aking Herman Cut. Abangan ninyo. Abangan ninyo.
3: Eh, di puntahan na natin. Herman Cut!
1: Yun. Yep.
6: Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
1: Pangalas ka Dora, sa dami ng mga pangyayaring naganap noong nakaraang linggo, gusto ko lang malighten yung mood ng konti. Para naman mapasmile si konti. Kaya ang kwento ko ngayong hapon ay batay sa usapin namin ng barbero kong si Floyd.
3: Social naman ng barbero.
1: My man Floyd. Shout out sa Ferretti Barber Spa. Mabuhay kayo lahat.
4: Spa yan. Ay, spa.
5: Ay, si Harry Rock, hindi mag-gupit.
1: Mag-gupit.
3: Harry Doris, alam mo ba yan?
1: So maraming regular customer si Floyd at tila malungkot yung nangyari sa isang ginugupitan niya na itatago natin sa pangalang JM. Yunento niya sa akin to, no? Take note, mga alaskadora at alaskadora, hindi ito isang kwentong barbero. Dahil lumabas ito sa balita, pwedeng-pwede ninyong i-Google ito kung gusto ninyo. Google it.
3: Sige nga.
1: Ganito ang scenario ni JM. Nasa counter siya ng isang airline check-in booth. Nang tanungin siya kung may fragile o babasagin bang mga item sa bagahin niya. Ito ang eksaktong sagot niya, based on record ha. Ayon sa mga verified records, this was the answer of JM. Wala pong fragile item sa loob, ma'am. Bomba lang. Joke lang, ma'am. Sorry po, nagjo-joke lang ako. Sorry. Those were his exact words. Ano sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya?
3: Naku, eh.
1: Obviously, hindi siya pinayagang sumakay sa eroplano. At agad-agad siyang inaresto at dinala sa police station para sampahan ng kaso. Ito yung kicker. Alam niyo ba kung saan ito naganap?
3: Saan?
1: Sa Davao International Airport. So nagpaliwanag ang pamilya at kaibigan ni JM noon. I-Google ninyo, sino ba naman daw ang magche-check-in ng bomba?
3: Yan naman.
1: Common sense lang naman daw at logic ang kailangan para malaman na hindi threat ang nasa bagahe. Umapila sila sa social media. Ngunit overwhelming ang sentimento ng karamihan. Tama at kapuri-puri ang ginawa ng Davao Police. Sa madaling salita, hindi bumenta ang katwiran nila na mag-apply ng logical context sa bomb threat ni JM. At tandaan, ilang beses inulit ng pasahero na nagloloko lang siya.
3: Joke lang daw.
1: Pero hindi mahalaga yun eh. Kahit sabihin mo pang joke o illogical yung sinabi mo, lumabag ka pa din sa batas. May napakaganda pang ang statement na lumabas noon. Security protocol dictates that we cannot assume that someone is joking. Once we start guessing or assuming who is joking and who is not, we put lives in danger. Mm-hmm. Pinalakpakan ng mga netizens yun. Kaya naman, batay sa mga nangyari kamakailan sa impeachment hearing, awang-awa ang barbero ko sa napala ng kanyang regular customer.
3: Bakit?
1: Ito sabi niya sa akin, Sir, may nabasa ako sa Facebook na ang conditional threat o conditional act of revenge ay hindi daw pwedeng kasuhan. Sabi niya sa akin, eh kung ganun pala, sana ang sinabi na lang ni Boss JM ay may bomba ako sa bagahe ko. Pero pasasabugin ko lang yan kapag hindi nakapag-landing ng maayos ang eroplano. Tingin mo, sir, kung yun yung sinabi niya, lusot ba siya? Conditional threat ba yun? Ito yung sagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Floyd. Pero sa tingin ko, kapag sinabi ko sa'yo na papatayin kita at mga miyembro ng pamilya mo kung hindi ako matuwa sa gupit ko, tingin ko siseryosohin mo yun eh. Ayun, si Herman Cat ay nabigyan ng magandang haircut
3: yan
1: dahil nag-agree siya sa akin.
3: Yeah.
1: So yun yun.
2: May magandang tip kaya.
3: Sinabing, no joke, no joke.
1: No joke, no joke.
3: Yun siya.
1: Diba? So if you, the words have weight.
3: Yeah.
1: And the fact is, pag sinabi mo yan at talagang klarong-klaro na labag sa batas, it is what it is. The thing speaks for itself, di ba? Hindi naman ako abogado. Baka pag baka ako naman ang sabihan mong abogado.
3: Alata mo na naman ako. Pero does it hold weight kung kapag sinabing joke, joke to, and pag sinabi, ito, may mga narinig pa ako ganito eh. Kasi ito yung colloquial namin. Ganito kami normal na magsalita sa part of that region.
1: Cultural. I'm sure a lot of people will disagree.
3: Diba? Pero nagalit nga si Lovely Granada dun eh. Do not generalize us.
1: Exactly.
3: Does that hold weight for you?
4: Wala yan. Tingin ko, pagka ho nagbanta ng seryoso, grave threat yun eh, no? Meron hong kapupuntahan yun. Meron hong talagang pagpapanagot na kailangan yan. So, yun po excuse na actually, meron nga. May nagbigay ng excuse eh. Nung house hearing, nakalimutan ko lang barahin eh. Ang sabi, oh boy, pa naman si BPM ah.
3: Ay,
4: ganun ba? Ganun ba? Antay natin mamatay? Ganun ba? Ganun ba? So, I don't think that makes sense eh.
5: Diba? Saka depende kasi kung sino nagtetreten. Halimbawa,
3: sige,
5: itreten ni Guido.
3: Yan.
5: Si Alan.
3: Yeah,
5: oh. Eh, pagtatawanan lang yun. Dahil alam naman ang lahat, wala siyang ganung capacity at nasa character na yun. Pero kung yung Ace of Spades ang mag-threaten si Alan.
2: Diretso na ako eh. Diretso na ako
3: eh.
2: Magda yun. Patutama na si Alan.
3: Ay, nangiti pa siya.
5: Kung ka mag-threaten sa'yo, si BP Sara Duterte, ibang-iba yun. Yung pamilya, yung tata, yung patriarch, may kaso ng crime against humanity, mass murder, mass serial killing, tapos sasabihin, joke? No? Iba yun.
3: Iba yun. Huwag na natin pababain yung dandami ni Sek. Idoloy na natin ito sa Bar Dagulan!
6: Tara na, mga mema! Heto na ang Bar Dagulan!
7: Bawalang takot! Dapat todo
3: prangka!
5: Check! Well, alam niyo naman, hindi naman ganun kataas ang pagtingin ko sa ating kongreso. Fairness, ha?
4: Hindi naman, hindi ako ganun katangkaran.
3: Yeah!
4: Okay lang.
5: Pero, no? Pero, itong mga Justice Committee meetings, medyo tumaas.
3: Yeah.
5: No? Hindi isang peg.
3: Yun.
5: Hindi lang dalawa.
3: Ilan?
5: Maka medyo tatlo.
3: Yun.
5: No? Ang problema kung 100 yung peg. No? Ibig sabihin tumaas, ha? Dahil ang ganda nung handling, nung presentasyon, nung kondukta ng Justice Committee.
3: Yun.
5: Diba? Paano mo sasagutin yung mga lumabas doon? Diba? Halimbawa, yung kay Madriaga, ang dami niyang sinabi. Eh, karamihan doon, pag-usapan na lang sa Senado as a trial court. Pero yung isa yung medyo very compelling doon. Yung totally, absolutely deny ni Vice President Sara na kilala niya ito at na-meet niya ito.
3: Yes.
5: Yun lang eh. Yun talo pala na siya eh, doon sa round na yon. Yes. Bakit? Eh, ang dami resibo.
3: Correct.
5: Na ipinakita na magkakilala sila. Ang dami resibo na ipinakita na sila ay nag-usap, no? Litrato, video, no? Meron pang birthday greeting, no?
3: Meron.
5: Di ba? Kaya medyo mahirap na burst yung bubble.
1: Correct.
5: Ni Vice President Sara na
1: kasi
5: totally
1: total denial eh.
5: Yes, so dapat sinabi niya, baka na-meet ko 'yan, no? Oh. Dami ko kasi na-meet eh. Mm. Dapat ganun ang paliwanag. Pero total denial, iyari siya roon, di ba? Mm. Hindi pa pinag-uusapan yung mga binanggit niya na mga correct claims, di ba? At pinakamahalaga, nag-volunteer siyang i-waive yung kanyang bangka, nabuksan yung kanyang bank account.
3: Yun
5: eh, para makadagdag sa ebidensya. No, na hindi naman ginawa ni Vice President Sara. Ikalawa! Ito yung game changer eh. Yung bank accounts.
1: Yun.
5: Diba, yung bank accounts. Paano mo ipapaliwanag na dumaan lang? No? Saan kuweba ka nakatira? No? Na dumaan lang ang bilyon-bilyon sa yung bank account at hindi sa yun. No? Tapos, ito pa yung mga ugok mong abogado, no? Na ito ay nakalagay sa others, no? Sang law school nag-aral yan,
3: yeah, yeah.
5: No? Ang alam ko, wala namang law school sa Piatti. Kaya, look up young man, look up. Kaya, itong mga abogado, pagpapakinggan ko, na highly paid, no? Pag pinapakinggan ko sila, ang nakikita ko, si Vice President Sara nagtatampisaw sa Kumunoy. Habang
1: sa Kumunoy.
5: Habang lumulubog.
3: Yeah, yeah, yeah.
5: Tapos itong mga abogado niya, tinutuntungan yung ulo niya para mas lalong lumubog. No? Saan ka ba naman kumuha ng mga ganyang klase mga abogado? Sa Quinta Market? No? Yeah, no? Tapos ikatlo, itong semi-threat.
3: Yeah, yeah, yeah.
5: Na napanood ng buong mundo. Hindi lang ng Pilipinas.
1: Mm.
5: Semi-threat, diba? Ano yan? Semi-pregnant? No? Ikaw ay buntis o hindi? No? Ikaw ay nagtetreaten o hindi? Sabi nga ni Kong Terry. No? Kaya, ang linaw-linaw.
3: Mm.
5: Sabi ko nga kanina, nung sinamarize ito ng Justice Committee, very surgical.
1: Yes, indeed.
5: Very organized, very logical, structured, di ba? Very compelling. No, yung kanilang summary at yung kanilang conclusion. Lumampas sa minimum requirement sa probable cause. Di ba? Ano pang hahanapin mo?
1: Correct.
5: Kaya ba ng shampoo yan?
1: Hindi na kailangan.
5: Di ba? Kaya, ang mahalaga ngayon, hindi na itong katibayan na ito. Sobra na eh.
3: Mm.
5: Ang mahalaga ngayon, no? Ang hahatulan dito hindi lang yung Vice President.
3: Mm.
5: Ang hahatulan dito ngayon, kung hindi nila alam, kongresista at senador. Diba? Sinong kongresista ang hindi boboto to impeach with that much evidence?
1: Ano na yun?
5: Diba? Kung merong kongresista na hindi boboto sa impeachment, eh baka pati siya merong ganyang klaseng bank account na lang galing sa mga anomalous sources. No? Eh baka pati siya mahatulan.
1: Yeah.
5: Kaya mga kongresista, ingat kayo. Hindi lang yung Vice President ang hinahatulan dito.
3: Mm.
5: Pati kayo.
1: Yun.
5: Lalo na yung mga senador.
3: Yoy!
5: Pag-akyat sa kanila. Huwag nilang kalimutan, unlike yung mga kongresista, na ang kanilang constituency, botante ay distrito, dito,
3: yan,
5: ang kanilang constituency at botante ay nationwide.
3: Yun.
5: No? Diba?
1: Tama.
5: Eh ngayon pa lang eh, bago pa ito mga ebidensya, ito lumabas eh, 69% na ang sang-ayon na ma-impeach si Sara. Diba? Eh paano pa pag ngayong nag-survey
1: lumabas
5: itong katabi ko? No?
4: Ako?
5: Ako yung mas magandang lalaki sa iyo. No? Lamang na isang paligo. Ito. Paano pa pa nag-survey ang OCTA, ang Palsesia, etc. After nitong ebidensyang ito.
1: Correct.
5: Tapos, hindi kayo maboto i-convict yan?
3: Yan.
5: Di ba? Anong klaseng tao kayo?
1: Yeah.
5: Di ba? Anong klase kayong mga leader ng bansa? Kaya mag-ingat din kayo. No? Lalo na, ang dami sa inyo, may corruption cases.
3: Yo.
5: Tapos, hindi kayo boboto para i-convict ang malinaw na merong mga bilyon-bilyon na hidden wealth, unexplained wealth, na nanggaling sa anomalous sources.
3: Yan.
5: Di ba?
1: Correct.
5: Mag-ingat kayo, di ba? Oo. Si Al Capone na nakulong dahil sa tax evasion eh.
3: Nga.
5: Diba tax evasion?
1: Oh. Mayawagang box.
5: Diba?
3: Mayawagang ahon.
5: mga kababayan.
3: Yan.
2: Mga kababayan.
5: Hatulan nyo itong mga senador na
3: yan,
5: ito.
3: Yan.
5: Hatulan nyo itong mga kongresistang ito.
3: Yan.
5: Pero higit sa lahat.
3: Yan.
5: Ang hinahatulan din dito ay ating mga sarili.
3: Yan. Tama.
5: Diba?
3: Tama.
5: Sa ganyang karaming ebidensya, diba? Tapos iboboto nyo pa rin ang mga kawatan, ang mga walang hiya, ang mga manyak, ang mga mass murderer, ang mga plunderer sa 2028. Anong klase tayo mga tao? Yeah. Diba? Dikit sa lahat, no? Kailangan natin tingnan ang ating sarili, ating mga puso.
3: Tama.
5: Tignan natin sa mata ang ating mga anak, ating mga apo, at yung mga henerasyon na hindi pa ipinapanganak. Ito ba yung kanilang mga leader?
3: Yan.
5: Ito ba yung gobyerno that they deserve? No?
8: Tama.
5: Yun yung mahalaga rito. No? Hatulan ang ating mga leader, kongresista, senador, pero hatulan din ang ating mga sarili. Yun ang nakataya dito. Sa laban ng ito.
3: Yan na, grabe. Hindi pa man kayo tinamaan, ha?
5: Ano?
3: Grabe. Sumang-ayon yung 8,400 viewers.
2: 8,400
5: watch us. Thank you siya. Thank you siya. Alam ko, 13 lang eh.
1: Pero, so sec, ang nangyari dyan, sa pagkakakonduct ng hearing, tumaas ng konti ang tingin mo sa Kongreso. Tumaas.
5: Medyo.
1: Tapos ang sinasabi mo.
5: Sa katabi ko. Hindi dito.
2: Pero sa survey din.
1: Tapos ang sinasabi mo, si VP Inday ay pababa ng
2: bumaba.
5: Siyempre, kung tataas itong bumabanat sa kanya, pwede naman pwede tumataas din siya.
1: Bumababa.
5: Physics yun eh.
1: Siyempre, shout out, father.
5: Si Newton yun eh. Si Newton. Kainom mo ng lolo ko yun.
1: Alam ko ikaw eh. So may tumataas, may bumababa. Siguro alamin natin ngayon sa ating fact sheet, FACTSHEET, ang mga bagay na dapat tumaas at bagay na dapat bumaba sa fact sheet.
3: Yun.
9: Katotohanan dahil 4 alam.
10: Fact sheet.

0: Kamtan naman.
1: Nice oh, to see the light.
0: Sinabi nga ni Brother Alan eh, ano ang mga kailangang ibaba at itaas sa ating lipunan? Tama. Simulan na natin ang ating fact sheet. Una, ibaba ang presyo ng serbisyo at bilihin, ha? At itaas ang sweldo ng manggagawa.
2: Fact sheet kayo!
3: Ibaba ang kamangmangan. Itaas ang antas ng edukasyon.
2: Fact sheet kayo!
4: Oy, ibaba ang buwis. Itaas ang kalidad ng serbisyo ng gobyerno.
2: Fact sheet kayo!
0: Sino na? Ikaw ba siya?
5: Oh. Ibaba ang presyo ng gasolina.
0: Yeah.
5: Itaas ang bantay sa pang-abuso ng mga oil companies.
2: Fact sheet kayo!
6: O naman ako, ibaba ang singil sa kuryente. Itaas na ang usapin sa pagtatanggal sa ipiralo.
2: Fact sheet kayo!
4: Ibaba ang mga batas na nagpoprotekta sa mayayama, mamamayan. Itaas na ang kalidad ng ating mga batas na hindi kumikiling sa makapangyarihan at mayayaman.
2: Fact sheet kayo!
3: Ibaba sa impyerno ang mga kora. Itaas ang bilang ng mga ikukulong na kurakot.
2: Fact sheet kayo!
5: Ibaba na at tanggalin sa listahan ang mga may bahid ng katiwalian.
0: Yan.
5: Itaas natin sa darating na eleksyon ang mga kandidatong may paninindigan
0: yan,
5: na may ipaglaban ang ating mga karapatan.
2: Fact sheet kayo!
5: Tapusin ang mga senador.
2: Fact sheet kayo!
0: Ibaba na natin ang mga pansariling interes. Magpakumbaba, aminin na hindi natin kaya at kailangan itaas sa Diyos ang dalangin na maghilom ng ating bansa mula sa kasamaan at sama-sama itanangin na may kapal ang gabay para sa ating kinabukasan.
2: Fact sheet kayo!
4: So yan ang ating fact sheet.
0: Yeah.
4: F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo.
0: Yeah.
4: Thank you, MTRC.
0: Yeah. Salamat, Kong Terry, sa pakikisama sa atin. Sana yung binanggit mo ay mawala na nga talaga yun, no? Yung pasakit talaga yan sa kuryente.
4: Ako, magbabasa ako ng mga comments.
0: Sige.
4: Galing kay Bootsy61, so nice to see the lighter side of Kong Terry. Kasi he looks so stiff and formal during the House hearings and other media interviews. Stiff ka daw and formal.
6: Ano gusto niya mag, ano ang pop culture?
4: I'm sorry,
5: FPJ,
4: entertain any more pop culture references. Tapos sabi naman ni Divine Cristobal, 688, married na pala si Kong Terry. Tapos bakit may sad face?
0: Oh, bakit?
4: Joke lang.
0: Sino-sino pangalan?
4: Happy face.
0: Divine.
5: Ingat ka, Divine.
0: Louis Vasco, PH. Happy Saturday po sa apat na pinakapogi. Sir Michael, Sir Alan, Dokido at Sec Ronald. Grabe ang tawa ko po dito. Super aliw. Lalo na po yung guest na poging-poging Kong Terry.
5: Kaya ito naging favorite ang socio-political commentary show informative na lapping trip pa. Fuck shit kayo.
0: Sabi ni Presi, fuck shit kayo.
3: Sabi ni Presi Sander, Guten Morgen. Watching from Germany. Good morning daw. The informative show na lagi kong inaabangan every Saturday. Good job to the four of you.
4: Sabi naman ni At Day Shono, yung nawawalang anak ni Sek. Si Lovely.
5: Ando ngayon sa West Philippine Sea. Pinapalibutan ng mga Chinese Navy at Coast Guard. Hindi nila alam kung sino pinapalibutan nila. Sumasabog yun.
4: Sumasabog din. May granada
0: din. Siyempre, kung gusto nyo pa mas makilala pa si Congressman Terry Lidon at sa mas relax niyang
4: alam ba nito?
0: Pagkakataon, dapat alam mo.
4: Alam ba nito?
0: Ano ko na dati ito sa Politiscope? Ito ngayon natin ang Ratatan with Congressman Terry Lidon!
7: Raksyad ng tanong, tapatan at tarang.
8: Tahan. Tara na, mga atat.
7: Simulan na natin ang Ratatat.
0: Ay, Raksyad ng tanong, tapatan at tarantahan na natin si Congressman Terry Lidon. Ang una na po natin, Kong, ay pili. Nas, pipili ka ng isa sa mga babanggitin namin. Ha?
4: Sala.
6: Magpapaliwanag, hindi.
0: Hindi na. Pero kung gusto mo, konti mag-short. Okay? Una. Ako na. Pili Nuts, sino ang mas idol mo? Si Popoy o si Papa P?
6: Siyempre, kay Popoy tayo.
4: Mas sincere.
5: Sino mas nice mong pakinggan? Si Paolo o yung tatay na si Rodante Marcoleta?
6: Siyempre si Paolo, kasama ko sa kompre.
5: Hiling ka rin pala sa premonition.
4: Kompre, sino ang mas gusto mong kainuman? Si Leandro Leviste o si Kiko Barzagli?
6: Kasama ko na kayo, bakit ko pa sila isasama?
5: Marunong.
3: Kong Terry, sino mas maganda para sa'yo? Beauty lang. Look. Si Kitty or si Sara Duterte?
6: Kinagalang natin sila pareho.
5: Parang PR.
3: PR.
4: Sino naman ang mas matikas para sa'yo? Si Pulong o si Baste Duterte?
6: Pwede nila akong gulpihin pareho. So, pareho matigas.
0: Nakikita niyo ang katauhan ni Kong Terry, ha?
5: Sino mas bagay kasama ni Tatay Digong sa Dehe? Si Senator Bato o si Senator Bongo?
6: Tingin Senator Bato kasi sabi niya talagang he will be with him until the very end.
5: At sabi rin ni Robin Hood Padilla, si Lodi, ay magpapatokhang din siya para makasama niya si Digong.
3: Si very loyal talaga. Sino yung mas magaling na abogado? Torion o Topacio?
6: Si Ferdy Topacio dahil pareho kaming malaki ang mukha.
5: At kahit
6: mas matangkad ako.
3: Pareho kayo Mr. Sex Appeal.
5: Pero wala ka namang billboard sa C5.
6: Wala.
5: Mr. Sex Appeal.
4: Alamang siya doon.
0: Ako naman. Tingin mo, sino ang mas maunang may uuwi sa Pilipinas? Si Harry Roque o si Saldico?
6: Si Harry Roque. Last year pa dapat naka-uwi.
3: Intern
0: siya, no?
3: Ito naman, ha?
4: Next segment na yata ito.
0: Next segment. Sorry, ito naman ang charot o trululu. Ang charot, hindi totoo, ang true lalu ay totoo. Sino una?
4: True lalu, true.
0: Yeah.
3: True or false? Ang fourth with ba ay agad-agad?
6: True lalu.
4: Yun. Kong, tiwala ka ba na papasa sa Kongreso at magtutuloy sa Senado ang impeachment?
6: Talaga.
4: Yeah.
5: True lalu. With emphasis. Tingin mo ba sisipot si BP Sara sa impeachment trial sa Senado?
6: Tingin ko charot yan. Tingin ko siya kapakita.
4: Snap!
0: Tingin mo ba sisipot si Tatay Digong sa mga hearing niya sa Dahig?
6: True lalu.
4: Okay.
0: Talaga.
3: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ba si Baste sa mga hinamon niya?
6: Charot.
4: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ka ba kapag ikaw ang hinamon sa mga debate?
0: Yan.
6: Siyempre.
0: True lalu, true lalu.
3: Wala ka atrasan.
5: Naniniwala ka ba, Kong?
0: Yan.
5: Na unbeatable sa pagkapangulo si Sara Duterte?
0: Yan.
6: Kung makatakbo siya.
0: Yeah!
6: Sa 2020.
5: Yan yung political statement.
0: Yeah!
5: Patuto kayo.
0: Last na. Nakikita mo ba ang sarili mo mula Kongreso ay kakandidato o tatawid ka sa Senado?
6: Kongreso muna tayo. Charot muna yan.
0: Yeah! Charot muna!
5: Muna!
0: Ayan po. Congressman Derry Ridon.
4: Pirma palagi ko. Kailangan ng pumirma ni Ito.
0: Meron kaming panata sa katotohanan. Hindi na namin tatanungin kung agree ka. Sigurado naman a-agree ka sa panata sa katotohanan. Galit ka sa fake news. Pagpagawin mo yung kanyang ballpen. Mga pumirma na sa atin dyan sa ating board ay kung sino-sino.
3: Jose Claire, Cheater Yela, Sex Sharon.
4: Right now, pinipirmahan ni Kong Terry ang ating panata sa katotohanan dahil tayo dito sa 4 alas. Natutuwa tayo, nagsasaya. Minsan nag-aalas sa kaha.
0: Tridon. Tawag ko yun ba yan? Tridon.
3: Tridon.
0: Tridon para sa Senado.
4: At the end of the day,
0: Wag muna.
4: Tayo naniniwala sa katotohanan.
0: Siyempre.
4: Diba? Yun eh. It's all about the truth. Nothing but the truth. We start at the truth. Kahit minsan lumilis sa kasiyahan at taking guyan. Dapat totoo. Diba?
0: Ano gusto mong...
5: ang kasinungalingan? Kapatid ng
0: magnanakaw. Yun eh. Oy. Diba? Pero anong gusto mong mensahe para sa mga kababayan? Ikaw ba tingin mo kung may kinabukasan? Kailangan ba tayong sumuko? Kailangan ba tayong kumbaga ay mag-pause o mag-reflect sa ating buhay. Anong pananaw mo pag pinakausap yung mga anak mo tungkol sa ating kinabukasan ng Pilipinas?
6: Lagi may pag-asa. Mm. Yan ang pinakamahalaga. Mm. Kasi pag wala na pag-asa, ba't pa tayo nandito?
0: Correct. Correct. Tama.
4: Why fight if there's no fight left? Di ba?
0: Correct. Tama. Correct.
5: Kaya nga nung sumabog itong unprecedented impunity, unprecedented corruption sa ating bansa, parang lumabas sa Pandora's box.
0: Uh-huh.
5: Ano ba yung natira doon sa Pandora's box sa mythical legend?
0: Mm-hmm.
5: May natira eh.
0: Uh-huh. Oh.
5: Pag-asa.
4: Yo. Hope was the last to leave the box.
5: Yung Arneo, kabisado yung mythology eh. No?
4: Isa nung Invictus. Sa Invictus lang ako sumabit.
0: Invictus.
4: Sa Invictus ako sumabit.
0: Habang nandito si Sek. Ano ang Invictus, Sek, yung sa poem na yun?
5: Oh. Out of the night that covers me, dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul.
0: In the flesh and blood,
4: alam mo bakit alam ni Sek yun? Nandun siya nung sinulat yun.
5: Kayo naman ko. At ginamit ni Mandela yun habang siya ay nakakulong ng mahigit 3 decades.
4: In fact, I think that was the title of his biopic.
5: At ginawang pelikula dun sa labanan ng South Africa at saka New Zealand.
4: Correct, correct. Tapos naging pabango dahil yung may pabango ko pangalan Invictus.
5: Invictus.
4: Yun lang. Napaka-random lang.
0: Anong aasahan natin kung sa mga nakabinbin pa sa Kongreso ng mga panukalang batas na talagang direkta makakatulong sa ating mga kababayan at Pilipino?
6: Eh, tuloy naman ho yun. So yung mga talakayan patungkol doon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, eh kasado pa rin yun, no? At particularly pagtatanggal ng buwis din doon. Hinahabol ng mga tao yun eh.
0: Yun nga. Eh kasi ngayon, nang nagbukas lahat, nung dumating yung bill ng kuryente sa Meralco, lahat parang nagulantang eh. Di ba? Anong meron ba tayong inaasahan tungkol dyan?
6: Well, hindi lang naman yun tungkol sa Meralco kasi lahat naman yung across the board sa ERC yun eh. So kailangan hong ma-audit lahat ng mga line items na binabayaran po ng mga tao kung tama ba o hindi.
0: Yung
6: pong nananatiling line item. Kasi nakadepende yun dun sa generation, distribution rate, no? Tsaka yung talaga ginastos mo for the month, no? Yung pong mga fees po na binabayaran po.
0: At itong ating crisis sa langis, ano po bang, di ba kayo recently pumirma sila sa, sa executive ano ng ating Pangulo. Ano to? Anong, ano tong development na po?
6: Well, expectation po natin that the president will still deliver on removing excise on diesel and gasoline.
0: Mm-hmm.
6: Kasi yun po yung mga inaantay. Kasi yung kerosene tsaka yung iba pa, tinanggal na eh. Pero mas malaki po yung impact pagka diesel and gasoline po yung pinagtanggal ng excise tax. At saka, hindi naman po ito forever.
0: Mm-hmm.
6: You know? For as long as the crisis continues, doon lang po natin yun tinatanggal.
0: Yes. Okay. Yeah, at yung hiwaga kanina nang binanggit niya, wag muna, hindi muna. May ganun kayong ano, pagpa-planning sa buhay sa Senado.
6: Hindi, ibig sabihin, the only point there is, we have to focus on the work.
0: Mm-hmm.
6: Yan naman yung mahalaga ngayon. Wala tayong plano dito magpakit-pakit sa trabaho dito. I mean,
0: tama.
6: This is serious work for the nation.
4: Mm-hmm. Absolutely.
6: Sabi is not self-promotion.
4: Sabi ni Body Shop, Rep. Kong Terry Ridon, mabuhay kayo, keep up the good works. Mm-hmm. Sabi naman ni Lynn, salamat po, Kong Attorney T. Ridon. God bless po.
0: So, wait, what? Attorney? You're a lawyer pala ko?
6: I think so, yeah.
4: Rubbing it.
5: They're rubbing it. Rubbing alcohol. Habang kinikis-kis mo sa mukha ni Michael Pahati, gusto ko rin ikis-kis yung mukha ng China.
0: Please.
5: Bago tayo magtapos, na meron tayong convoy ngayon, 4th civilian convoy, papunta sa Pag-asa Island. Naiiba ito, dahil kasabay natin dito yung mga local government officials sa Pag-asa, sa Kalayaan Island Group, na dineklarang persona ng grata ng China.
0: Yung
5: 16. So ito ay suporta sa kanila at sa kanilang mga constituency sa Pag-asa na gustong i-normalize na ito ay bahagi ng Pilipinas. Meron silang tourism papunta ron.
0: Very good.
5: Kaya para suportahan natin, nagpadala tayo ng 2 barko.
0: Wow.
5: Yung Chawi dito sa Puerto Princesa.
0: Right.
5: At yung Kapitan Felix Oca di galing dito sa Manila. Sa kanyan, mga leader, mga volunteers, at isang kongresista.
0: Yan, yan.
5: No? Si Congresswoman Dada, nakilala ni Congressman Terry Redon. At, for the first time, meron tayong dalang jet ski.
0: Yun nga.
5: Sino ba nagpromisa na mag-jet ski sa artificial islands? At itatayin yung bandera dun sa Sandy Cay o dun sa Pag-asa. Huwag niyong kalimutan, no? Itong Sandy Cay, ang frontline ng labanan. Bakit?
0: Bakit?
5: Ino-occupy ito ng China, binubuhusan ng lupa, coral reefs. Para makaabot ito sa certain height, pwede nilang sabihin, ito ay kanilang sovereign territory at may sovereign na, several nautical miles sa teritoryo nila at may EEZ. Ibig sabihin, kahit Palawan, sasakupin na nila. Kaya yan yung baka makalimutan ng mga mamamayan. Yan yung frontline ng labanan ngayon.
0: Okay.
5: At tabi ng Pag-asa yan.
4: When is this convoy happening?
5: Ngayon, nangyari yan. Parating na sila ng Pag-asa ngayong hapon. No? At magbababa sila sa barko. No? At bibigyan nila ng gasolina, pagkain, gamot, damit, yung mga tao ron.
0: Wow.
5: No? Para hindi isipin ng mga tigapag-asa na sila ay nag-iisa. Kahit dineklara silang persona ng grata ng China. At kasama yung ating kasama dyan, si Lovely Granada.
0: At kami po sa 4 Alas, lagi namin sasabihin sa inyo, ang West Philippine Sea
2: at atin ito!
0: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
3: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
4: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
6: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
5: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lamang sa 4

Sabay sa Balita, ngayong Lunes, para sa Vice President Sara Duterte Impeachment APR-TV News Special, May 4, Lunes, alas 5 ng hapon, bago mag-arangka.

0: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip, malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes. Ang init!
1: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
3: Oras sa FM Radio 303.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pagmalakasan. Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: FM Radio, Kabibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Tunog Banda.
4: Musikang acoustic o kakaibang indie sound.
3: Tugtugang Banda
4: at pagmalakasan.
3: Kavibes!
4: Tara na! At makijamming sa
3: Sessionistas.
2: Ang lupet!

92.3 FM Radio Kavibes, ang lupet! Napakalupit ng ating mga kavibes na kahit on a Saturday, aba, batak na batak. Kung magtrabaho, ayun o. Oh, ikaw to, kuya, ate, sa lahat ng mga chuper, sa lahat po ng mga pasahero na ngayon ay nakikinig sa ating programang Sessionistas. Magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, pagpatak ng 3 p.m. up until 6 p.m., kasama nyo na muli ang chinitang chika Dora, Kim Churbaa. Ang oras natin ka-vibes 3:18. Kung may bala ka mang umalis mamaya, abaan

Eh, dyan naman na kakatok sa inyo si Judith. Ang mga bills. Oo. Grabe nga recently eh, nakita ko nga sa Facebook or kahit sa ang social media platforms, ang daming nagrarant. Oo. Lalo na at mga nagtaas ang syempre bilihin, isa na dyan syempre yung bill sa kuryente, sa tubig, dami mga other charges, diba? So okay na yun, diba? Kaysa naman may other siya. Parang masakit pa rin naman. Either way, masakit parehas, DJ Kim. Ba't ganun? Anyways, anyways, mga ka-vibes, syempre, hindi pwedeng walang jamingan. Syempre, sessionistas to, diba? Alam ko, nahanap nyo si DJ Sigel. Well, DJ Sigel, kung nasa ka man, sana masaya ka. Parang nagbabanta. Anak ko, lalo na to si Sari Lerma. May at maya comment dyan sa ating live dahil live the live din tayo sa ating Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. Kaya shoutout sa lahat po ng mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Sa lahat po ng mga team online, team bahay, team labas gala, team office. Nasaan ka ba ngayon? Di samahan nyo muna. Samahan nyo muna ako makipag-jamingan sa sarili ko. Kasi mamaya, hindi lang naman kasi ako yung haharana sa inyo. Pareho sa haharana. Pero di tayong kasama mga pangmalakasan nating bisita dito sa programang Sessionistas. But for now, wala kayong no choice, kundi tising muna ang aking voice. Pwede na ba kayo? Ready nyo na yung eardrums nyo, ha? Basta ha, pinaalalahanan ko kayo, disclaimer. O ito, para sa mga tatay dyan. Ito yung nirequest sa akin eh, katayin ko daw to. Na parabang, may iiyak pa. O ito na, ang awiting One Last Cry. May tangaling tapat. Ay, hindi pala. After nun nataya, umiinom ka pa sa Genny. O ito na. Para sa mga taong ano, wala nang maiyak. O ito na yun. Medyo mahaba lang yung ano, intro. Yung pag-ganan.

0: sahod niya na ang lupet!
1: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.
0: Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 BB Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
3: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: FM Radio, good vibes.
1: Ang lupet. Ang lupet.
2: Tunog banda. Musikang acoustic. O kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pagmalakasan. Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet!

0: Radio, ka-vibes ang lupet! Oras natin, 3:48, mga ka-vibes, at syempre kasama nyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. Para sa programang Sessionistas. And of course, mga ka-vibes, just like what I've promised, kasama ko na po ang haharanang muli sa ating lahat. Ito, this time, legit na to, ha? Hindi na kasi sa akin, ano lang yun eh. M-M-ing kanta yun. Kaya naman mga ka-vibes, let's all welcome sa 92.3 FM Radio Manila, Aron! Hello, Aron!
1: Hello, Miss Kim!
0: Ayan, kamusta ka naman?
1: Okay naman.
0: At ang iyong aawitin ay aaminin sasabihin.
1: Yes.
0: Ano naman ang short background dito sa aaminin at sasabihin?
1: Pwede ko bang sabihin yung ano yung contest na sinalihan ko?
0: Pwede naman.
1: So, sa Himigan Dog, bali, isa to sa mga ginawa ko, bali, three songs.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito yung naalala ko lang kasi matagal na, 2015 pa to.
0: Mm-hmm. So, oo nga, Himig Handog song. Pagka ganun talaga yung sinalihan mong contest, grabe, isa yan sa mga karangal. Parang it's such an honor na makasali doon.
1: Hindi siya nakasali kasi hindi siya natapos. Bali, 20. Mm-hmm. Eh, ngayong taon ko lang siya natapos talaga. So,
0: ito na yun. Yeah. This time. Alright. Kaya naman, mga ka-vibes, laksan na natin ang ating mga radyo. Natatawa kasi ako sa comment section. Hanggang ngayon, di sila makamove on sa boses ko. Lalo na si Jeff Tads Oliveros. Shoutout sa'yo, ha?
1: Pwede naman yung boses ni Miss Kim.
0: Thank you so much, Aron. Para kang ano, kinunsinte. O siya, eto na, wala na ang halong biro, mga ka-vibes. Let's all welcome Aron para sa kanyang awiting aaminin sasabihin.

0: mo naman, Aaron. Alam mo, nakikita ko sa comment section, dahil live nga tayo sa ating social media accounts, nice song. Ano daw ang title? Again, mga ka-vibes, ang title ng kinanta ni Aaron ay Aaminin sa Sabihin. Ang dali lang niya, ang dali lang niyang, alam mo yun?
1: Sundan
0: talaga. Aaminin sa sabihin ko sa'yo. Diba?
1: Pabisado na ni Miss Kim.
0: Diba? Ang sarap sa bayan. Parang ano lang, chill ka lang. Diba? Parang kahit anumang dinaramdam mo, parang pagka pinakinggan mo to, sabihin ko na nga. Diba? May mga ganun tayong, I mean, may mga tagot, may mga lilihim tayo or secret tayo na minamahal. Pwedeng ganun. May mga crush tayo, hindi natin masabi eh. Pero sige na nga, aminin ko na nga.
1: Sabihin na yan.
0: Diba? Ito na yung sign. And of course, ito Aaron, gusto kong malaman. Ito bang aaminin, sasabihin based on your experience or may mga friends ka lang?
1: Bali, ako talaga yung ano, gumagawa ng ano, ng kanta ko. Tapos, yun nga, based on experience din.
0: So, meron kang...
1: During the time, meron. Tapos, through time din, kasi matagal na, diba? 2015 pa. So, yun. Umamin ako, tapos...
0: Ano naging result?
1: Tapos, dumami yung friends.
0: Diba? At least, diba? Marami kang friends.
1: May part, ano yun, may kasunod yun na kanta, kaya abangan nyo, guys.
0: Ah, meron pa.
1: Seven songs siya.
0: Wow, sa grabe. Ang galing. So, paano ka naman nakakabuo ng song? Like, ano ba to? Kailangan yung tono muna or lyrics muna yung mauuna?
1: Based sa sinabi mo, Miss Kim, bali, depende rin sa mood. May melody at may lyrics. Tapos may story. Depende sa, ano ko, kung ano yung mood ko or yung panghugutan ko ng, ano, ng kanta ko.
0: So, Aaron, is this your screen name lang or may real name ka pa?
1: Aaron yung ano ko. Kaso Aaron yung pronunciation sa Manila. Taga Bicol po ako.
0: So, wow! Bicol represent!
1: Yes, so sagon.
0: At dahil nga nabanggit mo, Aaron, so ibig sabihin, pangalan mo pa rin. So yun pa rin. Kumbaga ano lang, yun lang yung pronunciation kapag
1: gusto
0: ano.
1: Gusto kong ano, tawag sa akin.
0: Aaron
1: lang.
0: Hindi Aaron. Aaron. Yun. Pero kailan ba nag-start si Aaron?
1: Bali,
0: kumanta.
1: Kumanta sa church kasi ako. Bali, local church kami sa Bicol. And doon ako nagsimula.
0: Choir. And, hindi nagka-choir.
1: Hindi. Bali, solo artist talaga ako kahit sa church. Kaya medyo mahirap. Maliit lang yung church namin sa Bicol. Ano lang,
0: so yung family mo, nakanta rin ba? Or ikaw lang sa family
1: si mo? Papa tapos yung kapatid ko. Pero ano sila, hindi talaga sila into music na tulad ko na pinurso ko yung ganitong ano, career.
0: So, since na-mention mo nga, ito pinurso mo, career mo na talaga itong pagkanta or meron ka pang ibang ginagawa?
1: For now kasi, nag-aaral ako sa TESDA pero patapos na rin. Ang plano ko, ang plano ko is talagang i-pursue. Pero gusto ko rin may ano, may ano rin, may income na sigurado. So, pagsasabayin ko. Yun yung plano ko.
0: Di ka naman
1: mag-apply po ko rito sa ano po. Kasi radio, ano po ko eh. Yung boses ko daw pwede daw sa radio.
0: Wow! Sige nga, sabi mo ang spiel na 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Okay.
1: Okay. So, 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes.
0: Ang
1: lupet.
0: Yan! Nice. Maganda ang boses ni Aaron. May future. So, nung bata ka pa kumakanta? Or ano lang?
1: Pilit lang. Hindi siya ano talaga.
0: Pilit na.
1: Pilit lang.
0: Pero ano yung nauna mo natutunan? Yung pagkanta mo or yung pag paggamit ng mga instruments? Di ba minsan may ganun? Meron parang talagang music or sabay siya?
1: Halos sunuran lang kasi napilitan lang ako sa church ng tumugtog. Wala na kasing choice. Last option ako.
0: Hindi niyo pala talagang. Ba't niyo kasi pinili yung bata?
1: Pero okay naman kasi naka-release tayo ng songs na ano.
0: Yes! Meron bang halimbawa, diba, napakinggan ng kumbaga kung sino man, diba, ng kaibigan mo, ng family mo, meron ba doon? Syempre may nang-o-cry sa'yo. Kasi ako pag kumakanta ako, marami nang-o-cry talaga sa akin. May nang-o-cry sa'yo. Like, huwag mo na nga pursue yan, ganun. Yung mga bashers.
1: Parang hindi naman ganun. Parang neutral. Pero pag neutral kasi yung isang tao, medyo mahirap din. Mm-hmm. Parang dun siya sa side na. Wala kasing gray area na tinatawag sa music. So either ano, accept mo or hindi. Accepted mo or hindi.
0: Wala. Ito ako.
1: Oh, ganun.
0: Kailangan mo tanggapin.
1: Tanggapin.
0: So yung kinakanta mo, ano yung most na genre? Alternative rock?
1: Yeah. Alternative.
0: Bakit alternative rock yung...
1: Kasi yung mo? Ano ko, yung influence ko is Parok and Edgar, tapos yung mga...
0: Wow!
1: Kalilili, ganun. Sponge Cola.
0: Wow! Sponge Cola, speaking of, kakagaling lang nila sa programa Banana. Okay. Nandito sila nung nakaraang araw.
1: Sayang.
0: Oo. So sila ba ang isa sa mga dream collab mo?
1: Pwede. Bali.
0: Sino pa yung pinaka gusto mong maka dream collab?
1: Siguro may crush kasi ako sa music industry. Pwede bang banggitin?
0: Pwede.
1: Hindi naman niya ito makikita eh. Medyo malayo.
0: Tayo lang makakarinig nito. Oo.
1: Si Miss Kim Baluzo. Taga Bicol.
0: Wow!
1: Hello, Miss Kim! Ay, lakas ang loob eh.
0: Lakas ang loob mo! Hindi, siguro aaminin, sasabihin sa'yo. Yeah. At syempre, mga ka-vibes, dyan ka lang muna ha. At syempre, may mga ilang paalala lang tayo. At magbabalik muli eh. Ang chinitang Chikadora, Kim Churvab, medyo bibitinin muna namin kayo. Dito sa programang Sessionistas, kasama ko pa rin si Aaron. Dito lang sa
1: 92.3
0: FM Radio Manila. Ka-vibes. Ang lupet. Ang oras natin, 3:59.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: the facts.
1: Ang init!
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
0: Ang lupet!
3: FM Radio 404.
0: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: FM Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Tunog Banda. Musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pangmalakasan. Kabibes, tara na!

0: Yeah, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupet.
2: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pangmalakasan. Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet!
3: Kabibes! Vibes, ang lupet! Oras natin, 4:30 ng hapon, mga ka-vibes. Kaya naman, isa magandang hapon sa lahat ng mga chuper, sa lahat ng mga security guards, sa lahat po ng mga naghahanap buhay. At kakatapos lang ng Labor Day eh. Trabaho na naman! Na talaga. Kaya mo yan, mararaos mo rin ang buhay mo, ka-vibes. Ang mahalaga ay may trabaho. Sa mga nagpapahinga sa mga oras na ito, edi pahinga well. At syempre, eto na, habang nagpapahinga kayo sa bahay ninyo, kaya nasa labas kayo, nasa sasakyan kayo, eh haharanahin tayo.

0: Grabe, paulit ulit kitang ino-welcome. Alam mo bakit? Kasi sabi mo, hintayin.
1: Hintay.
0: Pwede welcome, huwag ka na maghintay. Dito ka na, di ba? Pero grabe to, is it your

0: experience based on your experience ulit?
1: May part at may part na ano siya. Ginawan ko ng ano, dinugtungan ko yung ano, yung story para mabuo yung kanta.
0: Kasi 'di ba kapag may nagugustuhan talaga tayong tao, nag-iiba tayo eh.
1: Oo.
0: And kaya nating gawin lahat kahit 'di niya sabihin.
1: Oo. 'Di ba may experience mo?
0: Natin lahat. Nandadamay ka DJ Kim ha. Pero anyway, Zyway, ang kanyang awitin na yon ay Tina Tangi ka vibes. Maraming salamat sa mga nagko-comment online. Ayan, aaminin, sasabihin na Tina Tangi by Aaron. Ayan, pwedeng-pwede niyo pong i-request para sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ayan, yes, may ganun kami dito.
1: Nice, nice, nice.
0: Para sa Banana Crew 3 PM up until 5:30 PM.
1: Ah, may ganun pala.
0: Yes, nice. So pwedeng-pwede yan i-vote ng ating mga ka vibes.
1: Baka naman para mga ka vibes.
0: Ayan, sige. Lambingin mo na sila.
1: Oh, from ano po, Bicol, yung mga Bicolano dyan, mga Oragon.
0: Please pwede bang ano, mag-invite ka in a Bicol?
1: In Bicol, sige po. Yeah, so, yeah, yeah. Maray na Aldo Sakada Saro sa mga Bicolano dyan. Pag-invitehan ko po ka muna. Supportahan po nindo ako bilang sarong ano, kababayan nindo. Iboto niyo po ang mga entries ko. Salamat yan lang. Diyos Mabalos.
0: Diyos
1: Mabalos.
0: Diyos Mabalos. Ano ibig sabihin?
1: Ano? Parang God bless siya, pero... Diyos yung Tagalog na ano, parang si Lord na magsukli sa'yo. Ang Diyos na magsukli sa'yo.
0: Oy! Yeah. Diyos Maban.
1: Diyos Mabalos.
0: Mabalos. Ayun, may bago ko natutunan.
1: Pwede ka nang pumunta sa Bicol.
0: Pwede na. Yun lang nasabihin ko lagi. Diyos Mabalos.
1: Diyos Mabalos. Courtesy.
0: Courtesy. Correct. At ito naman, dahil para malaman natin at masubukan natin talaga ang galing ni Aaron, syempre, hindi tayo pwedeng magpahuli. Para sa ating Bunot Challenge! Ready ka na ba?
1: Hindi masyado.
0: Parang wala kang no choice.
1: Ah, sige, sige.
0: Ayan o. May paghalo pa eh.
1: Hala,
0: kubunot ka na ng word. Ayan. Yun yung ano, no tumalsik. So, yun yung ito ang piliin mo.
1: Wait lang, guys. So, ang word is... Away or away? Away. Tagalog ba?
0: Ano to? Away?
1: Tagalog
0: away.
1: Na,
0: away na lang.
1: Away.
0: Oo, oh, oh, away. Awayin na natin to. Charis. Away yung word.
1: Away.
0: Away. Sige. Bibigyan ba kita ng time or impromptu, kaya na?
1: Sige, true ano na lang. Siguro, ano lang, konting ano lang, oras.
0: Oras, okay, sige. Okay, habang away. Okay, perfect. Ayan, babalikan natin si Aaron ha, maya-maya lamang mga ka-vibes. Ayan, na tayo, mag-chikahan muna tayo online habang siya ay nag-iisip ng kanyang aawitin para sa away. Away, yan yung mga gusto ng mga kababaihan. Away dito, away doon. Nakarelate ka na naman. Ayan, shoutout muna kay Felix Valdez, kay Sari Lerma. Kung DJ Sigel, kung nasan ka man, namimiss na kita. Ayaw naman! Sari Lerma, grabe naman yun. Kay Vince Salamero, go, go! Kaya mo yan, Idol Aaron. Yun o, may mga new supporter si Aaron. Grabe. Parang mas na-pressure siya mga ka-vibes. Kala, parang kailangan kong galingan dito, ha? At syempre, shoutout kay John Vincent Sagrado. Kaya Giovanni Ardales, ang lupet, ang galing naman po ni Aaron. Nagustuhan nilang mga awitin ni Aaron na aaminin, sasabihin at tinatangi. At kay Randy Santisas, mga ka-vibes, i-share nyo po ang ating live. And again, mag-comment kayo sa ating live, mga pangmalupitang comment ninyo. Bakit ka mo? Dahil mali nyo, kayo pala ang mag-uwi ng Tumataging Kim. Tumataging Kim? Tumataging Ting na... Sessionistas Man. Kaya dali-dali mag-comment na kayo. I-share nyo na ang ating live. Sari Lerma, ang galing ni Sir Aaron, parang nanghaharana. Uy, sino pa talaga ang ano mo, ha? Ang bias mo. Si Sidel ba o si Aaron? Charis. Pero of course, mga ka-vibes, let's all support local artists, di ba? Sa mga oras na ito, eh, kailangan i-vote na natin ang mga dapat i-vote. Sino to? Mahal. May pa-Kim dyan na siya. May Will Kim din. Wow. Ang ganda. Ang galing ah. Kim dyan. Will Kim. Ano pa ang mga nabubuo ninyo mga ka-vibes? Kayo talaga, pinaglololoko nyo na naman ako eh. Nawala na si Jeff Tads Oliveros. Uy, shoutout sa iyo, Jeff Tads Oliveros. Tama ka naman sa sinabi mo. Bata pa lang talaga, ang galing ko na. Sumayaw. Sumayaw, sumunod. Mukhang okay na yata si Aaron. Okay na. Alright. Sakto ka. Eto na. Ang kanyang awitin na away.
1: So...
2: Pilitin man

0: Yun lang.
1: Yun! Away! Ikaw pa rin ang hahanapin kahit mag-away. Ang galing ni Aaron! Grabe naman yun! Biglang may naisip ka na kaagad.
2: Pwede bang magpabulit sa'yo?
1: Anong...
2: Wow! May ginagawa ko mga tala. So...
1: Meron pala siyang pabunot.
3: Pabunot.
1: Wow! May paganito ka pa ha? In all fairness, this is the first time.
3: Yeah.
1: Okay.
3: Tapos basahin mo sa madla. Sa ano, mga viewers natin.
1: Okay, listeners. Okay. Ay, ang ganda ng kulay mo. Blue and ano, orange. Oh, very FMR. Ang ganda ka vibes. Oh, ayan o. Oh. Bye, Aaron. Ayan. Ang nabunot ko ay, palagi kitang ikinukwento sa iba. Ang wika ko'y nakapalad ko dahil natagpuan at nakilala kita. Uy!
3: Napakapalad ko.
1: Napakapalad ko dahil natagpuan at nakilala kita.
3: Yun.
1: Wow!
3: Nagsusulat kasi ako ng, ano, ng libro ngayon pero unpublished pa. So, part yun
1: so,
3: ng ano.
1: So, ano ka rin? Kumbaga, wow! Grabe, isa kang makata. Makata ba tawag doon? Tama ba ako? Ang galing naman ni Aaron!
3: Hindi lang ikaw yung may pabunot ako rin. Hindi lang ikaw. Ako rin.
1: Na back to you ako doon ah. Sayang wala si DJ Sajel.
3: Oo nga eh, sayang. Pinagandaan ko pa naman guys.
1: Nako, di bali okay lang yan. Babawi si DJ Sajel. Balikan na lang daw dito kapag may new release song ka.
3: Ah, sana guys. Oo. May invitahan ako pag ma-release na yung song na ano yung sasabihin.
1: Kaya i-invite mo again na i-follow saan ka ba nila mapapakinggan.
3: Okay guys, you can follow me sa social media po. Yung ano lang, Aaron Music Station. Yun lang. TikTok, sa Instagram, and sa Facebook. Sa Spotify, wala pa, pero soon. Thank you. God bless.
1: Sabi mo rin kanina, off-air, na pag-uusapan natin, may iba ka pang ginagawa, so nagbabasking ka rin.
3: Mm.
1: Right? So, saan ka usually nagbabasking?
3: Dito lang sa QC, guys. Sa Araneta Courtyard, sa Alimol, sa Pito Asong.
1: Hindi ka nakita na kita North... once in a lifetime.
3: Baka.
1: Doon. Ikaw pala ano? yung kumakanta doon, no?
3: Baka.
1: Oo.
3: North Edsa.
1: Oo nga, sa may Cubao section, doon. Abo!
3: Baka naman.
1: Sige nga, baka naman maduwit kita doon. Tsare!
3: Sana nga. Tara mamaya guys.
1: Abangan nyo ang duwit namin.
3: Kabibes,
1: trio of course. Kasama na natin maya-maya lamang ang susunod na artist natin na maya-maya lamang ay makakapanayam na rin natin sa programang Sessionista. So once again, maraming salamat, Aaron. And of course, sa lahat ng mga kabibes natin, shout out muna natin sina William Martel, Ron, Rohit Shit, Analiza, Escudero, Zamora. Baka may gusto kang i-shout out, family mo, friends.
3: So family ko po, kalamamang kay Papa, tapos kay Ana at sa asawa niya. So umuwi sila rito sa Manila para mag-vacation.
1: Wow.
3: Pero mabilis lang. Hello guys, mga taga-Bicol dyan.
1: Napapakinggan din tayo dahil meron tayong FMR Philippines mobile app. So all over the world talaga mapapakinggan. So ano mang time zone mo, nasan ka man, nandito kami. Kaya naman mga ka-vibes, magbabalik pa rin ang programang Sessionistas. Dito lang yan, of course, sa 92.3
3: Radio.
1: FM Radio.
3: FM Radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupet.
1: Ang lupet. Ang oras natin, 4:29.
4: Ang lupet.

0: 93 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Tunog banda. Musikang acoustic. O kakaibang indie sound. Tugtugang banda at pagmalakasan. Ka vibes. Tara na. At makijamming sa Sessionistas.

what if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagetin lang, may sa baba sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo.

0: kang acoustic.
1: O kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pangmalakasan. Kabibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.
2: Ang lupet!

0: Radio Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras natin ay 4:43 ng hapon. Hindi ka na maggabi, Iopo. Malapit pa lang maggabi. But anyways, highways, kasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churva para sa programang Sessionistas. And of course, kasama na natin ang ating next artist. Let's all welcome Kaloy Jokna. Hello, Kaloy!
1: Hello po.
0: Ayan, eto, ano ba ang iyong haharanahin para sa mga ka-vibes?
1: Ayan, yung una ko pong kanta, Lason sa Isipan.
0: Lason sa Isipan.
1: Yes,
0: pwede man siya, kwentuhan mo kami yung short background. Bakit Lason sa Isipan?
1: Para po to sa babaeng nagustuhan ko na hindi naman ako nagustuhan.
0: Uy! Oh! Grabe naman yun! Straightforward! Masya, baka malay mo eh, mapagtanto ng babaeng yun. Why?
1: Naku, hindi. Parang hindi.
0: Well, anyways, ikwento mo na sa pamamagitan ng pag-outfit. Okay, ayan po. Na. Let's all welcome Kaloy Jokna!

0: Diyan ka lang! Ay, pero bago ang lahat makaka-vibes ha, baka mamaya sa sobrang na-enjoy nyo masyado ang oras natin. Ito muna, 4:49!
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
1: ACS! Ang lupet!
0: Palakpakan naman natin, Kaloy Jokno! Ano isipan mo, pre? Alam mo, isang amas, awats mo. Parang tayo ngayon, ha? Hapon na. Oo nga eh. Parang ganda. Parang siyang ano, reggae.
3: Reggae po talaga.
0: Reggae po talaga. Pasensya na, hindi kasi ako syempre maalam sa mga ganitong bagay. Pero nafe-feel ko yun. Marakang ano eh. Naalala ko yung mga awitin nila na yun. One day! Two day! Pero... since kailan ka pa natutong kumanta? Like, kailan mo na-realize, ay, singer pal talaga ako?
3: Ano po, yung, siguro nung bata.
0: Lagi ka ba pinapakanta sa
3: labas? Pinapakanta po kami ng kapatid ko. Pinapakanta naman nga kami. Pati yung mga ano namin, yung tiyo ko, nanay ko nakanta din kasi.
0: Ah. So talagang family of ano kayo, apo, singers nice, talaga.
3: Nice, yung mga tas, pinsan.
0: Ikaw din yung sumusulat.
3: Before po, nung nagbabanda pa ako, nagbabanda pa din naman ako ngayon, yung una nung mga college days. Yung kapatid ko po yung songwriter talaga.
0: Wow!
3: Siya yung vocalist at saka ano, gitarista lang talaga ako nung college.
0: So, na-mention mo na nagbabanda ka. Anong pangalan ng banda mo?
3: Iriflow.
0: Iriflow.
3: Yes,
0: Iriflow. So, hanggang ngayon, kung ano pa rin kayo?
3: Yes po, yes
0: tumutugtog
3: po.
0: As banda?
3: Opo. Minsan, duo... trio, full band. Depende sa ano ng client. Depende sa gusto ng client.
0: Oo, ito bang pagkanta mo, ito talaga yung full time?
3: Ngayon po, nag-full time ako. Last year lang. Full time
0: na kumakanta ka talaga.
3: Kumakanta po, yes.
0: So nagbabasking ka rin, talagang tumutugtog
3: yes
0: ka talaga?
3: Yes po, tumutugtog ako sa... Wow. Within Batangas.
0: Jokno pala ay taga Batangas.
3: Yes po.
0: Ala eh. Totoo 'yon yung ano talaga yung punta niyo. Ala eh.
3: Hindi naman ala eh.
0: Sikat na mga ayan laang. Ayun, totoo. Laang.
3: Okay, manghiso.
0: Ano ibig sabihin nun?
3: Mag-toothbrush.
0: Ayan, ulitin nga natin. Ano yun? Turama ko.
3: Ikay manghiso.
0: Hiso. Yeah. Ayan, ikay manghiso, kabibes, ha? Ha, ha. Pero nakakatawa ka, chikan. Pero si Joke na ba, si Kaloy, ayan. Ano ba to? Screen name mo?
3: Yes po, screen name lang. Kaloy.
0: So, hindi pa ito yung full name?
3: Hindi.
0: Medyo related ba siya doon?
3: Parang, kasi Carl eh.
0: Ay, Kaloy.
3: Carl Philip yan. Mm-hmm. Kaloy.
0: Ayun ba yung nickname mo simula bata?
3: Hindi. Ang nickname ko talaga sa Batangas, Kali.
0: Kali.
3: Yung Kaloy, magalit ang girlfriend. Ano, binansag sa akin yun nung ex ko.
0: Baka magalit pa ang girlfriend. Ay, hindi naman. Ito yung napag-uusapan laang.
3: Yeah! Batanggil nyo.
0: Pwede.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Ikaw ba, ano ba yung mas trip mo? Pag ikaw ba ay nagbabanda or mas pag nagsasolo ka? Or ano ba yung mas pinaglalaanan mo ng time ngayon?
3: Sa ngayon, puro solo kasi ako eh. Mm-hmm. Yung mga regular gigs ko sa Batangas, puro mm-hmm. solo. Mm-hmm. Pero mas prepare ko yung may kasama. Mm-hmm. Siyempre, banding, ganyan. Pag mm-hmm. solo, parang ano eh. Basta...
0: Ibang amats pag mag-solo ka lang.
3: Ibang amats. Pag gano'n kasi pag banda or duo, trio, nakakausap mo pag gano'n kayo, pag yung free time, may nakakausap ka. Pag solo, ikaw, kakausapin mo ang sarili mo, kamusta ka na? Ayan.
0: Para dito dog show ko dito ni Kaloy. Kaloy, pagbiro ka pa rin pala ha. Pero ito na nga, ang katanungan ko sa'yo, sino ba ang nag-impluensya sa'yo ng, ayan, yung reggae na yan? Meron ka bang nilook up na artist?
3: Si Bob Marley. Yan talaga, si Bob. Si Uncle Bob.
0: Saan mo siya unang narinig?
3: Yung tito ko, nagbabarko. Bumili siya ng CD. na may ano ni Bob Marley, mm-hmm. may kwento, tapos dalawang CD siya. Mm-hmm. Tapos nang pinakinggan, ba, ayos to ah.
0: Ganun. Tapos dun ka na nagsimula.
3: Hindi pa naman, kasi yun nga kapatid ko yung ano yung nagsusulat mismo. Mm-hmm. Natuklasan ko lang yung pagsusulat ko nung ako ay nag UAE, yan.
0: UAE.
3: So, doon kasi talaga nagsisimula ang ano yung matutuklasan mo yung ano pag lumayo ka sa comfort zone mo.
0: Mm-hmm.
3: Doon yan nagsisimula.
0: Mm-mm.
3: Matutuklasan mo, maalam ka palang gumawa ng kanta, mm-mm. maalam ko mag-welding, maalam... Basta, ito in general to, hindi lang to sa pagsulat ng kanta.
0: Pwede bang kwentuhan mo kami, Kaloy? Ano pa ang ginagawa ni Kaloy bago ikaw naging singer talaga?
3: Yan, nung ano, electrician po ako. Sadya, electrician. Mm-hmm. Tapos, pagka-uwi ko ng galing UAE, nag-business ako ng Lomi.
0: Lomi?
3: Oo, nagluluto ako.
0: Wow! Cook! Lomi Batangas! Ay, kasarap niyaan!
3: Ay, igop abaw!
0: Ay, hirok abaw! Parang kausap ko lang si Sir Ryan. Eh, hello, Sir Ryan. Meron kasi kami taga, ano, Batangas din, Dine. Yan sa, ano, si Sir Ryan. Shoutout sa'yo, Sir Ryan. Yung mga...
3: Kababayan pala, kababayan.
0: Oh, kababayan. Laang...
3: Ano ga, barik na, Sir Ryan.
0: Ano ibig sabihin naman nun?
3: Inom na, tagay na.
0: Tapos, okay, so nagkaroon ka ng negosyo.
3: Yes po.
0: Hanggang ngayon, meron pa?
3: Ngayon, ano, nag full time kasi ako ng music eh. Mm-hmm. Meron pa. Sige, naglomi.
0: Oo, naglomi ka.
3: Lomi. Pandemic.
0: Mm.
3: Medyo malakas pa nung mapauna. Kaso ngayon nga, nawala ng mga trabaho, syempre. Sinong order ngayon sa akin? Yan. Tapos pagkatapos naman na 'yon, ang nangyari, nag-t-shirt. May sarili akong design na t-shirt,
0: line. Clothing line. So nagdi-design ka rin.
3: Oo, nagdi-design mm-hmm. ako. Tapos nung t-shirt, nagbarko ako as PA, backstage.
0: Mm-hmm.
3: Sa cruise ship yan.
0: Okay.
3: Pagka-uwi ko naman ng galing ng barko, yan, full-time musician.
0: Wow, eto na yun.
3: Eto
0: na yung current. Yes. Grabe, ang dami mo namang ano, pinagdaanan pala.
3: Dami.
0: Sa buhay, bago mo matuklasan talaga na, eto na talaga to. Kumbaga, ano, give it all to eh, di ba? I mean, let's be honest, syempre sa ganitong larangan, marami kang kakompetensya.
3: Sobrang dami.
0: So, ano naman ang masasabi mo na kakaiba kay Kaloy compared sa ibang mga artist?
3: May balbas. Ewan ko, hindi ko alam din. Hindi, basta ano, hindi naman competition ng music.
0: Yan.
3: Hindi naman ano yan. Mm-mm. Basta tulong-tulong lang, yan lang naman ang kailangan. Kung may nangangailangan, tulad ng ginagawa ko nga sa Batangas, pag kailangan ko ng drummer, pag kailangan ko ng pianista, pinapaikot ko sila sa, alimbawa, kasal.
0: Mm-mm.
3: Tatanungin ko muna
0: sa mga events.
3: Yeah, tatanungin ko yung client, ano pong kailangan nyo, drummer or pianista? O, pianista. Tawag ko yung kakilala ko na pianista. Ganon.
0: Wow.
3: Tapos pag sa isang, anong, sa isang regular ko na gig, yan, every Saturday, iba-ibang sinasama ko sa gig. Mm-mm. Siyempre, tulong ko na rin sa kanila yun para kumita din sila. Ganon.
0: Wow, napakabuting tao naman ito ni Kaloy.
3: Hindi, mabuti.
0: Parang trauma. Hindi, wala yun. Mali na bagay. Uy, pero ano, habang nakakausap kita, unti-unti rin kita talagang nakikilala. Na talagang, alam mo yun, dito sa, maganda yung sinabi mo, sa larangan na ito, walang, kumbaga, wala ka dapat ka-competition eh. Dapat tulong-tulungan. Lalo na sa sobrang daming nangyayari dito, di ba? Parang kaliwat kanan yata, hindi ka nauubusan ng challenges.
3: Sa Pilipinas pa ko.
0: Nako! I love Philippines na lang.
3: I love
0: parang no comment ka na lang. No? Basta kaya mo yan. Ano naman ang masasabi mo, of course, sa mga baguhang artists, sa mga, halimbawa, medyo, teka lang, parang di ko yata kaya to. Yung mga nag-aalangan na i-pursue yung kanilang passion.
3: Yun. Kasama yung pag-aalangan, pagkaba sa sa pagtungtong sa stage.
0: Mm-mm.
3: Yun ang kagandahan. Pag kasi pag nawala yung kaba, yung pag tuloy-tuloy ka na ano, tuloy-tuloy ka nagpe-perform,
0: mm-mm.
3: tapos wala na yung kaba. Wala ka na ring excitement. Hindi mo maano yung gusto mong i-ano sa yung music.
0: Hindi mo na ma-deliver. Oh,
3: kumbaga ayos lang 'yan. Kumbaga nadaan talaga 'yan. Kahit nga ako ngayon, bago ako pumasok, ako'y ang kabog ng dibdib ko kasi syempre,
0: hindi na.
3: Then nailabas na 'yan, nailabas na sa performance. 'Yon. 'Yun lang ang payo ko. Dire-diretso lang kayo. Huwag kayong makikinig sa mga negative na tao.
0: Tama, amen. Huwag kang makinig sa negatibong komento.
3: Gawin nyo yung fuel. Yung to keep going. Negative. Oh.
0: Correct.
3: Yung negative, gawin yung positive.
0: Yun! Nadali mo!
3: Nadali mo! Ego pabaw!
0: Grabe! Nakakaloka katsikahan to. Naubusan ako ng energy. Pero anyways, mga ka-vibes, nako, bibitinin muna namin kayo dahil alam mo ba sa pagbabalik mo. Abay, doon natin malalaman kung gaano kalupet si Kaloy Joke, no, sa paggawa ng impromptu.
3: Yan lang.
0: Ready ka na? Ready ka na? Parang kailangan mo maging ready.
3: Tapusin na natin to.
0: Mamaya na sa pagbabalik, of course. Ito, nagpapadali. O siya sa mga ka-vibes natin, dyan ka lang. Alam kung masakit na rin yung chan mo, kakatawa dyan. Pero huwag kang mag-alala dahil meron kami mga malulupit na kantang inihanda para sa inyo. Dito lang yan, of course, sa programang Sessionistas. Sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Ang oras, 5 o'clock na.
5: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupit!
6: FM Radio, Ka-Vibes,
7: ang lupit!
6: 92.3 FM Radio.
0: Kavay.
7: Ang lupet.
5: Gutom ka na naman. Ang lupet.
6: Ang init.
8: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
7: Ang lupet!
0: Ka-Vibes, ang oras, FM Radio 502.
7: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Tunog Banda, musikang acoustic o kakaibang indie sound, tugtugang bago at pangmalakasan. Ka-vibes, tara na at makijamming sa Sessionistas.

0: ka-vibes, ang lupet! Ang oras natin, mga ka-vibes, 5:15 ng hapon. Hingal na hingal yun. At syempre, mga ka-vibes natin, all over the world, all over the Philippines, pati na rin sa 102.3 Baguio, 97.5 Jansan, and 102.3 Bacolod. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta sa naman kayo? Ayan, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig via mobile app, shararout! Good evening. Ay, hindi pala, good afternoon. Pag-good evening pa lang. At syempre, kasama pa rin natin, Kaloy Jokma in the house!
1: Hello!
0: Nahingal ka ba? Hiningal ka ba dun sa ginawa?
1: Hiningal.
0: Abangan nyo ka-vibes sa ipopost namin sa social media accounts na 92.3 ang aming pinagagagawa. Pero eto na nga, ka-vibes. Sabi ko nga kanina, eh, meron tayong challenge para kay Kaloy Jokno. Pero bago ang lahat, eh, syempre, hindi tayo pwedeng papayag na hindi siya kakanta para sa atin ulit, diba? Ano naman ang susunod mong kakantahin para sa aming lahat?
2: Yan, title nito, Balat Kayo.
0: Ano naman ang kwento ni Balat Kayo?
2: Ito na, na ano to, na anong tag dito? Na tataon. Para to sa mga...
0: Sa mga...
2: Politikong...
0: Rar, natataon. Kumbaga timely ito, itong kantang ito. Okay. At ano pa hinihintay natin? Di simulan na natin ang awitin ni Kaloy na Balat Kayo.

0: Grabe kagaling ng mga artists natin for today, ha? Grabe talaga, ang ganda. Ang ganda talaga, yes, may meaning talaga yung kumbaga yung mga songs mo, 'di ba? Very timely. Talagang lahat eh makaka-relate. Talagang yung dapat mong gigil ng gigigil. Yung dapat ma-in-love, mang-i-in-love, 'di ba? Parang grabe yung ano din, no, yung talent nyo, 'di ba?
1: Thank you.
0: I mean, iba yung atake niya. Marami siyang natutulungan. Diba?
1: Yes.
0: Especially kapag ano, music talaga is one of, for me ha, one of the part na talagang nakakapag-heal.
1: Yes,
0: diba? So sa'yo din ba? Ano ba yung, gaano ba ka-powerful sa'yo?
1: Yung music? Yan. Ano siya? Yan nga yung nung nag-ano ako nung nag-UAE. Yan. Lumayo ako sa pamilya ko, lumayo ako sa sa nanay ko. Yan. Kumbaga siya ang naging ano ko, naging ano bang tawag dito? Siya ang tumulong sa akin para para maibsan yung para maibsan yung aking lungkot, yung ganyan. Yun nga yung sinasabi ko. Yung negative na pumapasok sa akin, ginagawa kong positive vibe sa kanta.
0: Wow, grabe. At sana lahat din ng mga ka-vibes natin natulungan sa mga oras na ito. Baka malay mo yung tugtog pala ni Kaloy, ang isa sa makakapag mulat sa'yo sa kung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay. Hindi ba? Pero syempre, hindi dapat tayo tapos dyan dahil eto na.
1: Yan,
0: naririnig na.
1: Kala ko tapos na.
0: Ayan na, hindi ba? Ayan o. Bubunot ka ngayon sa ating bunot challenge. Bunotin mo na.
1: Pwede bang iba na lang bunutin, ngipin?
0: Sayang, wala yung doktor ko dito. Si Sidel kasi yung nagbubunot ng ngipin dito. O, eto na. Bunutin mo na. Bunutin pa ng iba. Ang iyong nabunot ay ang salita. Uy, mahaba-haba yan ah.
1: Hindi kita. Iiwan.
0: Iiwan! Wow. Medyo mabigat-bigat yan ah.
1: Wala bang iba?
0: Hindi. Ang alam ko lang, hindi kita iiwan yung mga pangako niya, pero wala pa din.
1: Ayan ah, yun ah.
0: Yan. Dadali mo. Gusto mong bigyan mo na kita ng time para makapag... Isip-isip sa iyong...
1: Pwede po, pwede.
0: Ayan. Okay. Dahil dyan, magchikahan muna tayo online. Ayan. Let's go! Sa mananalo ng mug, ha? Uy, it's waving. Parang kilala ko na rin kung sino ang mananalo, ha? Kaya galing-galingan ninyo. Ayan, sabi ni William Martel, galing ni Kaloy. Ayos, sabi niya. Oh. Good job, Kaloy! Sabi naman ni Giovanni Ardales. Cute talaga ni Baby Loves ko. Tara yung pag-Baby Loves ko at ang Will Kim na yarn. And si John Vincent Sagrado. Grabe. Ay, oo naman. Ay, ikaw talaga. John Vincent, palabiro ka. Felix Valdez. Ayan, si Sir Romel. Galing ni Kaloy. Napakalupit mo daw talaga. Iba ang atake. Sabi naman ni Sari Lerma, iba ang atake ng genre ni Sir Kaloy, ang astig. Diba? Lulupit nyo, ka-vibes. Dahil talagang pinagkatutukan nyo ang programang Sessionistas, of course. Hindi muna natin nakasama ngayon si DJ Sigel. Next week, makakasama na natin ulit ang makulit mong tropa na nakakabaliw. Tama ba yung ano? Ang tropa mong nakakabaliw kasama pala. Nakakalimutan. Di bali, di mas nanonood. Sabay ganun, no? DJ Sigel, kung nasa ka man daw, namimiss ka na daw ni, ano, ni Sari Lerma. Iyak ng iyak dito, eh. Iyak ng iyak. Oy, Jeptans Oliveros! Ano yung sinasabi mo, Jeptans? At sa mga ka-vibes natin all over the world, sa mga gusto pa pong... manalo ng Sessionistas Mag, pumunta na po kayo sa ating live. I-share nyo na po, i-comment nyo na po yung mga pangmalupitan yung mga comments, ganyan na. Tulad ni Giovanni Ardales, ayan si Jack Tads Oliveros, oh. Mukhang gusto din. Jack Tads, share mo naman ang live natin. Sabay ganun eh, nanlambing. Pero of course, sa mga ka-vibes natin, maraming salamat po. Sa pakikinig at syempre sa pag-like, follow, subscribe, share ng ating mga posts online sa social media accounts. Hanapin niyo lamang 92.3 FM Radio Manila. And of course, sa ating X or dating Twitter, pwedeng-pwede nyo pong i-follow 923 FM Radio MNL. And i-follow nyo na rin po DJ Kiang Chorva. Sa mga hindi pa po kumakain sa mga oras na ito, anong iniintay ninyo? Kumain ka na. Diba? 5:26 na. O baka magalit pa yung... ano mo, nanay tatay mo, lagi ka na lang nakahiga. Hindi mo na naman kinakain yung pagkaing inihanda. Ay, ganun. Yung mga nanay tatay natin, oh, yun, pinaghanda na kita ng pagkain mo, ano, hindi ka pa makakain. Swerte mo ka, vibes, kung ganun. Diba? At kung ikaw naman ay solo living right now, very independent, gusto mo na talaga magpahinga, eh, wala namang problema. Weekend naman ngayon, kung ano mang trip mo sa buhay, lalo na kung marami ka na talagang natapos na trabaho, yung mga task mo, hindi mo naman nakalimutan, deserve mo ang pahinga. Sa mga nasa bakasyon, sana Earl. Diba, no, pag ganito, sobra init pa din ka, vibes. Diba? Sa buwan ng Mayo, marami pa rin talagang umaasa na naway. Lumamig-lamig ang panahon kahit papaano mabawas na ng init dahil lalong nag-iinit ang ulo ng nanay. Talak dito, talak doon. Lalo na kung hindi ka kumagbatugan ka sa bahay mo. Uy, maraming nakarelate dito, oh. Ang mga nanay. Totoo yan, DJ Kim. Totoo yan. Minsan na nga ang magano, mag-weekend. Eh, wala pang gagawin, kundi umilata na lang talaga ang mga junakis. Kung ikaw naman ka, vibes, eh, wala ka na mag-inagawa pa sa buhay. Tulong-tulong din pag may time. Okay? Alright. At abangan nyo ang aming jamingan. Kasama rin natin mamaya si Aaron, ah. Ayan, at mukhang okay na. Si Kaloy. Kaloy, joke no, let's go. Are you ready?
2: Yes.
0: Hindi kita iiwan, ha? Dito lang ako. Oh, nagamit ka na yung word. Dahil dyan, pakinggan na natin ang awitin ni Kaloy na hindi kita iiwan.

0: Ang galing ah. Iba naman ang atake mo ngayon.
1: Iba naman.
0: Diba? Iba naman. Pero anyways, mga ka-vibes, maraming salamat at sabi ng mga nagko-comment dito, ang galing mo naman, Kaloy. Ano naman ang gusto mong sabihin sa iyong mga fans out there? At syempre, imbitahan mo na rin sila saan ka ba nila ifa-follow. May gusto ka bang i-shoutout?
1: Yan, sige na way. Shoutout po sa 1RPM tsaka sa New Pinoy Music Collectives. Yan. Kina Boss June, Boss Migs, tsaka kay Boss Coco. Yan. Shoutout po sa inyo. Yan. Tapos maaari nyong supportahan yung page ko sa Facebook, Kaloy Diokno. Sa YouTube, search nyo lang Carl Philip Diokno. Yan, yun ang ano ko, yun ang YouTube ko. Tapos sa yung sa Spotify ko, search nyo kay Bigang Buwan.
0: Yun. Kay Bigang Buwan.
1: Yan, kay Bigang Buwan.
0: Ito ba ay pangalan mo o isa sa mga awitin mo?
1: Isa sa awitin ko po.
0: Kay Bigang Buwan. So yun pa lang ang mga release, ang release song mo or
1: yes,
0: marami
1: pa. Oh, yung wow. Ano lang, yung kay Bigang Buwan pa.
0: Eto, mga unreleased song pa itong ikinanta mo sa
1: yes,
0: amin.
1: Yes po, unreleased song yan.
0: Hala, i-release mo na, ang ganda. Diba? At pwede nyo po yan i-vote para sa Banana Crew Daily Top 10. Ayan, ka-vibes. Basta ilagay nyo lang po ang pangalan ni Kaloy Diokno at ang kanyang awitin. For example, yung kanyang awitin na Balat Kayo. Mm. Or yung isa, yung Lason sa Isipan. Ayan, and Kaloy Diokno. Ganon din sa ating naunang mga artist pa. Ayan. Maraming salamat, Kaloy. At mawaya abangan nyo ang aming jammingan session. Dahil isa sa mga dream mo yun, di ba? Makakollab ako.
1: Yes, yes. Dream ko yun, dream ko yun.
0: Para napilitin.
1: Dream yun, dream yun. Tsaka igup abaw.
0: Igup abaw. Asya mga ka-vibes, baka ano nang gawin mo sa mga oras na ito, igup abaw na. Ang oras natin, 5:31 ng hapon. Magbabalik po ang programa ang Sessionistas. Kasama pa rin si DJ Kim Churaba. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio, ka-vibes. Ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Lang Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga kabayes ita Bagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: Radio, The Vibes.
1: Ang lupet.
2: Tunog Banda. Musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pangmalakasan. The Vibes. Tara na at makijamming sa Sessionistas.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FM Radio Ka-Vibes Alupet! Nakasama niyo, of course, ang chinitang chikadora Kim Churva para sa programang Sessionistas. And of course, makakasama rin natin ang tropa niyong nakakabaliw kasama DJ Sigel. Yan, next Saturday po, 3 p.m. to 6 p.m. Every Saturday, may Sessionistas. And of course, kasama ko pa rin ang aking mga tropa. Hindi tropa na yun. Feeling ko kasi close na kami. Of course, si Aaron and si Kaloy! Ang lupet! Ayan, ibatiin nyo na ang mga ka-vibes natin in your own languages.
1: Alphabetical. Aaron. Ako muna.
0: Aaron.
1: So once again, mga taga-Bicol, Marina, Aldo, Tabi, Sagabos, magbabati ko ang Kadasaro at mag-ingat kita. At just mabalos sa gabos.
0: Yun, sa gabos. And si Kaloy naman.
2: Eh, yung mga taga Batangas. Eh.
0: Alam mo, feeling ko comedian talaga si Kaloy. No?
1: Ano lang sa idasal niya lang doon.
0: Grabe
1: no,
0: nga eh. Nagkatawang tao. Iba ang tattoo eh. No? Oh, seryoso na.
2: Yan, yan, sa mga taga Batangas, ay di, tayo maglumi na. Pagkatapos maglumi, tayo babareg. Para tayo liyong liyo.
0: Ako'y naliliyo. Ngayon pala ang, ayan.
2: Igup abaw.
0: Igup abaw. Ano daw ang liyo? Ano yung liyong liyo? Ano
2: hilo, nahihilo.
0: Nahihilo. Yes. Ano naman ang, ay, yun pa naman lagi kung ano, binabanggit. Di talaga alam din ng aking mga kaibigan din eh. Oh, naman, liliyo.
2: Kaibigan din eh.
0: Hindi kasi may mga ano lang ako, may mga close friends na talagang taga-Batangas. Shout out to taga-Pangilinan. Ayan. Pangilinan family and Cabol family. Hello, shout out. And kila Sir Ryan. Ayun talaga, meron taga-Batanggen nyo talaga dito. At syempre, sa oras na ito, baka may gusto pa kayong i-plug. Ayan, i-promote once again.
2: Yan, ako muna.
0: Sige.
2: Yan. Yung mga regular gigs ko sa Batangas, yan, sa Farm Cup, Sampaga, sa Unwind Kalatagan, yan, dyan nyo ako laging makikita sa Drus Bruce Lipa, Drus Bruce Padre Garcia, yan, tapos sa Marcus, San Pascual, yan.
0: Yun.
2: Tsaka may isa pa, Seven Dwarfs, yung Seven Dwarfs Resto Bar, yan.
0: Wow.
1: So, sa akin naman mamaya sa Abidi Bistro sa MOA po.
0: Wow!
1: So, 8:30 tayo mamaya. Magkita-kita tayo ron. And sa mga basking spots ko dito sa QC, sa Cubao. So, magkita-kita tayo. See you guys. God bless.
0: Yan!
2: Tumis sa pa, okay lang.
0: Okay.
2: Yeah, sa ano po, shoutout sa 1RPM, sa New Pinoy Music Collectives, kay Boss June, Boss Migs, tsaka kay Boss Coco, yan.
0: Yun. Baka meron ko pa ulit.
1: Sige, sa akin naman yung community, sa Salda community, salamat sa opportunity na to. At sa, ano rin, sa The Basking Community PH. Shoutout sa you guys. Sa inyo guys.
0: Yun. At syempre, eto na. Para makompleto ang sessionistas, kailangan ng jamingan. Eh, tutuparin lang naman ng hiling nila na makajamming ako.
1: Idol ka namin. Ito yung pinaka-gusto namin, guys.
2: Pinaka-idol ka namin.
0: Yun! Okay, salamat. Tara na! Let's go!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang init!
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
6: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
1: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin sa buong kapuluan ng Philippines! 6:21 na po ng gabi at syempre ito ang nagbabalik na programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
1: Kung saan ikaw ang bida mga ka-vibes sa iyong mga favorite songs mula 70s, 80s, 90s. Aba, meron pang pabati yan! Kaya go na, pwede kayong tumawag 0954-406-1967. Pwede mo na i-save yan ha, sa iyong cellphone. Pwede kang tumawag anytime, anywhere. Basta may load. Sa Viber yan, pwede rin yan. At kung wala naman, pwede kang mag-text 0927-384-8639. Siyempre kasama niyo ko, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. DJ Pogi Alcacid. Ang inyong likod, sa harap, likod at tagiliran ng inyong mga mikropono. Magandang gabi po. Kamusta ang Sabado nyo? Ito, this just in ha. Ayon sa ating mga kaibigan sa internets. Ito naman no, pinag-iingat po natin ang ating mga ka-vibes na nasa Albay province ngayon dyan sa Bicol. Parang, di ako sure ha, siguro mga 10 or 20 minutes ago, talagang nag-alburuto po ang ating Magayon Mayon Volcano. So kung titignan nyo sa mga feeds at sa mga news, kung nakakatakot, hindi ko alam kung paano kayo de-describe. So sa tuyang mga Bicolano friends na yaon, check tabi nito sa mga ano no, sa mga kamag-anak tabi nito ha, sa Legazpi tsaka sa Albay man syempre ha. Grabe, makatakot. Anyway mga ka-vibes, syempre kasama nyo ako ha, DJ Pogi Alcacid. Mamaya, punta tayo sa inyong mga pabate at mga favorite songs sa soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida. Dito lamang yan sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Hello!
0: 92.3 FM Radio,
3: Ka-Vibes
2: ang lupit!

0: ultimate pampag good vibes for all. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kabay!
0: Hoy mga kabayos, oras natin 6:54 na po ng gabi at syempre ito ang programang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida mga kabayos. Ang inyong mga requested songs ang mula 70s, 80s at 90s. Aba, yan ang bida syempre kaya pwede kang tumawag 0954-406-1967. Hello? Sample na, ikaw naman. At syempre, ano bang mangyayari pag tumawag ka? Aba, meron kang instant request sa kung ano man yan, hahanapin ko para sa'yo. At kung wala naman, bahala ka na. At syempre, pwede mong batiin ang iyong mga ka-vibes na nakikinig ngayon, ang iyong kapamilya, kabarkada, kajowa. Kajowa? Maraming kajowa. Charot. At kung sino man na gusto nyo pong batiin on air. Aba, libre yan. Tawag lang ikaw. 0954-406-1967. Go na, ha? At syempre, huwag niyo kalimutan na pwede kayo mag-comment kung ayaw niyo pong tumawag nahihiya kayong makipag-usap. Pwede kayo mag-comment sa ating Facebook fanpage, 92.3 FM Radio Manila. Naka-up na yung program plug dyan na makikita niyo yung picture kong malaki na naka-orange. Naka-orange! Comment ka lang dyan, mamaya babasahin ko para sa'yo. Uy nga pala, no? Si Juan Miguel Gamocha, nag-request siya kanina ng kantang My All. Sun All! Ni Mariah Carey. Dedicated daw yan para kay Violeta V. Cruz Cristobal. 74th birthday. Uy, happy birthday!
3: Happy birthday!
0: Grabe, no? Umabot ng 74. Nako, more birthdays to come, syempre! Happy, happy 74th birthday, Violeta V. Cruz Cristobal. Ayun, no? Aabot ba ako dyan? Kung titingin lang ko yung kaka-ice coffee ko, tsaka milk tea, baka umabot ako ng 75. At syempre mga ka-vibes, eto meron tayong mga pabati rin dito. Magandang gabi daw po sa iyo. Magandang gabi sa akin, DJ Pogi Alcacid, sa lahat po ng FMR squad members. Pati rin po kay Mary Ocampo ng PRTV. Ito na naman tayo, Felix Valdez. At saka kay Pamela Vasquez ng DZMM. Request daw siya ng kantang Keep On Loving You by Rio Speedwagon. Ah, I keep on loving you kung saan dyan di ako. Puso mo. Rio Speedwagon yung Tagalog. Iba yata yun, te. Sorry na, sorry na. Sige, basta. Baka iba yung malagay ko dito. Sorry na, Felix, ha. Ayan. Ah, sige, wala problema. Akong bahala sa'yo. Mamaya, babasahin ko pa yung iba. Ito naman si John Vincent Sagrado. Nag-request ng kantang What If I Fall In Love by Sheena Easton. Para kay DJ Kim Trevor. Yun, ha. Iba. At sa family Sagrado, dyan naman sa Tanza, Cavite. Hello po sa lahat na nakikinig na sa ating programa. Magandang gabi. Anyway, uy, kung ikaw di pa nagsasayang, saing na po ikaw. Baka wala pa kayong sinaing. Kung wala kang rice cooker, bantayan mo.
1: Ang lupet!
0: Dahil yung last na binantayan ko, ayun! Nasa iba na, charot! Anyway, 6:57. Ito, i-playin natin ang isa sa mga requested songs sa ating programa. At syempre, yung sa'yo din, ihabol mo na. Okay? Mayroon na katutok dito mga ka-vibes sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet. Oras na rin, 6:57.
4: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
1: ang lupet!

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Kahit tagal din nating di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
3: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin,

0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin ha, 7:25 na po ng gabi. At syempre, welcome po sa second hour ng ating program na Soundtrack ng Buhay Mo. Kasama po DJ Pogi Alcacer, dahil yung lingkod sa harap, likod at tagiliran. Sama nyo na yung kasukasuhan. Medyo masakit na. Sina ba rito yung mga nasa pa-40s na? Itaas ang kaliwang kamay. Kapag medyo masakit, nako, matik na yan. Ay, magandang gabi sa ating mga kabay sa nakikinig ngayon. Diyan po, sa may North Caloocan, si Andy at si Jerry. You know? Hello po. Gandang gabi sa inyong dalawa. Ang tanong, nakapagsaing na ba? May ulam na ba kung wala pa na? Pustahan tayo. Mauuwi sa hotdog yan, no? Ay nga pala, batiin pala natin ha. Ang isa sa mga friends natin sa Philippine Music Charts, si Sir Edwin. Hello, sir! Magandang gabi sa'yo. Opo, pang-weekend lang po si DJ Pogi. Malay mo, gawin nating monthly. Charot lang. Gandang gabi, sir. Maraming salamat sa pag-tabulate ng mga countdowns namin. Soon po siguro, sana meron na mga mas mahaba ang countdown. Pero for the meantime, meron lamang kaming Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ayan. So maraming salamat sa pag-monitor, sir, ha? At yun, pabati ko rin pala si Sir Chester ng PMC, Philippine Music Charts. Kasama ko yan noon! Araw-araw kasama yan sa pagpo-post ng mga countdown ko nung nandun pa ako sa Bicol. Yun, no? Diyan pa pala si Boss, hindi nawawala. Gandang gabi po. At syempre, ito rin, no? Si Kenneth Morado, nakikinig ngayon sa ating programa. Magandang gabi sa iyo, papi. At request na ng kantang Hindi Na Bale by Jessa Zaragoza. Dedicated ko pa rin sa aking ex-girlfriend. Bakit? Pare, 3 weeks na. 3 weeks na ba? O mag-iisang buwan na, no? Mahirap yan. Pero alam mo, normal lang yan sa mga kaka-break lang. Dumadaan talaga yan sa prosesang yan, no? Umaasa pa din. Umaasa. Diba? Tsaka minsan may isip natin, malay mo. Diba? Kailangan lang ng konting pahinga. Chine-check lang. Baka hindi effective yung pinalit sa'yo. Charot! Hindi naman siya nagpapa-overthink kita, Kenneth. Ha? Pero check mo din, malay mo. May iba ng dahilan ba't numingiti yan. Kasama ko sa work. Ayun, mahirap yan pagkasama din sa work. No? Hindi may iiwasan tumingin-tingin. Pero lang yung mga kapabis, ito, share lang natin, no? Sa mga nasa phase na, nasa breakup period, no? Naalala niyo ba yung pinakahuling nagsama kayo? O, di ba? Nakakapanghinayang. Pero lang yung naisip ko lang mga kapabis, no? Kinakailangan nyo rin palang maintindihan. Nasa isang relasyon, no? Baling okay kayo ngayon or nag-aaway kayo. Kapag magkasama kayo, sulitin nyo mga ka-vibes. Alam nyo kung bakit? You'll never know. Baka huli na yan, di ba? Baka akala mo okay lang, tapos kinabukasan, wala na, break na kayo. So para sa akin, you treat every day na kasama mo yung minamahal mo, yung lalabs mo. Lalabs! As if it's the last day. Okay, para wala ka regrets. Kasi baka mamaya, sobrang complacent ka, sobrang okay ka naman. Eh, anong nangyayari? Di mo alam. Ay, huli na pala yun! Wala na, hindi yun nasundan. So, sulitin mo, ha? So, habang kasama mo yan, nag-aaway man kayo, good times kayo, magkasama kayo parate. Every time, treat it as if it's the last. You know, parang Blackpink lang. Nagsaselos nga ako pag may kausap siyang ibang lalaki. Yun na, sumiselos mo din. Nako pre, mahirap yan. Pero alam mo, Kenneth, ako, pinapanalangin ko. Maka-move on ka na, Babs. Ha? Pero yung moving forward na yan, ito ha, sa mga nag-break Moving forward, ibig sabihin yan, hindi yan ibig sabihin na magkakalimutan na kayo. May mga pagkakataon na kahit nag-move on na kayo. The love is sweeter the second time around. Malay nyo, magkabalikan pa din, di ba? Huwag ka pang inaan ng loob, malay mo. Bigla mag-text, no? Bigla mag-chat. Hi, you know? Anyway, 7:30 na po ng gabi. Uy, nga pala mga kabay sa mga requests at songs nyo. Go na, 0954-406-1967. Pwede rin mag-text 0927-384-8639. Ito, request naman to ni Ate Mary Dulay. Gusto niyang bumawi. Hindi daw siya nakapag-request last time. Ito, request siya ng kantang I Will Be Here For You by Michael Smith. Walang problema, ako ang bahala. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
3: ang lupit.

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin ito, mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
0: Hoy mga ka-vibes, ang oras natin 7:52 na. Hoy, kung hindi ka pa kumakain, aba, kain ka na. Huwag magpapalipas ng gutom. Mas maganda kapag lahat ay natapos na sa inyong mga gawain ngayong Sabado. Eh talagang you treat yourself. Kahit sabihin natin hindi ka bumili niyan, eh kumain ka rin. Bibihira sa buhay ng mga manggagawang Pilipino. Dahil nag-day one pa lang, syempre nag-labor day, no? Ikaw as isa sa mga tagapagbayad ng tax, lahat ng buwis, di ba? Deserve mo din na i-treat yung sarili mo sa masarap na pagkain, ha? Huwag ka muna mag-diet! Sa mga nagda-diet dyan, huwag nyo na muna kayo mag-diet, ha? Kasi sa hirap ng buhay ngayon, sa dami ng sakit ng ulo. Kahit hindi ka mag-diet, makapadiet ka eh. Ay nga pala mga ka-vibes, ha? Ito nakikita ko sa TV na talagang grabe yung naging ano, no? Tigla ang pagsabog ng Satuyang Magayon Mayon Volcano sa Albay. Grabe ang ashfall na talagang madiklom sa may bayan ng Ginobatan, Kamalig at sa iba pang mga karatig na munisipalidad, no? Sa Albay. So ang ano niya, no, sa mga nagadangugon niyan ng mga Bicolano friends, da? Ano tabi? Contact tabi ka mo ng mga pamilya nindo niya on sa Bicol ngayon, especially sa Albay, na dapat di magluwas at i-check man tabi ang sa indo mga alulod, yung mga bubong nyo, eh sana malinisan nyo agad sa mamaya sa sobrang build-up ng ash, nung volcanic ash na mainit na yan, eh nakakasira yan mga kawis. Ako ba? Ito ha, i-share lang natin. SKL! Nung grade 3 ako. Grade 3. 2003 yun. Yung sumabog yung Mayon Volcano noon, talagang grabe yung ashfall. Ako naranasan ko yan first hand sa Legazpi City. So, ano nun eh, may pasok kami noon, tapos biglang, ang dilim! Oo nga, seryoso, alas 10 ng umaga, ang dilim! Sabi ko, wala ang nangyari! Tapos yun na pala, kasi nga, nagtuga na si Mayon Volcano. Ayan o. Grabe! Pagkakinusog! Makusugot! Uni, iba ka itong mga Bicolano friends na gadungog. Si Anthony Aro at saka si Christian. Ayan, gadungog sindungo niyan. Maray pa ka mo, maray sa nano. Ay nga pala, follow nyo pala ako sa Facebook. DJ Pogi Alcacid. Pa-like na, sige na, pa-follow na. Para pag yumaman tayo, hindi ako lang yung mayaman. Thank you so much. At syempre, follow nyo rin ang ating mga social media pages sa ating 92.3 FM Radio Manila. Pare-parehas yan sa Facebook, Instagram, TikTok at sa YouTube. Subscribes na ikaw, ha? Okay, 7:55 na po. Mamaya babalikan ko ang inyong mga pabate at mga requested song. Pero ito muna, i-play na muna natin tong request ni John Vincent Sagrado ng Tanza Cavite. Walang problema kung ano ang request mo. Aba, sagot ko yan. Siyempre dito lamang yan sa inyong programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan ikaw ang bida sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Hello!
2: 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes
1: ang lupit!

0: Gayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! The Vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 in punto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Kay tagal din nating di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo.
3: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin,

0: makikitara, makifeels at sabay-sabay makikanta. Soundtrack ng buhay mo.
1: I had only one friend left. I wanted to be you.
0: Dito sa soundtrack ng buhay mo. Soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet!
0: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 8:23 na po ng gabi at welcome po sa pangatlong oras ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kasama po DJ Poggy Algasin, gandagay po sa lahat. Sana po lahat po ay nakapag-ano na, no? Nakapag-dinner na. Yung hindi pa nag-dinner dyan, wala pang sinaing. Aba, anong oras na? Alas 9, no? Ang bilis lang ng oras mga ka-vibes. Pero kung kayo man po ay kinakain right now, you know, pumipizza sa labas. Maraming salamat po sa sponsors. Thank you so much. At kung kaya man po, meron din po kayong gustong i-share. Ha, meron kayong mga extrang ulam, ganun. Send nyo na dito sa station para mapakinabangan ni DJ Poggy. And friends. At napatindi natin ang ating mga ka-vibes na nandyan po sa kanilang tindahan. Si Aling Vicky. Ayan ate. Sana po eh nakapag-ano na. Nakapag-dinner na. At kung uuwi man ng medyo late na ng konti, pag-iingat po at syempre, alalayin nyo rin po yung inyong mga paninda. I-secure nyo kapag magsasara na ha. Baka kayo makalimutan. Eh pagbalik nyo ng umaga, wala nang laman. O wag naman sana ganun, no? Dapat sinisecure natin yung ating mga tinda. Dahil dyan tayo syempre kumukuha ng benta. Yan. Ito naman, si Luna. Ito, nag-request siya ng kantang Right Here Waiting For You. Hindi daw siya makakomment. Ba't di ka makakomment eh? Baka naka-restrict. Charot. Baka may error lang ng konti. Ito si Ate Mary Dulay. Ayan, na-send ko. Na-play ko na pala yung iyong request. Maraming salamat din po. Ito naman si Coach Everyday. Hi Coach! Hello! Ayan, request siya ng kantang Ikaw Sana. Ikaw Sana. Sige, play natin yan para sa'yo. Walang problema. Ito naman si Atel Tessa Herrera Sino Cruz. Request ng kantang Bluer Than Blue. I don't have to wait, no TV shows. Diba kabisado ko? Siyempre hanggang dun lang. Okay, sige, push nyo lang yung mga request and songs nyo basta 70s, 80s, 90s. Aba, pasok na pasok yan. Ako ang bahala sa inyo. Asya, sige na, i-play na natin to para sa'yo, ha? Oh, na, i-play ko na nga. Ikaw naman, eh. Hindi ka makapag-entire. Charot. Anyway, 8:26 na po na gabi. Siyempre, ito ang programang Soundtrack ng Buhay Mo. Kasama si DJ Poggy Alcacid sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet.
3: 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes
2: ang lupet.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Sa soundtrack ng buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavay!
1: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon, 10 minuto na lang bago mag-alas 9, 8:50 na po ng gabi. At syempre ito ang programang soundtrack ng buhay mo. Kamusta naman po ang inyong mga Sabado nights? Siguro tapos na kumain si ate. Te, yung tinga, baka mamaya biglang, huwag ka masyadong umiti. Makikita yung ano, yung... Ate, alam ko kung yung ulam nyo. Munggo. Anyway, kung ano man yung mga naging ulam ngayong gabi, eh sana nag-enjoy. Yung mga hindi pa kumakain, aba? Kasi kaso na, mag-aalas 9 na. Pero alam nyo ba mga ka-vibes, may mga ka-vibes tayo na talagang dinner yung mga yan medyo late na. Hindi ko lang kung anong gusto sa buhay. Pero for sure, talaga may mga nabusog. Ano? Hindi ba dyan, nagyayaya na. O, sino maghuhugas? Yala yung masakit. Ay, nako. Anyway, uy nga pala, congrats pala kay ano, DJ Zyho. Campaign champion at saka male DJ of the year sa kakatapos pa lang na VP Choice Awards. Aba, ikaw na! Iba ka, DJ Zyho. Yung ellipse ko sa'yo. Hindi ko alam mo hanggang saan na. At saka syempre, congratulations din sa atin dito po sa 92.3 FM Radio Manila. Hinirag din tayong best FM radio station of the year! Woohoo! Small thing. Ay, sa lahat ng mga sumuporta, maraming salamat ha. Iba kayo, solid. Iba yung suporta nyo. Hindi ko matatawaran. Nagulat nga ako. Iba, nanalo kami. Iba-iba yung support na pinakita niyo. Thank you so much sa lahat ng mga bumoto. At saka syempre, sa lahat ng mga naniwala at yung support na binigay niyo, hindi po yan mapapalitan ng isang simpleng thank you. Ilan ba gusto mo, te? Marami pa akong dala rito. Oo nga, meron ako rito. Ilaga rito. Ay, nako. Ay, eto, may isi-share ako sa inyo. Quick lang. Isang mabilis na quick. Wait lang. Oh, ito. I-ano natin. I... Para medyo may konting ano, may konting drama. Oh, here na. Makinig na mabuti. Here you go.

yung pakawalan ka. Mas masakit pala to kaysa sa pagkapit ko sa'yo. Kasi sa paghawak, kahit papano, may natitira. Yung pag-asa, na talagang alam kong malay ko. Baka pwede pa. Pero sa pagbitaw, ako na mismo ang pumapatay sa lahat ng pwede mangyari sa atin. At araw-araw ko tong pinipili. Ang masaktan, ang mawalan, ang aminin sa sarili ko na hindi na ikaw ang para sa akin. Hindi dahil mahina ako, kung hindi dahil pagod na akong lumabam ng isa. Kaya oo, masakit ang bumitaw. Pero sa sakit na to, nandito ang tahimik kong tapang para sa'yo.

0: Pero di ba mga ka-vibes, ito yun, na isa sa pinakamahirap na pagdesisyonan ay yung tapusin mo na isang bagay na talagang pinilit mong hawakan sa pagkatagal-tagal ng panahon. Lahat ng mga tampo, lahat ng masasakit na mga alaala, lahat ng mga bagay na nagawa niya sa'yo. Iniis mo, mahal mo eh, di ba? Pero wala. Ganun talaga ang buhay. Kaya, tiga na, shot na. Anyway mga ka-vibes, 8:54 na po ng gabi. Ito may mga nag-request pa rito. Sige, mamaya i-play natin yun at syempre isama natin inyong mga pabate. Kung ano man ang inyong mga naramdaman, sana okay lang kayo. Sa buhay ko. Asya, sige mga ka-vibes, 8:55 na po ng gabi. Kasama nyo DJ Pogi Alcacid para sa soundtrack ng buhay mo. Ito lamang yan syempre sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit.
1: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
3: ang lupit.

0: ang init!
1: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: malupit
1: ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes sa soundtrack ng buhay mo.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kavibes!
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin na 10 minuto bago po mag-alas G's ng gabi. At syempre, pansamantala muna magpapaalam si DJ Pogi Alcacid para sa programang Soundtrack ng Buhay Mo. Ang inyong Sabado edition, syempre nakasama niyo ako magsimula alas 6 ng gabi hanggang alas G's. Thank you so much sa lahat na nakikulit, sa lahat na mga tumawag ng request. At talagang inabangan ng ating programa kung saan ikaw ang bida.
0: Soundtrack ng buhay mo.
3: Sa inyong mga favorite 70s, 80s at 90s na mga tugtugin, aba ako ang bahala sa iyo. Kaya makita-kita po tayo bukas ulit mga ka-vibes para sa ating Super 6K Marathon alas 2 ng hapon hanggang alas 8 po tayo ng gabi bukas ng Sunday, May 3. Lain mo, May na agad! May iba na siyang... Para kahapon lang April, tapos ngayon may iba na siya. Anyway mga ka-vibes, sana po yung mga pauwi pa lang galing sa mga pinuntahan kung saan man naglamierda. Aba sana po naging happy naman ang inyong Sabado at syempre naging fulfilled din ang inyong time kasama ang inyong pamilya, di ba? Mas masarap kasi kasama ang pamilya kapag kayo po ay nagpapahinga at nag-e-enjoy din. Never! Pero syempre mga ka-vibes, huwag niyong kalimutan ang ating official radio schedule for tomorrow, May 3 Sunday. Syempre magsimula po tayo ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10. Makasama natin si DJ Kaloy para sa programang Sunday Classics. Susundan naman yan, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Syempre sino pa? DJ Kuya Totoy para sa Retro Linggo. At syempre susundan naman yan ulit ni DJ Pogi Alcacid para sa inyong soundtrack ng buhay mo 2 p.m. up until 8 o'clock in the evening. Asya, sige na. Ako pa'y papaalam na, gutom na si DJ Pogi. Rutoy na daa.
2: Heist!
3: Maraming salamat mga ka-vibes. At syempre, pasalamat ako rin ang aking mga friends dyan po sa ating TOC. Thank you so much! At sa nagpa-pizza, maraming salamat. Kaya si Ate Jean, nandiyan si Ate Jean. Thank you so much po ate. Tsaka syempre si Kuya Vic. Talagang binantayan ako. Kita-kita tayo ulit bukas mga ka-vibes. Siyempre, saan pa ba? Dito lang yan, siyempre, sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, 9:53 na po ng gabi. Paalam!
0: 92.3 FM Radio
2: Ka-Vibes,
1: ang lupit!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Ang init!
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio Kavites
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavites.

Don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Kabay!

0: na ang Ultimate Pampagod Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Sa mga kabibes natong Dabawino ug Dabawena sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista ug idolo sa 101.9 FM Radio Davao ug sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kenji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
1: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!

Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Awards. Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!
4: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ni Tabagyo. Nalaming ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, ken good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes,
2: good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
2: Favorite vibe.
1: Kwentong puno ng real talk.
2: Love me,
1: KG. The home of the stars,
2: Banana Crew.
1: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
3: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Init!
2: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
3: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang bad
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang manupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.

0: Napi nak ditinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lupet. Busog na busog ka. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 5:58. Ang lupet.

0: Radio ka Vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka Vibes.
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
3: Hey Jude, don't make it bad.
2: Mga awiting may iba't ibang kwento.
3: Alone.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Kava.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Kavai.
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Welcome sa ating programang Sunday Classics, kung saan mapapakinggan mo ang mga magagandang tugtugin at mga malulupit na trivia. Ako po ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Kamusta kayo, Ka-Vibes? Magandang umaga. Sana nakapaligo na kayo at nakapagkape na rin kayo ngayon. Para makompleto ang iyong habit dito sa ating programa ngayon, meron akong baon na mga napaka-interesting at malulupit nga na trivia. Siyempre naman, sabi ko nga, ako ang iyong Mr. Trivia sa Radyo DJ Caloy. Kaya, ready na tayo. Umpisa natin dito sa ating unang trivia na ng isang folk classic muna sa 1970s. Ialay ko to sa aking community na Antioch kasi kinakanta na din namin to paminsan-minsan. Ito ang You've Got a Friend ni James Taylor. Na-release niya ang kanta noong 1971 para sa kanyang album na Mudslide Slim and the Blue Horizon. Naging number 1 single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at top 5 hit sa UK singles charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta ng highly acclaimed singer-songwriter na si Carole King. Ayon sa isang interview kay James Taylor, sinulat daw ni King ang You've Got a Friend bilang sagot sa linyang I've seen lonely times when I could not find a friend na mula sa kanta ni James Taylor na Fire and Rain. Oh, napaka-sweet, no? At meron ding extra itong trivia, interesting trivia itong kanta. Sa original version ng kanta, ang pangalawang linya ng verse, narinig yan yung and you need a helping hand. Pero, paminsan-minsan, sa mga sumunod na covers ng kanta sa mga nakalipas na taon, pinalitan ng mga salita sa linya na naging you need some loving care imbis na and you need a helping hand. Nanalo ang kanta ng Grammy Award for Song of the Year para kay Carole King at Grammy Award din for Best Male Pop Vocal Performance para kay James Taylor noong 1972. Ang galing, no? At dahil sa topic tayo ng magaling, ang susunod nating trivia ay tungkol naman sa ating unang featured artist of the day. Alam na lahat ang kanyang boses. Certified siyang biritero na may lakas sa kanyang pagkakanta. Hanggang ngayon, kinakanta pa rin ang mga kanta niya sa karaoke. Pero alam niyo ba, Ka-Vibes, na bago siya naging successful solo artist, una siyang nakilala bilang isa sa mga songwriters ng kantang How Am I Supposed to Live Without You na unang kinanta ni Gloria Branigan noong 1983. Pero syempre, nag-record din siya ng sarili niyang version na naturang kanta na yun naging number 1 single noong 1990 sa US Billboard Hot 100 charts. Dito siya mas lalong pinakilala. Pero kung tanungin niyo ako kung paano ko narinig itong featured artist natin, sasabihin ko na dahil sa Disney film na Hercules. Kasi doon, kinanta niya yung Go the Distance sa credits ng naturang pelikula. Kung hindi niyo pa nahulaan kung sino ang ating unang featured artist, walang iba kundi si Michael Bolton. Bukod sa Go the Distance at How Am I Supposed to Live Without You na ating itutugtog maya-maya lang, kilala rin siya sa mga kanta tulad ng To Love Somebody, Said I Love You But I Lied, How Can We Be Lovers, Missing You Now, at lalo na sa kanyang hit cover na When a Man Loves a Woman na ating itutugtog ngayon. Kaya, handa na kayo kasi balik to more music tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupit. Ang oras ay 6:20 na ng umaga.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
3: Bagong cellphone niya, oh!

0: Kaloy sa Sunday Classics.
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa ating ng 7 VP Choice Awards. DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin itong mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
5: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Kavai.
2: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Muling nagpabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Magandang umaga ulit mga Ka-Vibes. Sana napasayaw at napakanta kayo sa ating mga tinugtog lang natin ngayon. Tuwing narinig ko itong kanta, naaalala ko ang mama ko kasi madalas niyang tinutugtog to habang nagmamaneho dati. Napaka-catchy kasi at napaka-iconic nitong kanta. Kasi ito isang classic new wave anthem ng 1980s. Walang iba kundi ang We Built This City ng American band na Starship. Na-release ito noong 1985 sa kanilang album ng banda na Knee Deep in the Hoopla. Na-reference din yung pangalan niya ng album sa mismong kanta. Naging number one hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta nila Dennis Lambert, Peter Wolf, Martin Page at Bernie Taupin na siyang longtime songwriting partner ni Elton John. Ayon kay Page at Taupin, ang tema ng kanta ay tukol sa mga nalulugi at paglubog ng mga live performance venue sa Los Angeles, California dahil sa mga pagkalaganap ng mga nightclub noon. Sinabi nila nilang dalawa na noong nakalap ni Peter Wolf ang original na demo, binago niya ang buong tunog ng We Built This City. Ang lupit ng kwento nito, no? Pero ngayon, move on tayo sa ating susunod na kanta. Ito ang pinakaunang hit ni Stevie Wonder mula sa dekada 70 na Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Na-release ang kanta nga noong 1970 para sa kanyang album na tawag din Signed, Sealed, Delivered. Nag-peak ang kanta sa number 3 ng US Billboard Hot 100 charts noong taong iyon. Sinulat ni Wonder ang kanta kasama sina Lee Garrett, ang ina niyang si Lula Mae Hardaway at ang kasama niya noon na si Syreeta Wright. Ang tema ng kanta ay tungkol sa isang lalaki na umiiwan sa kanyang girlfriend. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa pero sabi niya sa sarili niya handa siya mag-commit muli na hinahantulan niya sa isang special package na dinideliver sa post office. Kaya nga yung title ay Signed, Sealed, Delivered. Pero sana ka-vibes, huwag kayong gumawa ng bagay na magsisisi kayo sa huli. Dapat sure kayo, lalo na sa inyong mga relationships dyan. At hanggang dyan na muna tayo ka-vibes kasi baliktugtugan tayo dito sa programang Sunday Classics. Mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga, kasama mo ako, DJ Caloy, sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit. Ang oras ay 6:42 na ng umaga.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.
3: Buntis ka na naman?
4: Ang lupet!
5: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!

0: Mediocre Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes!
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
3: Hey Jude, don't make it bad.
2: Mga awiting may iba't ibang kwento. Alone.

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Good mood siya. Ang lupet.
2: FM Radio. The vibes.
1: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Kabay.
5: Ang lupit.
6: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
7: Vibes. 92.3 FM Radio. Ka Vibes, ang lupit. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Welcome sa ating pangalawang oras dito sa programang Sunday Classics. Kamusta ka Vibes? Sana kahit nasa init na araw ngayon, nakapag-enjoy pa rin kayo ng mga ating mga magagandang trivia at magagandang at malupitang tugtugan. Pero punta tayo sa ating second featured artist para sa episode na ito. I'm sure narinig niyo yung mga sobrang classic duets nung tinugtog lang natin ngayon eh. Pero syempre, itong featured artist natin, wala siyang kinilalang generation kasi hanggang ngayon, hindi lang siya kilalang kilala pero kinakanta at tinutugtog pa rin ang mga kanta niya lalo na pag Christmas season. Siya ang tinuguri ang King of Filipino Christmas Carols pero syempre, kilala din siya sa mga ballads niya lalo na mga hits tulad ng Beautiful Girl at yung tinugtog lang natin na A Love to Last a Lifetime at Please Be Careful with My Heart na duet niya with Regine Velasquez. Syempre, hindi na kailangan ng ibang hints kasi sobrang obvious na si Jose Marichan ang tinatukoy ko bilang second featured artist para sa episode na ito. Kaya, para sa ating susunod na kanta, isa ito sa mga pinaka-paborito kong kanta mula sa 1970s. Ialay ko ito sa dad ko kasi isa mga pinaka-paborito niyang kanta. Mula nung bata ako hanggang ngayon, hindi ako naumay sa kantang ito. Kasi wala iba kundi ang Cool Change ng Australian rock band na Little River Band o LRB. Na-release ito noong 1979 para sa kanilang album na First Under the Wire. Naging top 10 hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts noong 1980. Sinulat ang kanta ng lead singer ng LRB na si Glenn Shorrock. Pero alam niyo ba ka Vibes, ang term na Cool Change ay isang weather phenomenon sa Australia na kung saan nagkakaroon ng cold front sa summer season. Para sa context lang, ang summer season sa Australia ay nangyayari mula Disyembre hanggang Pebrero. Pero katunong ko na si Kuya Kim dito ah. Charot lang ah. Para hindi na ako matuloy na ma-imitate kay Kuya Kim, baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy. Sa 92.3 FM Radio. Ka-Vibes, ang lupit. Ang oras ay 7:20 na ng umaga.
8: This time check is brought to you by Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
9: Gutom ka na naman. Ang lupit!
3: FM Radio, the vibes,
5: and the fact.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
3: Kabay.
4: Ang lupit!
2: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics. Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
1: Kavibes.
2: 92.3 FM Radio. Kavibes. Ang lupit. Muli nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Kamusta ka, Vibes? Sana ngayong umaga, parang sabi ko kanina, kahit na mainit-init, na nag-enjoy pa rin kayo sa ating mga magagandang tugtugan at malupitang trivia. Ang narinig niyong kanta ay isang napaka-iconic na new wave song. Ito ang Money Money ng British singer-songwriter na si Billy Idol. Unang na-release ang kanta noong ang version ng kanta noong 1981 para sa kanyang album na Don't Stop. Pero, lumabas rin si Billy Idol ng live version niya noong 1987 na dito naging number one single ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at number 7 sa UK Singles charts noong taong iyon. Sinulat ang kanta nila Tommy James, Bo Gentry, Richie Cordell at Bobby Bloom. Para alam niyo ba ka, Vibes, na si Billy Idol ang hindi original artist ng Money Money. Mismo ang original artist si Tommy James kasama ang kanyang banda na The Shondells ang nag-release nitong kanta noong 1967 pa. Interesting, no? At ito, nag-top 5 single yan sa Billboard Hot 100 charts, yung original. Pero move on naman tayo sa next song. Madalas din itong kantahin sa karaoke. Kasi walang iba kundi ang Foolish Heart ni Steve Perry na dating lead singer ng Journey. Pero huwag kayong pakamalan ka, Vibes, ha? Kasi makakala nyo na sa style ng kanta, akala nyo kanta to ng Journey. Pero hindi. Solo hit to ni Steve Perry. Na-release ang kanta noong 1984 sa kanyang album na Street Talk. Naging modest hit ang kanta kasi nag-peak lang ito sa number 23 sa US Billboard Hot 100 charts noong 1985. Sinulat ni Perry mismo ang kanta kasama si Randy Goodrum. Ang tema ng lyrics ay tungkol sa pagmamahal muli sa kabila ng sakit ng nakaraan at ang pag-aalala ng pag-ulit ng mga kamalian. Ipinapakita ng isang struggle ng pagnanasa ng isang pangmatagalang connection na puno ng saysay at ang pag-iingat na kailangan pang maprotektahan ang sarili na masaktan sa pag-ibig. Pero napakalanin nun, no, ka-vibes. Napakalanin ng mensahe ng kanta. Para marinig nyo talaga ang napakalalim na mensahe na yan, ka-vibes. Baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes, ang lupit. Ang oras ay 7:46 na ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Uy, kinikilig. Ang lupet.
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
4: Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
3: Hey Jude, don't make it bad.
2: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Kava